0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos ng Rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisda.

0: Mapitad nga angay sundon. Una, pagkadto opisinan Municipal o City Agriculture ha lugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento han tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ng City o Municipal Agriculture and Fisher Council o MAFC Chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo ngan waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
1: Napakayana la!
2: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakayana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakayana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakayana la!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
3: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Puti sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar,
7: sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value.
7: Epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak. At ito ang inyong DTX 500 at
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted. No?
5: Oo.
6: Alam niyo po ba na may magandang na idudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
5: Mm-hmm.
6: Dahil maraming sustansya po yan.
5: Mm-hmm.
6: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis. Nakakatulong po sa pagpapayat at maganda rin sa ating puso.
5: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
6: Tama, Sir Ted. Ang lycopene kasi, kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa mga gustong magbawas ng timbang dyan. Ha?
5: Tama.
6: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
5: Ang galing talaga, Doc. For ano? May isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
6: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
5: Yes.
6: Gaya ng beta-carotene.
5: Mm-hmm.
6: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
5: mm-hmm,
6: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
5: Yes.
6: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
5: Tumpak, Doc Far.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! DTX 500!
5: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng tsansa mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
6: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted, ang cancer ay nagmumula sa iisang selula na nagrebelde sa katawan.
5: Bah!
6: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay dapat itong mamatay.
5: Mm-hmm.
6: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
5: Bah.
6: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
5: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far, magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
6: Tumpak, Sir Ted.
5: Mm.
6: At kung ang pagkain ng kamatis araw-araw ay malaki na ang naibibigay na benepisyo

0: kape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
1: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
0: Kakaiba.
1: Hindi kasi buo ang araw kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
0: Naku, masarap talaga, Doc Farb. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
1: At ako naman si Doc Farland, sindak na nagsasabing,
0: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. Sa mga DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
7: Para sa marusog na tayo.
2: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check. Gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph. Ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo ngan birth date. Makikita niyo dayon ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at nang himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Polycotta, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAT value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Spotify.
1: FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa malusog na tay,
4: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
8: Favorite music radio.
7: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
8: Favorite music radio.
7: FM radio.
8: Favorite
7: music
8: radio.
7: Favorite
8: music
7: radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.
8: Favorite.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-binisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami

0: Mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, good vibes!
2: Ang lupet!

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E.
6: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
6: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
10: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
9: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
9: Magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
9: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
9: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
9: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
9: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
9: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
2: patotoo,
9: karanasan,
2: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Yes, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuto. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan. Yeah,
0: yes po, magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Yagay po kayong boy, dito sa Fort Princess, ha?
0: Sino po?
1: Agoy.
0: Agoy, okay. Tatay Agoy ng Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Tatay Agoy.
1: Napatawag ako.
0: Oo. Sige po.
1: Napatawag ako, Kuya Boy. Mag-isang buwan na, wala pang dumarating dito, Kuya Boy.
0: Diyan po sa, ano, diyan sa South Star Drug?
1: Dito po sa South Star Drug.
0: Opo, South Star Drug po, tatay, ng Robinson's Mall ba yun?
1: Unitop.
0: Unitop, tsaka sa Robinson's po. Robinson's po,
1: opo.
0: Try po ninyo, tatay. Wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa po kasi galing ako ng Merkulis. Galing ako doon, Merkulis ng umaga.
0: Merkulis, wala pa rin po. Sige po, tatay.
1: Wala po.
0: Sige po, at ipa-follow up po natin. Follow up po natin sa adi po ng mga deliveries.
1: Mag-iisang buwan na, Kuya Boy.
0: Opo, opo. Sige po, noted po. At nasabi ko na rin po yan sa ating po namang ano, sa ating po namang mga deliveries, at sasabihin po natin ito umuli. I-follow up ko po para malagyan na po dyan sa inyo. Noted po 'yon, tatay. Noted po 'yon. Okay? Sige po, tatay.
1: Sabihin ko na nga po yung pindira doon sa South Star Drug. Sabi ko na ang tao, sabi ko, dalawang business na lang ako nakatawag. Sabi ko dito sa kay Kuya Boy, yung nag-endorso ng rice coffee.
0: Okay. Sige po. Noted po yun, tatay.
1: Sabi ko nga doon. Kaya sabi ko kinausap ko si Kuya Boy na kung makadelibera na kayo dito. Sabi niya, nai-order na namin. Ang tagal na nga namin hinihintay, sabi nila.
0: Sabi po ng ano, ng mga taga South Star Drug.
1: Opo.
0: Sige, sige.
1: Tagal na daw sila naka-order.
0: Sige po. Noted po yun at yan po ay sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po na dyan sa, ano, sa South Star Drug sa inyo po sa Puerto Princesa. Marami na rin pong nagme-message po sa atin at maging dun po sa kanila sa mga deliveries po natin ay pinapaabot na rin po yan. So, hayaan po ninyo at babanggitin ko po muli sa kanila. Ipa-follow up po natin para ma-fast track na po yung paglagay po ng ating rice coffee dyan po sa Puerto Princesa.
1: Opo. Marami daw nagtanong doon sa kanila, Kuya Boy, yung pagpunta ko ng Merkulis ng umaga.
0: Sabi
1: marami
0: po nung,
1: daw naghanap.
0: Oo, sabi ng mga taga South Star Drug, marami na po naghahanap.
1: Kinakausap po yung tindera doon.
0: Oo. Yun po yung sinabi, na marami na rin po naghahanap.
1: Opo, sinabi niya lang sa atin na marami na doon naghahanap.
0: Tama po. Sige po.
1: Ay, sinabi ko nga, sabi ko, dalawang business na kong taong nung kay Kuya Boy, sinapalo ako pa ako
0: yung
1: kailan ng delivery business sa inyo.
0: Tama.
1: Sabi niya matagal na namin na i-order yan, kaso nung wala pa hanggang ngayon.
0: Tama po. Sige po, noted po yung tatay. At ako naman po sa part ko naman ay... sasabihin ko naman po ito sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po na, naman dyan sa inyo. Dyan po sa...
1: Sana ko nga po, makakakuha yes. Na kasi...
0: Opo, opo, opo.
1: Hindi pa ka... Hindi pa na ko... Magkatry sana kami ng mag-order sa kong. Kasi lang, malayo-layo pa man yung wala ko, malayo-layo man.
0: Noted po, noted po yun.
1: Eh, may trabaho kasi yun sa kuhan.
0: Tama, noted po yun.
1: Parang ang trabaho kasi mo, call center.
0: Tama po, tama po. Sige po, noted po yun.
1: Hindi siya
0: Noted po yun, tatay. Noted po yun. Sige po, noted po yun. Noted po, tatay. Maraming salamat po sa pasensya po ninyo. Thank you. Apo. Tama po.
1: Kasi dalawang linggo na nakahinto yung pagkinom ng misis ko.
0: Apo. Sige po. Noted po yun, tatay. Sige po. Sasabihin po natin yan. Apo. Sige po.
1: Okay na sana yung pakiramdam niya.
0: Oh, okay lang. Naputol, ano?
1: Opo, naputol.
0: Sige po. Noted po yun, tatay. Noted po yun. Pasensya na po at apo. Sasabihan po natin yung adi po namang mga deliveries. Fa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, tatay.
1: Maraming salamat po, boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay Agoy. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige po. Salamat po.
0: Ayan po mga kaibigan, si Tatay Agoy ng Puerto Princesa, Palawan. Ayan, sige po, at concern ni Tatay Agoy ay concern din po ng iba natin mga kababayan, at yun po ay gagawin po natin ng paraan. Ano po, papaabot po natin, paparating po natin sa ating po naman mga deliveries. Maraming salamat, Tatay Agoy. Ay, dyan po tayo napapakinggan sa radyo natin na Oriental Mindoro. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin sa Oriental Mindoro. Ganon din po mga kaibigan sa mga kababayan po natin. Dyan po naman sa Calawag, Quezon, na nakikinig po naman sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo sa Batangas. Sa lahat na po ng mga nakaandabay sa atin dyan po naman sa Batangas City. Hello po naman sa kanilang lahat. Sana po ay umiinom na rin po kayo patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee mga kaibigan. And syempre sa radyo natin Buwak Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa kanilang lahat, sa lahat ng mga taga Katarman. And also sa mga nakaantabay po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena City, sa pamamagitan po naman ng 98.31 FM Lucena. Ganon din po, magandang kalusugan din po mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakantabi sa atin sa Cagayan City, Isabela. Hello po naman sa mga nakatutok po naman sa atin sa DWDY AM 1107 kHz, Cagayan City, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Isabela. Siyempre pa sa lahat ng mga taga-radyo natin o Jongan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Likewise, yung mga nakikinig po naman dyan sa Partido Area, sa FMR, FM Radio Kamsur. Hello po sa inyong lahat at naway kayo po'y nakaantabay po naman dito po naman sa ating programa. At patuloy na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, maging ang ating po naman sabon, ang ating po naman Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. Sana po naman ay lahat kayo ay gumagamit na po ng ating po naman mga produkto mga kaibigan, para po naman sa ating po naman kalusugan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Again mga kaibigan, yung po namang mga nagtatanong po naman sa atin kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Eto mga kaibigan, ano po? Doon po naman sa mga taga Nueva Ecija na nagtatanong po sa atin, sabi dito saan po makabibili ng rice coffee sa Nueva Ecija. Ang mga bayan po naman sa Nueva Ecija na pwede po nating mabilhan ng ating po namang rice coffee ay eto po. Sabihin po ninyo kung ano ha, kung saan po sa ano po bayan sa Nueva Ecija kayo po ay naroroon para malaman po natin kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, meron din po sa Kabanatuan City, halos po lahat ng mga butika dyan meron. Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza, yan po yung mga pwede po ninyong mabilhan ng ating po ng mga rice coffee.

0: Eto, may text din dito mga kaibigan. Kuya Boy, bakit po masyadong matamis ang rice coffee? Opo, okay lang po yan. Kasi kung ayaw niyo po ng matamis, ano po, ayaw niyo pong matamis, dagdagan niyo lang po yung tubig na mainit, ha? Para hindi po gaanong matamis. Pero kung sakali man pong yan po yung sinasabi po ninyo na matamis, okay lang naman po yan. Kasi hindi naman po asukal yung nagpapatamis po dyan. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. So wala pong problema kung kayo po ay... diabetic. Ano po, kung kayo po ay may mataas na blood sugar level dahil po yung atin po namang rice coffee ang nagpapatamis po dyan na hindi naman po asukal, kundi stevia. At sa pagtimpla po ng ating rice coffee, pwedeng-pwede nyo pong, pwedeng-pwede po ninyong dagdagan ng tubig para hindi gaanong matamis para po sa inyo. Depende po kasi yan sa pagtimpla po natin. Kung halimbawa, para po sa inyo ay... matamis, dagdagan po ninyo ng tubig. Kung sakali naman pong matabang para po sa inyo at gusto nyo yung purong-puro naman, bawasan po ninyo yung tubig. Ang iba nga ginagawa, dalawang sachet ng ating rice coffee yung tinitimpla. Sa isang timplahan po yan, mga kaibigan. So, nasa sa inyo po yun. Depende po sa ano po ninyo, sa timpla po ninyo, yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee. Okay? Ganun lang po kasimple mga kaibigan, para po makuha po natin yung pinaka the best na lasa ng ating po namang rice coffee. At again, wala po kayong dapat ipangamba kung ito po ay matamis dahil hindi naman po asukal yung nagpapatamis po sa ating rice coffee. Stevia, yung pong isang halamang gamot na sinasabi po sa mga pag-aaral na nadadaanan po natin. Na ang stevia po mga kaibigan ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level sa ating po namang katawan. Bagkos nakakatulong po ito mga kaibigan para maibsan ang pagkakaroon po naman o kaya... limitahan po mga kaibigan yung pagkakaroon po ng mataas na dugo sa ating po namang katawan. So wala pong problema yon na yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee kahit po matamis yon dahil hindi naman po asukal yung nagpapatamis po dyan. Eto. Maigi po ba yan Kuya Boy sa sipon? Makakatulong po dahil po pinapalakas po nito yung ating resistensya. Actually, bahagi na po ng pang-araw-araw na buhay yung sipon, mga kaibigan, lalo na po sa mga matatao at magkakalapit na komunidad gaya po sa atin dito sa Pilipinas. Ang lubhang nakakahawang impeksyon dulot po ng virus ay kadalasang dumarating ng hindi po inaasahan. Kalaki po ang pagkapagod, pagbabahing, pananakit ng kalamnaan ng lalamunan, at yung pong baradong ilong, kumakalat po ito sa pamamagitan ng respiratory droplets na nailalabas kapag umuubo o bumabahing po yung taong may impeksyon. Ngunit maaari po itong kumalat sa pamamagitan po ng direktang contact. Halimbawa, maaaring makuha yung virus kung nakipagkamay ka sa isang taong may sipon at pagkatapos ay nahawakan mo ang iyong ilong, ang bibig o kaya yung inyo po namang mata. Ngunit yung po mga tanong sa atin, bakit po may mga ilang tao na mas madalas magkasakit kaysa po sa iba? At bakit tila mas mabilis na kumalat po yung sipon sa ilang partikular na pagkakataon? Ang pag-unawa po kung paano po kumakalat ang sipon na higit pa rito, kung paano po ito may iwasan, ay makakatulong po na manatiling malusog sa buong taon. At dapat po malaman po natin yung mga factors na nakakaapekto po sa pagkalat po ng sipon at yung mga simpleng hakbang na maaari nating gawin, lalong-lalo na po yung araw-araw na pag-iinom ng ating po namang rice coffee, dahil makakatulong po yung malakas na resistensya o yung malakas na immune system po natin para hindi tayo dinadapuan ng ganito pong mga virus, kumbaga ng madalas. Bagaman mga kaibigan, karaniwang pong tumataas ang bilang ng mga kaso ng sipon sa mga bansang nakakaranas po ng taglamig, may sarili naman daw pong pattern ang Pilipinas pagdating po sa pagkalat po ng virus. Sa particular po, ang mas malamig na mga buwan at mahaba-habang tag-ulan ay naguudyok sa mga tao na manatili sa loob ng bahay lamang. Ano po, kung saan ang mahina pong bentilasyon at siksikang espasyo ay lumilikha ng tamang kondisyon para po sa pagkalat po ng mga virus. Nakakaapekto rin po ito sa pagbabago ng panahon sa atin po namang mga katawan. Ang biglaan pong pagpalit ng temperatura, lalo na po kung lumilipat mula po sa mainit na hangin, papunta po sa malamig na espasyo sa loob, ay maaaring makairita sa atin po namang respiratory tract at magpahina po sa natural na panlaban po ng ating katawan. At dahil dito, marami pong tao ang nagsisimulang mag-imbak ng mga medicine for colds sa Pilipinas, di ba? At yung iba, mga kaibigan, ay mas lalong dinadamihan po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Kasi mas lalo pong lumalakas yung ating po namang resistensya, yung ating po namang katawan. Kapag sa ganung mga panahon po, mga kaibigan, at nakakatulong po para maprotektahan yung ating po namang kalusugan. Gayun po man, habang pong mahalaga yung gamot, mas mainam pa rin yung pag-iwas po naman sa sakit. Ano po? Halimbawa, ang pagbubukas ng mga bintana upang mapabuti po yung ventilation ay maaaring makatulong po ng mas mabilis at mapaalis po yung mga particle ng virus. At yung pong pagiging malapit sa mga ng isang taong may sipon sa hindi otomatikong nangangahulugan pong magkakasakit. Mas madali rin pong kapitan ng sakit, mga kaibigan, yung mga batang maliliit at yung mga nakatatanda. Una, yung madalas po maglaro sa mga yung mga bata ng magkakasama, humahawak sa mga laruan na gamit ng iba at maaaring hindi pa mahusay yung paghugas ng kamay. Bukod po dito, hindi pa ganap na matatag yung kanila pong immune system, kaya mas nagiging madali silang dapuan ng mga virus. Samantala, yung mga nakakatanda naman po ay maaaring may mahinang panlaban sa sakit dahil nga po sa kondisyong pangkalusugan na kaugnay po ng pagtanda o iba pang kondisyon. Kaya nga po mga kaibigan, yung atin po namang rice coffee, pwede po sa mga bata hanggang po sa mga matatanda, mga kaibigan. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, para mas mapabuti at mapalakas po naman yung ating immune system at yung ating resistensya labanan yung iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong pumasok sa atin po namang katawan. Katulad po nito mga virus. Kasi po napakalaking papel po ang ginagampanan ng atin po namang immune system sa kung magkakasakit tayo o hindi. Kung gaano kabilis ang inyo po namang pagaling kung sakaling magkakasakit. Ito po ay dahil kayang labanan po ng malakas na immune response ang virus bago po man magsimulang lumitaw ang mga sintomas. Sa kabaliktaran, kung ikaw po ay pagod, stress, o hindi kumakain ng tama at hindi nainom ng ating rice coffee, maaring mahirapan po ang ating katawan na idepensa ang sarili laban po naman sa mga sakit dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya sikapin pong hindi bababa sa 7 oras yung tulog po natin bawat gabi. At kumain po ng sariwang mga prutas at gulay araw-araw. Maging active po tayo at uminom po ng tubig na marami. Imbes na yung mga matatamis na inumin, malaki po yung maitutulong po ng mga gawaing ito upang mapanatiling matatag ang atin po namang katawan laban po naman sa impeksyon. At syempre ang napaka-importante po dyan ang pagiinom ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 araw-araw. Napakalaking bagay po kapag ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magsama po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negos occidental.
3: Si George, sa po ito ng Infanta Quezon.
4: Si Alvin
3: ng Barangay Santa Cruz.
4: Kasi yung sa Samson po.
5: May inaayat lahat. Ayaw ng mga tumingin kayo. At tikmang nyo ang rice cookie na kami. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramo na.
4: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas. Upadayin na mayong panglawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
8: FM Radio, the vibes,
9: ang lupet.
10: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
11: Madalas na pag-ihi,
12: pag-labo ng mga mata,
11: at mamamanhid ng mga paa.
12: Baka
11: may diabetes ka na,
12: mag-DGX 500.
11: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract
12: na may pinakamataas ng ORAC value
11: na epektibo
12: sa pagpapababa ng blood sugar level.
11: DGX 500.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Thank you so much gahapon, ma'am, ha? God bless. Yes, good morning, ate.
4: They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of...
5: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
6: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect at Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
5: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
7: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
8: Mahaba ito, ha? Ang dami nila, eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
9: Ito ang 4 Alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
10: Hoy! Nako! Sabado na naman po, mga kaibigan, mga kapwa alaskador, at narito na naman po ang 4 Alas. Mapapanood nyo ito sa maraming istasyon, ha? Pero dito muna sa PRTV bago tayo mag-start. Ako po si Michael Fahatin, ang inyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, mga kapatid.
11: Ako po.
10: Yan.
11: Ako po, si Ronald Llamas, ang Ace of Spades. Gusto kong palahin yung Chinese vessel na bumunggo sa ating civilian Bifar vessel.
10: No?
11: Pero mamaya na po yan, yeah. Sa Bardagulan.
10: Yan. No? At ang, siyempre, may Bardagulan, may Granadahan.
12: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Lovely Granada, ang inyong Ace of Bombs.
10: Yeah.
12: Granadahan mamaya.
11: Ala, paano ka napadpad dito?
12: Ewan ko, kalagkarin ako eh.
11: Long time no see, nakalimutan mo na yung tatay mo.
12: Nakalimutan, nakita lang tayo. Kahapon ba yun?
10: Bakit nandito si Lovely? Siyempre kasi wala po bastardo si Alan Herman.
12: Bastardo
10: eh. Ganun to, pag wala ka, isa sa ating mga alas, bastardo ang tawag doon.
11: Nalungkot naman.
10: Oo.
11: Nalungkot ako.
10: Asa ba si Alan, Sek?
11: Titapas sa mukha ko yung aking kalungkutan.
10: Wala kang babanan.
11: Wala yung pinaka-alta dito sa Patro Alas. Puro mga...
12: Alta presyon.
11: Puro mga nasa laylayan yung naiwan, no? Lalo na yung anak ko, naka-pink pa naman.
10: No, oo, pink eh. May pinapahiwanag ito eh. At siyempre, si Doc Guido David. Parang wala ata sa upuan dito.
11: Asan
10: na? Asan na naman?
11: Uy!
10: Ano bang problema, Doc Guido David?
2: Alam niyo, kahit ano pang problema dinadala niyo, mas mabigat yung aking dinadalang problema.
10: Uy!
2: Nasa akin lang. Gusto ka na?
10: May glass.
11: Para kasi Atlas, ha? Dala mo mundo?
10: Ang galing, ha? Ang galing, ha?
2: Oo, ganyan.
10: Ang galing, ha?
2: Baka mauntog lang ako.
10: Akala ko naman, mag-weather report ka.
2: Nasa
10: yung weather report. Uy! Weather report!
2: Yeah, so with the...
10: Sige nga, Ernie Barong.
2: With the low pressure area in the southeast monsoon, we'll see scattered rain showers in these areas. Southeast monsoon.
10: Parang pressured ka. Are you pressured?
12: Are you pressured?
2: What pressure?
10: Pressured.
11: Are you safe? Are you safe?
2: safe. And what? Pressured.
10: How about your liberty? Do you feel that your liberty is
2: My liver is fine. Fatty lab.
10: Liver rubber, right?
2: Yeah, rubber liver.
12: Liberty.
11: Talaga na bang sumadsad na yung ating kakornihan dito? Magayos ka, Doc Guido. Nadadamay ako. Nadadamay yung anak ko rito.
10: Pasimulan na natin ang joke time. Ang unang joke time.
2: Wait lang. Hindi pa ako nagpakilala. Doc Guido in the house. Doc Guido.
10: Ang daming nanood nung unfiltered mo because ikaw si Doc G in the house. Oh, di ba? Doc G in the house.
2: Wala na yan. Tapos yan. That was yesterday.
10: Doc G, motherfucker, sana. Mga ganun. Ang ganda. Mamaya po ang aming unfiltered pagkatapos ng programa ito. Bandang alas 7 ng gabi, panoorin nyo ang premiere with the unfiltered. Ano sinasabi ni Alan pag hindi ka nanood ng unfiltered?
2: If you're not watching the unfiltered, you're only getting half of Cuatro Alas.
10: Mas maganda delivery ng kanila kaysa kay Alta, no? Isama.
2: You're only watching Cuatro Alas. If you're not watching unfiltered, you're only getting half of Cuatro Alas.
10: Yeah. Galing. Isama.
11: Bali Gutierrez.
10: Oh, talaga?
11: Fox First. With Christian
10: Esguera.
11: Si Guido ay legendary. Nung nasa Philippine Science High School kami.
10: Oh, talaga?
11: Oo, yan yung mga matitigas. Yan yung mga sigaron.
10: Legendary talaga.
11: Ang problema, dumausdus na simula.
2: Sorry naman, pero batiin ko rin yung mga ating mga alumni from Philippine Science nagkaroon ng homecoming.
12: Yes.
10: Yeah. Sana po patuloy yung respeto nyo sa aming butihing profesor na si Professor Guido David. Yan. Siyempre,
11: Ikaw lang ang nerd doon o lahat yung nerd?
2: Lahat yung sec nerd. Tingnan ko si Attorney Barry. Hindi pa mukhang ano siya. Mukhang siga pala yun.
10: Unang joke natin!
2: Oy, joke
10: tinanong ni Pia si Associate Justice Ascuna na pressured ang ilang senador.
2: Pressured na naman?
10: Ano sagot ni Ascuna?
2: Ano?
10: Ang sabi ni Ascuna ay, Ascuna lang sa'yo. Wapakal sa ko dyan, sabi niya.
13: We have two senators in jail. If the one senator would be allowed to come here, I know Senator Estrada would like to speak on how he felt pressured. Another senator is in hiding because he was threatened na maglalabas ng ICC warrant. Pero pagkakaalam ko, hindi pa niya nakita yung ICC warrant. And then a fourth senator is on medical leave, but she also was told na mafafilan siya ng plan.
14: Yun o, oo, di ba? Ang dami daw nilang kasi wala na ngayon sick eh.
12: Mm-hmm.
14: Di ba?
12: Iniisa-isa na daw.
14: Iniisa-isa sila eh.
12: Wow.
11: Parang ang hirap isipin na si Jinggoy doesn't feel safe.
14: Yeah.
11: Oo. Lalo na ngayon na may napunit sa kanyang katawan at nasa ospital siya ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung napunit. Hindi, sabi yung kan daw, yung uncle something daw, no? Pero safe? Doesn't feel safe?
14: Yeah.
11: Ano yun?
14: Oo.
11: No? Ano yun? Nung binigyan siya ng daan-daang milyon nila Yusek Bernardo, diba?
14: Di umano.
11: Oo, di umano.
14: Di umano.
11: Di umano.
14: Di umano.
11: Di umano. Tapos eh, si Bato, dito nakakita ng wara. Eh, nagtago. Paano makakakita ng wara? Nagtago, diba?
14: Sa ilalim ng bato,
11: tago. Diba? Tapos eh, si Kwandaw, na balitaan lang niya yung pasasampa sa kanyang kaso. Si Dahon, ay si Juan. Si Loren Letarda. Tumalis ng bansa, eh. Ano ba talaga sila?
14: Eh, wag na makipagpusta ako kailan babalik.
11: Pero, kung si Alan Peter ay binansagang kaldero, bakit naman? Ano naman ang gamit ni Pia sa pagluluto?
14: Ayan, ako, pagluluto. Ano?
11: Eh di, pressure cooker.
13: Am I pressured? I am. I am. I fear for my liberty.
14: Akala niyo nagbuffering ha para sa second. Hindi. Yung talag, pausing for dramatic effect yun. Diba? Sabi.
12: Akala ni Pia, makikisimpatiya sa kanya, sa mga hugot niya, ang mga justices, dahil friends of the court
14: friends
12: sila.
14: Friends of the court, sabi nga. Bakit nga ba? Ano bang dinipensa?
12: Dinedma siya. Kasi nung sinabi niya na, I feel pressured and fear for my liberty, ang sagot ng Amici Curie.
14: Ano? Anong sagot ng Amici Curie?
12: Hep, hep, hooray!
15: It's not for me to judge the circumstances of that particular case.
14: Hindi daw siya ang tamang tao tinatanong sa mga tanong.
11: Ano ba yun? Yung Curie sounds like Hooray.
14: Hooray!
11: Baka kasi hindi na gets to it. Maliwala ba nga?
14: Hooray!
11: Ito kasi nga ako, hindi pinaliwalag na maayos. Pero nagulat ako nun. Pinag-uusapan mga constitutionality.
14: Yes, tumali na tayo
11: natin. Jurisprudence. Pinag-uusapan. Tatlong chief justices.
14: Yes.
11: Former chief justices.
14: Yes.
11: Isang associate justice. Biglang pumasok. What about me?
14: Yeah.
12: What about all about my, herself.
11: What about my pressure?
14: Yeah.
11: Parang napaka, konti lang naman. Konting off.
14: Off ka lang.
12: Main character si Joe. Mga two-thirds lang ang off.
14: Two-thirds lang.
2: Okay. Pero, speaking of si Senator Pio, umorder daw siya ng pressured liver steak sa liberty steak.
14: Hindi ba yung
12: liver steak?
2: Parang tinatakam ako sa akin.
14: Take it.
2: Umorder daw si Pia ng pressured Senator Pia ng pressured liberty steak sa Amici restaurant. Sa BGC Taguig. Pero nabigo siya.
12: Bakit?
14: Nabigo, bakit?
2: Kasi she's out of order.
11: Out of order siya. Out of order.
12: Out of order.
14: Hindi available.
11: Talagang pasaya.
12: Eto, sabi ni Cheese, kumalino daw sila sa diskusyon kasama ang Amici Curie. Ano naman ang sabi ni Robin?
14: Uy, tumalino ha? Ano?
12: I object.
16: Object. Malaki po ang tinalino naming lahat at tumalino po kaming lahat sa binahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito.
2: Pwede pala yan.
14: Diba? Oo.
11: Yun, hindi na kailangan paliwanag.
14: Statement. Huwag na, huwag natin paliwanag.
11: Paboritong senador.
14: Yan.
11: Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at pinag-utos na magpasa na ng batas. Na nagbabawal sa political dynasty.
14: May umangal ba, Sek?
11: Long overdue na yan. Almost 40 years.
14: May umangal.
11: Meron.
17: Oh, okay.
11: Eh di siyempre, yung mga kamag-anak ng mga politiko. Sino pa?
17: Sino pa?
11: Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ba't yung tinatanong yan?
14: Sabi kasi political dynasty, hindi power house.
17: Sabi kasi
14: political power
12: house.
14: Sabi ng ating PR friend. Umamin ang isang testigo at akusado kasama sa plunder case ni Senator Barcoleta. Nabalitaan niyo ba yun?
11: Oo.
14: Na hindi kusang ibinigay daw, kundi humingi raw ng donasyon si Barcoleta. Taliwas yan sa pahayag ni Barcoleta na nag-donate daw sa kanya ng kusa. Di ba?
17: Oo, and sabi ito. Mm. Delikado ang position niya bilang senador.
14: Oo, pero mag-a-apply na daw si Barcoleta bilang Solicitor General. Wow!
12: Si mahilig bang solicitor?
14: Diba?
12: Pala yun.
11: grabe naman pero, si Senator
18: The time now on FMR. It's 1:45.
19: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May

0: Polycotton, 7-chat, Satamaimo, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ba't may pumapasok sa
5: screen natin? Yeah.
4: Ano yan? Parang pampalakas yan, ha?
6: Kaya tayo nababanatan.
7: Nasaan na yung inumin natin?
6: Wala.
4: Papasalamat lang tayo.
7: Papasalamat tayo sa ating sponsors.
4: Ay, meron! Meron! Ay, nakikita mo. May nag-a-appear sa ilalim, eh.
7: Nawala na. Cobra Energy Drink.
6: Mukhang kaya mo yan, ha?
7: Inumin ko dapat, eh. Kanina umaga.
4: Kayo ba ay nakapanood ng sa lahat-lahat dito sa nangyaring impeachment. Tumalino daw tayo lahat dahil, you know, for the first time historic sec, dahil itong ating mga former
6: Michi.
4: Chief Justices.
6: Mga Michi. Oh, sarap ng pagkain dyan.
7: Sarap din. Pizza.
6: Purito ko dyan yung thin crust.
4: Ay, pinagpaliwanagan tayo.
7: Tayo
4: sumabog din sa social media dahil yung, sabi mo nga, fraction ito, 3 plus 1. Parang ganun eh.
6: Actually, hindi 3 in 1. Kahit naman yung 1, hindi absolute yung kanyang sinabi.
4: Correct.
6: Sabi niya, may certain conditions na pwedeng pababaan. Two-thirds. Pag namatay, pag pinatay, pag
8: may tapahiwatig
6: na expel.
4: Yan, expel.
6: Na-expel. At saka pag nag-resign.
4: Yun lang.
7: Yun yung mga
6: pwede. Hindi absolute. Ibig sabihin, dahil hindi absolute, ay talagang pwedeng babaan.
7: Alam,
6: ang debate kasi diyan, sinasabi ng mga defense, absolute siya.
7: 24 lagi.
6: Absolute lagi. Laging 24.
4: Parang ginawang politika rin. Ano? At yung mga justices, pinag-away din. Di ba? Parang merong kampihan na naganap. Pero yung, ang sa adganang atin po, maganda yung diskusyon dahil it was a scholarly, legal.
7: Yes.
4: Di ba? Tapos parang nakabatay lahat sa batas. Di ba?
6: Maliban sa kwan, maliban sa isang counting moment, parang isang Chief Justice. Parang may crush. yun lang naman, no? wala naman perfect eh, kahit siya man Chief Justice.
4: Siyempre.
6: Diba?
8: Pero ayoko pa rin justify yun.
6: Kahit binanatan mo.
8: Binanatan ko na yun, kaya wala na kayong karapatang sabihin na ako ay selective.
4: Yeah!
8: Selective justice. Pero siyempre, ayaw kasi natin na parang kumbaga masapawan yung lahat ng sinabi niya because of that instance.
6: Dahil yung spokesperson ni Loren Legarda, yun lang ang binanatan eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Hindi discuss yung
4: correct.
6: Binanatan lang na napaka kwalaman ito, unbecoming.
7: Eh, ito ba yung tropa mo, Sek?
4: Nakita ko kasi Sherwin eh. Siyempre, ano ba pinag-uusapan nito po? Sabi nila. Nakita ko kasi Sherwin, nagbiro din. Sabi ni Sherwin, na kasi di ba meron silang famous tambalan. Sabi ni Sherwin, baka because of ano lang, may spunk lang daw. Para lang magkaroon daw ng energy.
8: Pero kasi I watched the video, tapos talagang wala talaga sa walang ka-context. So parang talagang siningit.
4: Yan.
8: And I saw Senator Risa na sinishift niya na yung topic. She wasn't even responding to
4: uncomfy.
8: It.
4: Uncomfy.
8: I felt uncomfortable for her. I mean, regardless of how she felt, I felt discomfort. So I really had to call that out.
4: Correct.
8: So ayun na nga, shinift niya na yung topic, pero gusto pinush niya pa rin. So parang okay, I have to call this out kahit na gusto ko yung
4: job. Kaya ang ganda,
6: meron talaga. Ang alam ko, para lang malaman natin, ay pinatanggal Senator Risa sa record.
4: Sa record.
7: It
4: was stricken out.
6: Stricken out of the
4: record. Stricken out.
7: Stricken out. And parang na-cross out.
4: Yan. Delete.
8: Ang ganda
4: pag may katulad ni Lovely na nag-offer ng ganyan mga insights, mga punto de vista.
6: Yes.
4: At meron din kami isa pa mag-offer sa inyo ng punto de vista. Siyempre, isang famous vlogger.
7: Famous.
4: Yan. Balik na 4!

Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Rezesot kagabi ng alas 9, Biyernes, September 18, 248. Ulitin ko, 248.

0: Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
1: Tayo nagpapauto.
0: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
1: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
0: Available din lang live sa YouTube at Facebook.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim
0: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
4: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
3: Kasama si Maan Makapagal.
4: Yes, Peters.
3: At Sandro Ochona.
4: Siyempre.
3: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
5: Ang tunay na paglilingkod bilang sa pagbabalita, dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
6: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
5: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
7: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
5: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
0: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
6: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay.

0: pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: The time now on FMR. It's 2 o'clock.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Your favorite music radio.
10: Yes, I go to your house, I cook, parang private chef.
11: Oh,
10: ganyan.
12: Ano pa po na ito mong niluluto?
10: It's for me, it's
13: humba. Humba. Ay, nakala ko humba. Sorry.
10: Uy, naghumba. Naghumba kami. So, dali na nagay kami humba ng pagkakais.
13: Wow! Humba ng pagkakais.
12: Mukhang pag nalaman ni Christian Esguerrer, hahamulin ka dahil pinakain ko siya ng alikabukol.
13: Cooking ina ko, sabi.
14: I remember that was November 30 nung naghumba kayo.
10: Yes. And the September 21.
14: Ah, September.
10: Two times. Yes. Yes. Wala pa. Parang walang agawan-agawan, di ba? Hindi kagaya ni Harry Roque na just,
12: eh, humba na. At nakikipag-away.
10: Oh. Yes.
12: Nakikipag-away. Oh.
13: Pag nanonood ng TikTok primarily,
10: Now, Facebook na rin.
13: Wow!
10: And we've penetrated Facebook. Maraming salamat.
13: Oh, sino pinaka-favorite of the favorites mo na ligwakin?
10: Ligwakin. Si Pia.
13: Oh! Bakit?
10: Hi, Seth, Pia. Kasi ang galing niyang umarte. Diba? Tapos na-dub ko siya. Yung palaman ng basta sa akin. Hi, Senator B, with all due respect. With all due respect.
7: Ay, ibang programa yun.
13: Yung tawa nyo, halos
10: nang
13: kapareho.
10: Nandito lang po kami sa 4 alaskahan.
13: Yeah, 4 alaskahan lang. Nag-impersonate ka rin o parang natural?
10: It's dubbing lang.
13: Dubbing?
10: Yes. So I would, you know, it would be her voice and then I would make it gaya.
13: Pero yung recent niya? Yung recent niya, kaya mo yun?
10: Eh, hindi. Teka, pinapractice yan.
7: Pressure.
14: Kinakamusta mo naman. Kinakamusta mo naman.
10: Shy ako eh.
7: Baka maano. Shy ka.
10: Yes. Oo. Shy. Baka kasi makita ko sa Senado tapos biglang ano, diba? Yung isang araw nga, nag-check ako ng content tapos biglang sabi lo, faster. Sabi ko, why? Nakahalang pala ako kay Alan Peter Cayetano.
7: Binanata na naman ako kahapon.
10: Oo.
13: Talaga, check. Leading red pick na naman sa
7: kayo. Parang hindi ako nawawala sa utak niya.
9: Na-offend ka ba, Sek? Na-hurt ka ba pag binabanan?
7: Sobra. Sobra. Guho.
9: Grabe.
7: Guho. Pag binabanan.
9: Na-pressure ka ba, Sek?
7: I don't feel safe.
13: Yeah. Ikaw, sino nag-pressure siya? Sino buwabana siya primarily ng mga politiko?
10: Yes. No politician. Hindi naman tayo kasi sikat ni Sek Mas.
7: Nako.
10: I think it's just really the DDS sa comment section.
14: The DDS. Yes. And all the death threats. What do they say about you?
10: A lot of death threats. I think na normalize nila na a threat is okay. Mm-hmm. But hindi ka naman pinatay.
13: Yeah, yeah.
10: It's okay, guys. A threat is a threat. Mm-hmm. Nakakasuhan, di ba?
7: Yes.
10: That's why people don't feel safe.
13: Yeah.
7: Pero sino mas maraming basher sa inyo? Ni Lovely.
13: Yeah!
7: Sino nag-uunahan, no?
10: Si Lovely.
14: Actually, kasi si Miss Patty Bao, friendly din at saka napaka yeah, I'm nice. Alam mo, she's nice.
10: Kasi ako sa Salpanelo sa Senate. Nag-ballroom dancing kami.
7: Ah, talaga?
10: Yes!
7: Paano sinasayaw ang butiki?
10: See, that's why hindi ako napapaaway. Kasi I'm nice.
9: Uy, Sek, kaka-birthday lang nun. Happy birthday pala.
10: Happy birthday.
7: Siya yung the best na nangyari kay Vice President Sara.
14: Yeah.
7: Dahil balak daw siyang kunin.
13: Uy, mga pala. May bago.
7: Ang problema, siya nag-announce.
13: Ay! Marami daw.
7: Pwede ka kasi magbayad eh. Pwede ka magbayad para i-announce yun eh. Pero dapat huwag ikaw eh.
13: Lagi mo sinasabi kay Alan dati, no?
7: Oo. Lumalaki ang pan mo, muscle, sa kakabuhat ng sariling pangko.
13: Sorry, brother, ha? Alam niyo kung bakit? Strategically, nilagay namin si Patty at si Lovely sa gitna ni Sek para mabawasan daw yung mga bashers ng Sek para
7: humulat.
9: Pero so far, with our 5,300 live viewers, pero mga comments lang nila, sabi ni Estrella, pang-asar daw ang tawa. Pero maganda daw. May bawi, no? Sabi naman ni Lyle.
7: But sa atin, wala nagsasabi maganda tayo.
9: Wala naman dapat. In fairness, maganda boses ni Patty.
10: Gusto niyo mukhang kumanta ko?
13: Yeah!
10: Lalo napapahamak sa sarili ko. Oh my God.
14: Parang yung Marcoleta na may legal background, napapahamak ang sarili.
13: Sa sarili niya. Saan na ganun?
7: Pero, labang banat sa atin dyan. Pinipili mo yung mga
13: Yung banat naman daw.
7: Banat ang gusto ko. Parang sa amin ni Lovely Show.
9: Okay.
7: Puro banat.
13: Puro negative lang pinabasa niyo eh.
9: Isa lang yung trolls natin. Ayokong bigyan ng
7: isa lang yung trolls.
9: Isa lang yung trolls natin.
7: Isa lang yung trolls.
9: Isa lang yung
7: trolls. May PhD yan.
9: Isa lang yung trolls natin eh. Trollolo.
13: Patulan natin yung unang sinabi. Bakit yung tawa mo ganyan? Is it
10: natural?
13: Bakit? Sorry, no?
10: Do you have to explain?
13: Sorry, guys. Mag-explain yung tawa mo. Pero yung tawa, it comes naturally.
10: Yes, I really love making this. Hindi po ako nang-aasal.
13: Yeah.
7: Hindi ka nang-aasal, nang-insulto kayo.
14: Pero yung nakikinig, na-aasar.
10: Yes.
14: Pero actually ako, pag pinapanood ko si Miss Patty, kasi sabi ko nga, di ba, viewer niya na talaga ako noon pa. Even before I became a vlogger.
7: Became what?
14: A vlogger.
7: A monster.
14: Vlogger naman.
7: Sa mga DDS, a monster.

0: Duterte, tatay digong supporter ka rin ni Sarah.
1: Yes.
0: And supporter ka rin ni Baste. Ni Kitty. Sabi natin si Hanilet, saka si Bongo. Lahat na, bulat. Ano yung process at mechanism noon? How do you distinguish the mismong family and how supporters treat them?
1: I think it's really, number one, the love of Tatay Diggs is there. That's no doubt. But we see a lot of people, parang ano sila, langanin sila kay Sarah, parang napilitan.
0: Okay.
1: Kasi ano eh, if you listen to Sarah, she...
2: Hindi ka na nila babalata.
3: Bababa ka na sa Matrix.
1: Pagka naririnig mo si Sarah, parang gusto mong anuhin eh. Parang bilisan mo, girl. Parang 0.5 yung kanyang ano eh. Yung speed ng thought. Yung train of thought niya, ang bagal, girl.
2: Akala ko yung feeling mo parang si Linda Blair sa The Exorcist.
3: Baka hindi pa nila
1: napanood yung Exorcist. Hindi ko po alam yung The Exorcist.
3: Hindi pa nila sex na panood.
2: Hindi mo, classic yun.
4: Exorcism of Emily Rose.
0: And the rest of the family, sige.
1: Yes, and the rest of the family, Baste has tried to mimic his father.
0: Nakita ko nga, yung itsura, yung wangis.
4: Oh, hindi naman siya ganoon.
1: Actually, ganoon, di ba, with the twang. So, parang si Lovely. Kulang na lang yung British accent.
5: Yeah, British accent.
1: Now, he has been his tatay, di ba? I think because nga kailang... Remember si Sarah Duterte nagpaganda yan. Nagkilay.
3: Yeah, to be fair, yeah. Di ba parang pumapayat siya?
2: Hindi ko naman sin.
3: Si Viti, parang siyang pumapayat.
1: Naka-half pony. Ganyan. She tried, di ba, ano, tapang at malasak.
0: Yan.
1: It didn't work. What did she do? Or she cut her hair again.
3: So bumalik sa dati.
1: Bumalik sa dati. Because it's really the tatay eh. Diba?
2: Pero mukhang si Baste naghahanda na as an alternative.
3: In case.
1: Oh, yeah.
2: Yun yung indication nun eh. No? In case ba?
1: In case or...
2: Ibig sabihin, hindi ka pa sigurado?
3: Baka yung...
2: The survey. Ano bang survey mo sa mga senator judges?
0: Yeah.
2: Oh, baka dyan ka magkamali.
0: Baka mag-threaten, Zek.
2: Hindi.
0: Tatanong mo. So, do you fear for your liberty?
3: Do I feel for my liver?
2: Uy, mamaya, meron akong teaser para kay Doc Guido. May magandang survey yung mga yan.
0: Siyempre.
2: Wala pa nakakaalam. Ako pa lang.
0: Magkakita na uno siya kahit sa mga survey. Diretso natin. Ibig sabihin mo ba, ang vote for Tati Digong is not necessarily a vote for Sarah and not necessarily a vote for Baste?
1: I think so. I think so. But it's definitely a vote for China.
4: Yung karisma ni Tatay Diggs nila ay hindi talaga natatransfer sa mga anak.
1: Parang hindi, parang pilit talaga. Because I think it's more pride now na hindi, 2028, matatalo namin kayo.
4: It has to be a deterrent, parang ganon.
1: Yes.
2: Yung itatanong ko sa'yo, Patty, dahil napag-aaralan mo rin to. Diba ang bakbakan dito sa mga Duterte ay hindi lamang tao, kundi a brand. Kaya, whether we like it or not, dadaustos yung brand sa kanyang mga anak.
1: Yes.
2: The brand, ha?
1: Yes.
2: Dahil yung iba kasi, sinasabi, oy, pag hindi na si Sarah ay kayang-kaya na si Baste. Ako, hindi ako ganun kasigurado dahil nga, it's a brand eh. Kaya huwag nilang i-underestimate yung brand.
1: Well, that's true also.
2: Maka delikado yun eh. Ikaw, anong tingin mo do sa brand na yan? Is it still compelling?
1: I think it's still strong. And it's sad because, you know, at the end of the day for me, it's not just the Dutertes. China, I feel, is heavily involved in this. Diba? We've seen the ramming yesterday. Diba? Tapos may makikita kayong mga vloggers, guys. Yung mga vloggers inaano nyo, sinusuportahan nyo, makikita nyo, nagsishare pa ng posts.
4: Openly.
1: Openly ng Chinese embassy.
2: Bayad yung mga yun eh.
4: I know one vlogger, yung nakaigit ba yun? openly posting. Sabi niya pa nga, go China, di ba? Laban China. Hoy!
2: Pero ingat sila dahil meron na yung bill na parang espionage bill. Para sa mga assets at saka mga spia ng China na ginagamit yung kanilang mga posisyon.

0: opposition, lalo na yung mga nasa loob ng gobyerno, para suportahan ng isang invader. Hindi ko alam kung natapos na yung bill na yan at anong version yung nangyari, dahil gusto rin na, kasi namin, protektahan din naman yung civil liberties ng mga tao.
1: Yes.
0: Pero dahil yung nag-iisang batas tungkol dyan noong 1938 ay pwede lamang i-implement during wartime. Kaya ngayon, walang takot sa mga yan eh, pati. No? Lantarang sumusuporta sa China, lantarang nag-iispiya sa China, pati yung mga Chinador!
2: Yung mga Chinador! Hindi na kailangan magsuntong bayong.
1: Hindi na kailangan i-survey mga Chinador.
2: Lantarang mga pagmumukha na nila. How do you feel about that when yung mga vloggers natin, they multiply, they amplify yung ganitong mga pananaw na parang anti-Filipino, anti-patriotic, parang, at parang sinususupan nila, well, be here.
3: Yeah.
2: Yung, nawala na ba ang pagmamahal sa bansa?
3: You know, I think at the end of the day, guys, maski mahal nyo mga Duterte, mas mahal nyo pa rin ang Pilipinas.
2: Dapat, oo.
3: Dapat. Pagdating sa 2028, lalakas, then yun, lumalakas ang ingay ng China.
2: Yes, oo.
3: Diba? They're not even stopping. Hindi na sila
4: nag-ingay. Totoo yun. And yung mga death threats mo sa online, karamihan yun actually galing sa mga troll farms din.
2: How do you know? Is that a fact?
4: So di ba on the street ba may nakakasalubong kang nagde-death threat? So wala naman, di ba? So siguro meron silang supporters, pero yung mga itong mga rabid na to, there's a swarming effect na ginagawa nila online. So
2: hindi lang swarming sa seas, pati sa web.
4: Sa web. Definitely.
0: Bakit sa akin wala nagde-death threats?
4: Meron sa akin, hindi lang binabasa.
2: Meron sa soft threats lang.
4: Soft threats lang.
2: Soft threats.
3: They don't dare.
4: Baka
0: mababatuloy ang aking self-esteem.
4: Baka threats of marriage proposal lang sa
2: akin. Ano yung pinaka-primary? Dumadami. The likes of you, si Lovely, iba pang mga vloggers natin. Anong pinaka-responsibilidad ba ng isang vlogging ngayon? Hindi lang yung parang for monetization, for the content. Yung mga ginagawa, for the content. Anong dapat halaga ng pagkasalita, kahit ordinaryo kang mamayan, na meron kang plataforma ngayon sa social media na iparating natin sa ating taong bayan?
3: Yeah.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: and polycopter. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Sino po sila?
2: Penny Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Nung dumadalo dun sa aming mga forum ay former DDS.
6: Ah.
5: At sila na mismo nagpapaliwanag. Mm. Paano sila nabudol? No? Mm. Kaya medyo touching yung mga moment na gano'n. Mm-hmm. Mm. Dahil ang kumaga sa simbahan, yung evangelization ay yung hindi sa'yo.
6: Uh-huh.
5: Yes. Paano mo na-convince yung hindi sa'yo?
7: True.
5: Yung mga hindi...
6: Not sick to the choir.
7: Mga non-believers.
5: Oh, yung mga non-believers. Yes. No? Yung mga prodigal sons, well, katulad namin ni Michael. No? Oh. Kaya, Kwan, maganda yung sinasabi mo.
7: Yes, because like me, I hindi po ako tumatawag ng bobo or tanga kahit kanino.
6: Mm-hmm. Yun naman.
7: Because once you say that, do you think they'll still engage with you? They won't.
8: Mm-hmm. Hindi na, diba?
7: Hindi na. You put a barrier, diba? Mm-hmm. So I know that sometimes we get carried away. I'm not judging also kasi magkakaiba din tayo.
6: Oo naman, oo, iba.
7: But sometimes people get carried away by sinasabi nga ni Doc na baka mga trolls lang yan eh. Mm. Diba? So why engage doon sa hatred sa comment section when you can be, you know, casual and respectful to others?
5: Ako kasi talagang kung ko eh.
6: Natawa ka din. Hindi ko talaga
5: sa'yo. Ako talaga, marami akong tinatawag na tanga at saka
6: kung ko
5: eh. Dahil wala naman akong balak, wala na akong balak i-evangelize sila. No. Ang habol ko na ay talagang durugin
6: sila. Yeah,
5: may mga ganun kasi, beyond redemption.
7: Yes.
6: Is it part of your vlogging? Is it a conscious effort on your part to evangelize? Or hindi naman evangelize? Mm-hmm. Just to convert? Or just to tell them this is an alternative opinion?
7: Alternative opinion? Mm-hmm. Because ako naniniwala wala sa powers nating lahat.
9: Yeah.
7: Yung lima dito.
6: Uh-huh.
7: Wala sa powers natin yung to change lalala yung mga sarado.
9: Exactly.
7: Diba? But there are people out there who are teka lang, mm-hmm. Diba?
8: Yeah, pwede magbago, diba?
7: Pwede magbago. Pwede magbago.
9: Observers.
7: Yes, oh, diba?
8: Thinking public.
5: Yung iba kasi okay magbago habang nakakulong. Or habang nagtatago. Or habang nasa abroad. Tumataka sa kanilang kaso. Yun lang naman. Hindi naman karami yun.
6: Si Sek ang pinaka-constant sa amin lahat dito. Kung, siya, kung ano siya, yun na siya. Hindi na natin kaya magawin. Anong gusto mong baguhin sa Pilipinas?
7: Beyond redemption.
6: Pero bago ka sa baguhin, babalikan!

0: ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
0: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide.
2: Hello, live na tayo!
0: Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
3: Good day! Tayo nagpapauto!
0: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
3: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on!
0: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakit sa anim
0: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.
4: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
5: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
4: Kasama si Maan Makapagal.
5: Yes, Peters
4: at Sandro Ochona.
5: Siyempre.
4: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
0: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
6: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
7: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
4: Kayo ay nanonood
0: sa PRTV Manila Channel 31.

0: Meron tayong hanging question. Nagiinitin na natin ang memory ni Doc Gito. Anong hanging question natin, Doc Gito?
1: Ayun ko, sumabit eh.
0: Sinadya talaga eh. Anong ito?
2: Sige. Huwag mo ka tatalitin. Hindi.
0: Sige, sorry. Ako pinakamatala sa memory dito. Ano ang pagbabagong nais mong mangyari sa Pilipinas? Yan.
2: Na mas mahalin nila, na matanggal ang kulay ng politika.
0: Yeah.
2: It's very, very divisive eh. Alam ko, we all want the same things, right? Better healthcare, better education.
3: Jobs,
2: everything. We all want that, guys. Alam nyo, ang kulay ng politika lang ang nagpapalabo ng lahat.
0: Yan. Sarap naman nun. Gusto nyo pa bang makilala si Miss Patty Bao?
3: Oo nga naman. Ha? Pwede rin.
0: Can I raise some hands? Raise some hands? Uy, ang dami lang.
3: Uy.
0: Alright, sige. Ipasa na natin si Miss Patty Bao sa Ratatak with Patty Bao.
2: Let's go.
4: Hatsyad ng tanong, tapatan, at taran.
5: Tahan. Tara na, mga atat.
4: Simulan na natin ang Ratatak.
0: Ito na po ang ratatat, rasyad at tanong, tapat at ratatahan. Siyempre, may pilines tayo. Ang pilines, pipili ka lang ng isa.
2: Okay.
0: Yan, para ako si Jessica Sudero, patuloy mo salita, no? Ang charot ang trulalu.
3: Multiple choice.
0: Ang charot hindi totoo.
2: Charot hindi totoo.
0: Trulalu ay totoo. Unanain na natin na lang, pilines. Una na ako, ikaw ba ay baldita o prinsesa?
2: Both.
3: Anong feel mo? Both. Feeling yan eh.
0: Maldita o prinsesa?
2: Maldita.
0: Yan!
2: Ngiti, tawa o halakha?
0: Nako yan.
2: Tawa?
0: Yan! Tawa pala pala yun. Oh.
3: Wine? Whiskey? O strong beer?
0: Yan.
2: Pwede ba yung pulang kabayo?
3: Extra strong beer. Hindi ko kaya yun. Hindi ko pala lang ako. Sunning light lang ako.
1: Light lang kami. Ito, high heels, boots, or sneakers?
0: Yan.
2: Sneakers.
0: Ah, pero hindi ka na sneakers.
2: Flats.
0: Sumit. Okay. Saan ka mas takot? Ha? Sa zombie? Sa multo? O sa kulto?
2: Sa kulto.
3: Pero parang hindi ka takot. Dahil nilulusob mo eh.
2: Saan ka mas takot? Vigilante o si Sara maging presidente? Si Sara maging presidente.
1: Prof, anong mas tanggap mo na tawag o tawag sa iba?
0: Yan.
1: Itong mga terms. Dilawan, pinklawan, o kain suka?
0: Yan.
2: Ang hirap. Dilawang pinklawan.
0: Yeah.
2: Filipino.
0: Wala sa choice yun.
3: Mukhang may survey dyan eh, naparating.
0: Yeah.
3: Hindi ko nalang sasabihin.
0: Ano
3: mas tanggap mo na tawag o tawag sa iba?
0: Yan.
3: DDS, Dutertards, o Dutae.
2: DDS lang po.
0: DDS.
2: Loyalista, BBM, o mga banga?
0: Yeah.
2: BBM.
0: Yeah.
2: I love you, BBM.
0: Yeah.
2: Mabait, matalino, higit sa lahat, hindi ko rakot, hindi ko rock. I love you, BBM.
0: Yeah. Parang may ginaya ka lang doon, ah.
3: Okay. Parang napaka-ipokrita, eh.
0: Ay, ito na, ang sarap na turun na luha. Sarap hindi ito na, turun na totoo. Una tarong, pwede ka ba magmahal ng isang DDS?
3: Uy.
2: I think so. Well, I love my DDS friends, so true lalu.
0: Yeah.
3: May totga ka ba?
0: Uy!
1: May totga question.
3: Anong tanong natin kay Sandro?
2: Kaya mo bang mahalin si Sara?
0: Yan. Untong hininga.
2: Hindi.
1: Charot. Kaya mo bang mahalin si BBM?
2: Ay, true lalu.
3: Pwede mo bang itigil ang suporta kay Lenny kung tumulad siya sa mga corrupt na politiko?
0: Yan.
2: Of course, agad-agad.
0: Trulalo. Prop,
1: mas mahal ka ba ni Mister?
0: Mister?
1: Sa paninindigan mo ngayon sa social media.
2: Yes, actually, pwede mo mag-shoutout. Hello to Pinoy Rambler.
0: Oh! Rambler ang Mister!
2: Yes! Naging vlogger na rin siya dahil we always talk about social issues anyway.
0: Ah, well. Ah, it runs in the family. So, ang sabi tayo.
2: True lalo.
0: Yeah.
3: Napaka-romantic
0: to.
2: Ingit ka lang.
3: Napaka-lungkot ko kasi.
2: Oh,
3: sorry.
1: Sad boy.
0: Sad boy.
2: Itigil ka ba sa iyong ginagawa kung ikaw ay kakasuhan, tatakutin o bibigyan ng malita?
0: Hoy! Malita!
6: Ayokong makasuhan. At takutin niya na lang ako. O, bigyan ng maleta.
3: Sana all.
0: Sa charon.
6: Charon.
0: Yan.
3: Kung walang kulay, walang politika, walang science, atin ba ang West Philippine Sea?
0: Yan. West Philippine Sea!
2: Atin ito! Atin ito! West Philippine Sea!
0: Dina, ikaw ba ay namamanata para sa katotohanan at pawang katotohanan lang.
2: True lalo.
0: Yeah!
2: Oh,
3: pipirma ka. Hindi naman kwan yan. Hindi naman pipirma ka sa dugo.
0: Yeah!
7: The time now on FMR. It's 2:28.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS!
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
5: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
4: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Si Neto, nahuli si Magat Salamat at siya ay in-execute ng mga Kastila. Mm. Kaya very significant yung pangalan.
9: Uh-huh.
8: Nung nakita ko yung pangalan ng barko,
9: uh-huh,
8: yung kagad yung naalala ko.
9: Matak sa'yo.
8: No? Nung pinag-aralan namin ito nung...
9: Ni Robin.
8: Nung elementary.
9: Ay, sorry. Sorry. Sorry po, Lord.
8: At Senator Robin, huh? Hindi po ito alias.
9: Yes.
8: No, tunay po itong si Magat Salamat. Hindi po ito si Piato. No? Hindi po ito si Pago. No? Kaya linawin lang natin. Hindi ko kaya question ang inyong philosophy. Pero marami pa akong iba kina-question sa inyo. Kaya itong BRP Magat Salamat ay binunggo. No? Muntik nang lumubog. Ang laki ng damage. At muntik tayo magkaroon ng casualty. Buti na lang ay hindi nangyari yan. Pero, for the end time, eto na naman yung ating aggressor. Eto na naman yung ating invader. Kaya, yung mga tao sa gobyerno na nag-explore na ipalakihin pa ang trade natin sa China, yung nag-explore na palakihin pa yung ating provisional secret agreement na hihingi tayo ng permiso sa kanila bago natin i-resupply ang BRP Sierra Madre. Yung mga tao natin sa gobyerno na gustong i-explore itong joint exploration sa West Philippine Sea with China. Imagine mo, joint exploration with an invader. Yung kalokohan niya, no? Tigil nyo na po yan. Mm. Kitang-kita naman, paano tayo tinatrato. Hindi lang tayo tinatawag ng mga unggoy na hanggang ngayon, hindi pa nila tinatanggal sa kanilang website, no? Oo. Kahit kami ni Guido ay mukhang unggoy, no? Yung Filipino people ay hindi mga unggoy, no? Baka, Monkey King.
9: Yeah.
8: Oh, oh, yun, malalim sa sa history at saka kultura ng
9: yes,
8: China,
9: yes,
8: no? Hello, hello. Chill ka lang.
10: Ang cute naman nito.
9: Get your honey, get your honey.
8: Pero inaasahan natin kasi yung ganitong aggression.
9: Yeah.
8: Yung galing sa isang invader.
9: Mm-hmm.
8: Kaya dapat ay mag-level up tayo sa pagprotekta sa ating mga frontliners.
9: Correct.
8: Katulad ng BIFAR, Coast Guard at ating mga mangingisda.
9: Mm.
8: Biro mo nangyari ito 54 nautical miles.
9: Lapit.
8: From Palawan.
9: Ha? Ganun kalapit.
8: From Palawan, ganun kalapit. Within our exclusive economic zone.
9: Grabe.
8: Really. Eh, itong mga Chinese, kanila daw ang Palawan.
9: Yeah.
8: At mismo Batanes.
10: Batanes.
8: Sa kanila.
9: Oh.
8: Diba? So, baka pati yung Malabon sa kanila, Tambales, natuloy-tuloy yung dredging ng mga Chinese vessels. So, calling on our government, ba't pinapayagan ng local government? Sa Tambales, yung dredging na yan, kinukuha yung ating lupa, yung ating soil, para ilagay doon sa kanilang mga reclamation at artificial islands para tayuan ng kanilang military bases.
0: No,
8: hinigisa tayo sa sariling mantika at ating mga sariling local officials, tumapayag. Diba? Anong tawag dyan? Treason.
0: Treason. Nakapili.
8: Oo. Pero, yung mas mahalaga, yung ating mga matataas na pinuno, bakit sila tahimik?
0: Nako.
8: Sinit. Bakit yung ating vice president?
10: Oh, yeah.
8: Tahimik.
10: Nakakapili.
8: No? Bakit yung ating mga chinador?
0: Yeah.
8: Tahimik. Lalo na itong si Ambassador of Jesus Christ, si Alan Peter, na bumalat na naman ng isang araw.
0: Sabi.
8: Na ang sabi niya, bakit ako lang ang pinupuntirya nitong Senator Ping Lacson at itong isang political heckler? Itago na lang natin siya sa pangalang Ace of Spades. Bakit ako yung pinupuntirya nito mga to? What about yung iba?
0: What about TC?
8: Magsalita ka naman, no? Magsalita ka naman tungkol dito sa panghaharas, no? At attempt na pagpatay sa ating mga frontliners. Magsalita ka naman, no?
10: May gigil.
8: Oh, titigil ako sa pang-heckle sa'yo. Kahit 3 hours.
0: Sige na nga,
8: 4 hours.
0: Nag-fasting ng 4 hours.
8: Magsalita ka lang. Laban dito sa bumunggo sa ating civilian vessel. No? Kaya, kayong mga taksil, kayong mga makapili, kayong mga traidor, ingat kayo, baka may mabuo na tayong batas na hindi napapalampasin ang inyong katraidoran.
10: Wow.
8: Yun lang po.
0: Yan. Wow. Baka mauna pa yung batas na yan kesa sa anti-political dynasty law. May binigit ka kanina, Pati.
10: Yes. No?
0: Walang kulay, walang politika, basta ang buhot ko, sabi mo nga kanina, diba? Pag bumoto ko sa mga yan, parang akong bumoto sa China.
10: Yes.
0: Ganun ba kahalaga ngayon ang ating ipinaglalaban? May kadikit nito yung politika, kadikit nito yung kinabukasan sa darating na eleksyon.
10: Oo naman. Ako naniniwala ako talaga na minamadali na talaga ng China si Sarah.
0: Mm-hmm.
10: Kasi wala eh. Nakikita natin yung pushback ni DNC Secretary Ivo Chodoro, ni Jay Tariela. They're very vocal, di ba? Ronald Llamas. Kaya talagang, I think the pressure is on Sarah, di ba? Kaya bigla BBM, sign.
0: Yan.
10: Di ba? Kami na naman binigay sa'yo, baka parang wala pang result.
8: Kaya nga kailangan natin makita yung the forest and the trees dito sa usapin na ito. Dahil ang South China Sea ang isa, if not pinakamahalagang waterway sa buong mundo. Na 30-40% ng global trade dyan po nga pasok. At gusto yung sakupin ng China. Eh tayo lang ang nagsampan ng kaso laban sa kanya against claim na ito.
10: Yes.
8: Kanilang 9-line. At nanalo tayo. Kaya tayo yung torn on their side eh.
10: Yes.
8: Dito sa region na ito. Yung iba kasi tahimik or willing to transact business, etc.
0: Nilaro.
8: Kaya it is in the tactical as well as strategic interest ng China na magkaroon ng friendly government dito. Eh, merong mga traidor na nagkakandara pa na suportahan sila ng China.
0: Yun.
8: Kailangan maunawaan ng ating mga mamamayan kung anong ibig sabihin yan. Isasakripisyo yung pinakamayaman na bahagi ng ating teritoryo, yung
0: para
8: West Philippine Sea. No? Para lamang.
0: Para,
8: no?
0: lang.
8: Para lamang sa mga interest nitong mga politikong ito, nitong mga chinador na ito, itong mga pro-China na ito.
6: Diba, parang Judas yun, Sek. Di ba si Judas binayaran ng ilang salapi para...
8: Pero si Judas nagsisi.
6: Nagsisi.
8: Malinawin natin, ha?
6: Judas.
8: At saka may ginawa si Judas no, na hindi gagawin itong mga taksil na ito.
0: Oo. Sabi nga, di ba? God knows who does not pay.
6: Sabi ng from our comment section sa 7,700 live viewers. Sabi ni Simao, sedition law please. So, sabi naman ni Esperanza, di kami yuyuko sa China.
0: Yan. Yeah, no. Ba't ka naman yuyuko talaga?
10: Hindi talaga ako yuyuko.
8: Deadly yung yuyuko ni no? Pakahit ako, takot sa yuyuko.
0: Sila ni hindi yuyuko yan. Punta na natin ang Granadahan with Lovely Granada. Boom. Ang ganda, ganda ng graphics, oh. Boom!
10: Ito na yung tanong nyo. Yeah. Ano yung topic ko? Pag-usapan natin ang tila na uusong drama ng mga politikong kapag may warrant of arrest. Mm. Or naa-aresto, biglang nagkakasakit.
0: Oh.
10: At umiiyak na we're politically persecuted.
8: Oh.
10: Habang gumagawa ng katarantaduhan, mm-hmm. ang kanilang awitin ay ang buhay politiko ay masayang tunay. Hey, masayang tunay. Hey! Pero pag hinahabol na ng batas, kumakanta na ng aray, aray
0: nako!
10: Yung tayo eh, dapat iniingatan nyo yung mga my toes, my knees, my shoulder, my head. Lalo na yung tuhod ninyo. Bakit ba kasi napupunit yung mga tuhod dyan habang nasa detention?
9: Gusto mo masagutin ko yan?
10: May iba dyan na parang lawyer na mga diskaya at may legal background na pinakulo ang sarili dahil sa kanyang testimony against himself. Ang yabang-yabang at proud pa, ang proud pa sa kanyang plunder.
8: Nasaan na yung anak niya? Nawawala.
10: Sumasayaw. Pero pag detention time na, biglang nagkaka... mild pneumonia.
0: Mild lang.
10: Degenerative disc disease, hypertension, high cholesterol.
0: Dami.
10: Huwag kasi matakaw sa dinuguan. I mean, kumba.
8: Umasok sa PGH, naka-wheelchair.
0: Yan, yan.
8: Paglabas, naglalakad.
10: Exactly.
0: Tulid eh.
10: Habang marami sa mga detainees na ordinaryong Pilipino ay matatanda na rin at maraming sakit. Nagkakahawaan pa sa loob ng masikip, mainit, at inaamag na selda.
0: Mm-hmm.
10: Habang naghihintay ng pagdinig over, you know, petty crimes.
0: Yeah, petty lang.
6: Petty.
10: Hello, pretty crimes.
6: Petty lang.
8: Parang yung tatay ni Jello na kinulong dahil sa paglalaro ng... Hindi ko patro
10: lang. Ano? Text?
8: Text.
10: Card?
8: Hindi, yung...
6: Tong its.
10: Mahjong?
8: It's, no?
10: Jackstone? Mahjong?
8: Karakros. At ikinamatay.
0: Hinihintay ka ganun mo kasi kanina.
8: At ikinamatay ni nung anak ng si Jello. Nahanap siya ng leptospirosis.
10: Ayun. Yun na nga. Yun yung kondisyon nila. Nagkakasakit sila sa loob ng selda over... petty crimes.
0: Mm-hmm.
10: Pero itong mga kwanggol na ito,
0: kwanggol.
10: Na nagpapakabusog sa nakaw at katiwalian, hospital arrest with VVVVIP treatment.
0: Oh, daming vino na.
10: They cry political persecution. Political persecution sa inyong kigol.
0: Uy, kigol!
10: Iniisa-isa na daw sila.
0: Dito.
10: Inuubos. Inuubos sa inyong kalimutaw.
0: Uy, kalimutaw!
10: Kalimutaw means mata.
0: Yan nga, yan nga.
10: Ang pasensya ng taong bayan ang inuubos ninyo.
0: Yan.
10: Kung di ba naman kayo mamamatay tao para magkaroon ng kasong crimes against humanity, kung di ba naman na laging in-hit at pinatakas ang tumataakas sa batas.
0: Yan, yan. In-hit talaga.
10: Kung di mo ba naman binunggo ang sarili at kaluluwa mo as co-perpetrator sa malawakang pamamaslang ng nakaraang administrasyon, kayo ba naman ang naka-grand slam na sa pandarambong?
0: Back to back to back.
10: Kayo ba naman ang sangkot sa flood control scam kung saan libo-libong Pilipino ang nilulubog ninyo sa baha bawat taon dahil sa sindikato ninyong ghost projects? Tapos sasabihin yung pinipressure kayo? Hoy! Kung pwede nga lang, ilagay kayo sa pressure cooker para kahit papaano ay lumambot naman kayo.
8: Parang humba.
10: Kasi uber-uber na sa kapal na mga balat nyo. Now I know why tinutulak at pinaglalaban nyo talaga yung minsan vice presidente, pero madalas China representative from Davao. Yung tapang-tapangan ko, no? Mahilig sa bloodbath, grandstanding na salita. Sa salita lang. Pero pag pinapanagot na ng batas, either di humaharap, or...
4: Narito ng ating 3-digit Lotto Swerte Transizot ngayong alas 2 ng hapon, Biyernes, September 18, 333. Ulitin ko, 333.
11: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Narito ang 3-digit Lotto Swerte result ngayon alas 2 ng hapon, Sabado, September 19, 896. Ulitin ko, 896.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Yes.
3: Diba? So hindi mo masisisi. You know, that's why I always say, alam nyo, be kind. Ako ah, be kinder kasi pag makikita mo yung ano nila, yung algorithm nila, it's always ano eh, it's always those lies, paulit-ulit. Mm-hmm. And for me, I can't fault them because nandun sila eh, nakakulong sila sa ganun eh, di ba? So I think that's the common denominator, the lies that are fed to them.
4: And what's our response?
5: Kaya pag nakita mo yung grupo nila, halos magkakamukha sila eh. Di ba?
3: No. Tayo rin naman magkakamukha.
5: Okay, pero doon may mga manyak, may mga mass murderer, may mga fugitive, may mga kawatan. Hindi kawatan, no? Kawatan. Wala ka
4: naman yung mga kaso.
5: Parang birds of the same feather are the same birds.
4: Are the same birds.
3: So yun na nga, nabanggit nyo po yung algorithm nila, parang nakakulong lang sila sa echo chamber nila. So, saan po kayo doon? I mean, what's your responsibility as maging aliw?
4: Aliw.
3: Maging aliw, napapanoodig ka nila kahit na inis yan, sila. Yan. Ganyan. Kasi kahit papano, when they watch you, may pumapasok pa rin yan.
6: Yes.
3: Eh.
6: And you're breaking their echo chamber.
3: I think so. I hope so. Kaya sa mga bashers dyan, diba? Welcome. Pumapasok ako sa FYP niyo kasi may gustong panating sa inyo si Lord.
4: Doy!
3: Lord de Vera.
4: Lord, yun. Ihang close eh.
3: At sa kabila pala yun.
6: So, do you block or do you you don't block?
3: Why don't you block? Because I want them to still hear me. I only block pag bastos. Pag talagang ano na siya.
6: Pag troll, halatang troll talaga.
3: That, ay, hindi ko kasi ako marunong tumingin ng troll eh. I would still assume that they're real people. Pero yung pagkabastosan na, kamanya ka na, yun, that's only time.
7: Nag-cross na ng line.
6: Yun. Yes, when they cross.
5: Ako kasi hindi ako marunong mag-block eh. Paano ba mag-block?
6: Actually, nang ba-block ka accidentally.
4: Kahit kaibigan mo, kami yung mga na-block mo. Na, hindi siya nabablock, nababot-block mo siya. Diba? Kasi pag nasa bursa ni Sex, nauupuan, yun eh. Pero do you see this also as an opportunity? Kasi, di ba, yung trolls mo, chine-check lagi, parang inaabangan ka na, halos yun, di ba? So, do you think that's also as an opportunity na pag may sinabi ka kahit papano, may ma-absorb sila?
3: Yes, actually, even in the comment section, pagkakunwari may sasabihin sila, if it's, you know, if it's hindi lang siya bashing, kaya bakit mo naisip yan? I would really answer, lengthily. Not assuming that they're trolls right away. Diba?
7: Yung iba naman dun, hindi naman trolls eh. May mga organic naman. So okay lang na sinasagot mo kung kaya mo sagutin, kung kaya mo sikmurahin.
3: Yeah. Because I love you. You know, guys. Maski you don't love me.
4: Yeah.
3: I love you. Thank you for the opportunity.
4: Yeah.
7: Papadagdag din ang views
6: sa iyo. You mentioned kanina, may mga DDS friends ka din. How do you guys talk? Or may pagkakataon ba that you talk about politics?
3: No, to keep the peace, no.
6: No,
3: we don't. I think that there's... I know where they're coming from and they're very ano naman supportive naman of me. Sasabihin nila, "Oy friend, congratulations, you have this much followers," ganyan ganyan. But we don't no.
6: Wala namang nasirang friendship or
3: none. You know, I never blocked anybody, none of my friends, none of my families, because I think you have to keep communication line open. I think the communication has to be there to be able to understand kung saan ang hugot natin. May mga hugot kasi sila eh, 'di ba? May mga pinaniniwalaan sila.
7: Pero Pao, mabuti na hindi mo pinapatulan kasi sa susunod na segment natin ay upo at patola.
4: May timing si Doc Belinga.
2: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola.
4: Tumaba ang puso ko nung inintro mo ako, Prof. Dahil ang Upo at Patola ay tukos sa pananagutan at parusa. Mas mataas dapat ang panuntunan at parusa sa mga pagnanakaw ng isang opisyal ng gobyerno kaysa sa ordinaryong mamamayan. Hindi baliktad na kung nagnakaw ka ng mangga sa bakuran o sardina sa tindahan dahil kutong ka, ay kulong agad. Habang ang opisyal na nagnakaw ng milyon at bilyon ay nakakalusot at taon-taon ang binibilang bago masampahan ng kaso. Dahil kapag nagnakaw ka sa gobyerno, buong Pilipinas ang ninanakawan mo. Ang pondo ng bayan at buwis ng mamamayan. Ang pananagutan dapat ay agad-agad harapin kapag kinakasuhan. Hindi iniiwasan sa pamamagitan ng panghihimbayan, pagtakas sa batas, o pagdigiit na dahil matas kang opisyal ay hindi ka saklaw ng masampahan ng kaso habang nalulungkulan. Yan. Ang parusa ay hindi lamang kulong, hindi pagbabawal na muling manungkulan dahil sinira mo ang tiwalang ipinagkaloob sa iyo ng mamayan. Ito ang dapat na pinakamababang inaasahan natin sa panuntunan na dapat sundin ng lahat ng pumapasok sa gobyerno. Dahil ang tiwalang ipinagkaloob sa iyo ay sagrado, hindi pribilehiyong para maging tiwali. Hindi mandato na binoto ka ng nakararami para ipinansasalag mo lang at umiibabaw sa proseso ng batas na lahat tayo ay dapat sumasailalim. Ang boto ay hindi dapat inaabuso bilang proteksyon. Ito ay mandato para maglingkod ka ng tapat at karapat-dapat at managot sa bawat Pilipino kung nararapat. Yan.
5: Wow. Pinapakinggan kita, Michael, eh. Parang nanonood ako ng impeachment.
4: Yeah.
5: Dahil parang, ano ba yan? Betrayal of public
4: trust. Yan.
5: Tapos ang argumento nila, laban doon ay, may 32 million na bumotora. Diba? Yung napakalaking land sequitur na yun.
4: Mandato, yun.
5: Kaya, yun ba tinutukoy
4: mo? Pwede.
6: Pwede.
4: Sa lahat ng tinamaan, pwede yun.
6: Yung million lang naman daw, hindi bilyon.
4: Yun.
6: Trillion pa nga. Trillion peso march. Hindi nila yung isip na pagsasara nanalo, trillion-trillion ang hahawakan niya.
4: Yun!
6: Ang bayan!
4: Yes!
5: Yeah! Ano naman, Pati? Ano naman? Ayaw mo bang maging probinsya tayo ng China? Ayaw mo bang maging sistema ng gobyerno natin yung sistema sa China na walang freedom of the press.
4: Yeah.
5: Yung mga vlogger na yan na bumabanat sa'yo, hindi na pwede mag-vlog.
4: Yeah.
5: Ibig mo, doon sa China, magtapong ko lang ng upos ng sigarilyo, kulong ka eh. Yung alam nito mga ugok na ito, yung ginagawa nilang katraidora.
4: Yan. Balimbing at traidor, yun ang fact. Diba? Kaya, pumunta na tayo sa ating Fact-Sheet!
8: Sheet.
9: Para sa bayan lagi.
10: Cuatro alas. Oh, walang kakalaw.
4: Ang mga balimbing at mga traidor, yan, hindi nakakatulog ng mahimbing. Simulan na natin ang fact sheet. Kapag na-convict na, hindi dapat baliktarin ang desisyon kapag nagbabago na ang kapangyarihan at politika. Kapag ang taong tagong yaman ay nagpapatunayan, ang binabalak, hindi dapat ito itagong uli. Walang balimbingan! Fact sheet kayo!
5: Kapag nagtaas ka ng sweldo ng manggagawa,
4: yan.
5: Na binawi pa, no, nung isang buwan. Hindi ito binabawi ng makapangyarihang uri.
4: Yan.
5: Laban sa uring manggagawa na nagpapatakbo ng ating bansa.
10: Walang balimbingan! Fact sheet kayo!
7: Kapag may malaking proyekto, tulad ng Pax Silica, hindi kita ang unang inaalala dapat ng gobyerno. Ipaliwanag at siguraduhin nyo na muna na makikinabang dito ang Pilipino at hindi ang pahirapan pa sila.
10: Walang balimbingan! Fact sheet kayo!
6: Kapag ang isang pamilya na kinabang sa negosyo ng tubig, pero tuyo ang bawat tubo at walang pumapatak sa bawat gripo na dapat serbisyohan nyo, kaso, kulong at tanggalin sa pagnunungkulang at impluwensyang abusadong pamilyang ito.
10: Walang balimbingan! Fact sheet kayo!
5: Prime water ba yan? Kapag isang pamilya ang dumidikta ng presyo ng kuryente at tubig, kapag isang pamilya ang nangangako ng kuryente pero walang araw na sumisikat sa bubungan ng mga napangakuan, sino pa itong mga to?
4: Yeah.
5: Ipako sa pananagutan at batas ang sakapakanan ng Pilipino ang mga taripandas!
10: Walang balimbingan! Fact sheet kayo!
6: kapag ang isang pamilya ng mga korporasyon ng langis na nananamantala sa sigalot sa ibang bansa pero walang malasakit sa sarili niyang mga mamamayan, buhusan at silaban ang mga damit na suot nila. Bilang mga traidor ng bayan.
10: Walang balimbingan! Fuck shit kayo!
7: At kapag 39 na taon nang inutos ng Constitution at inutos na rin ng Korte Suprema,
4: yun,
7: na gumawa ng batas laban sa political dynasty,
4: yun,
7: ipasa nyo na sa taong ito dahil sa susunod ng mga taon, hindi na kayo iboboto, kundi ikakalaboso.
10: Walang balimbingan! Fuck shit kayo!
4: Dapat inakanti tayo ng gobyerno ni Xi Jinping sa karagatan, sa Chinese media o sa harapan ng entablado man. Tumindig tayo tulad ni Gibo, tulad ni Tariela at ni Liamas. Hindi yumuko at dumila sa puwet tulad ng mga traidor at ng mga taong gustong gawing tayong probinsya ng China.
10: Walang balimbingan! Factsheet kayo!
4: Ang factsheet ay
7: F-A-C-T-S-H-E-E-T-K-O. Factsheet kayo.
6: Inawin na.
5: Dahil factsheet ang pinag-uusapan natin, meron ba tayong konting
4: pumunta na tayo sa ating main character person, ha? Si Ducky Duck David sa kanyang The Survey Says!
8: Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
11: The Survey Says!
12: Magkakaiba ng personalidad!
7: Basahin ko muna yung trending topics for the week.
4: Yeah.
7: Yung mga sinesearch ng ating mga kababayan.
4: Yeah.
7: And this is all on the internet. So, number 8. Hindi siya top 5 kasi may mga tabla. So, number 8. Alan Peter Cayetano.
4: Oh! Oh! Oh!
6: Number 8 lang.
4: Pasok siya.
7: Pasok siya. Number 7. Number 7. Rodante Marcoleta. Bail hearing testimony.
4: Oh, yun. Pinabayo. Kasi kanina, yung naka-
7: Yan. Sinesearch ng mga- Tapos number 6, Baste Duterte, impeachment subpoena.
4: Oh, yung mga pala. Inimpitahan na siya.
5: Nadalo o hindi?
4: Oo,
7: that's the
4: sino
7: question.
4: Sino pupusta? Huwag kayo makipagpusta kay Sek, ha?
7: But ito, lahat mga, parang mga gusto ni Pao itong mga characters dito. So, number 5 na on, Robin Padilla.
5: Idol, philosopher, senator.
4: Yan. Historian.
7: Number 4, Sal N. Amparo Cabotajeta.
4: Ay, oo.
5: Ad hominem. Ad hominem ni Attorney Binluan.
4: Correct. Tumistigo tapos.
6: Tinklawan ka ba? Are you Antay Sara Duterte?
7: Number 3, Artemio Panganiba.
4: Yun.
7: Supreme Court.
4: Siyempre. Ginagalang natin yan. Pero, siyempre.
5: Pero.
4: Hindi tayo perfect. Ganun na lang.
7: Number 2, Dax Kua.
4: Sino si Dax Kua?
5: Congressman na naging gobernador.
4: Ay, pumahala.
7: MTRC.
5: Kilala ko yan.
4: Governor ng? Quirino.
7: Quirino.
4: Pinapatay daw.
5: Condolence po.
4: Condolence.
7: Prayers for...
5: Matagal na rin...
7: Prayers for the family.
4: Okay.
7: And number 1...
13: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This is FM Radio.
17: FM Radio. Favorite music radio.
5: Oh, see, para ma-surprise lang.
4: Naku, breaking news ito, ho?
6: Yes.
4: Breaking news. Anong araw? Sige, promote na.
5: Lunes, Monday, 9 ng gabi. Kita nyo siya ron.
4: Okay.
5: Ang pagbabalik.
6: Glowing siya.
3: Oo, parang pwede pa siyang chick boy.
4: Uy, chick boy! Chick boy!
7: Glowing ba siya? Glowing?
4: Maraming salamat, Pati Bao. Isa na lang namin sa isa ating mga kapatang
6: guys, mahalin natin ang Pilipinas. Sanggalin natin ang kulay hanggat maaari. And atin ang West Philippines.
4: Yan
6: ang maraming salamat.
10: West PBC! Hati nito!
5: May isa ng konting bahabol sa sinabi nila.
4: Sige lang.
5: Dahil merong palabas na survey.
4: Yan.
5: Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Kinukuha nila yung porsyento ng mga sumusuporta sa mga iba't ibang kulay. Sa berde, sa pink, sa dilaw, sa pula. Yeah, ibang klaseng survey yun.
7: May sneak peek lang. Pero lumalabas doon, pinaka nangunguna pa rin yung mga verde na kulay. Mm-hmm. 32%. Pero ano pa to, itatabulate pa nila. At i-ano pa nila.
5: At so, pwede pang magbago. At yung dilaw at saka yung...
7: Pero yung ano, sunod na pinakamarami, nagulat ako. Ayun, pink, 27%.
6: Oh. Wow.
7: Tapos yung dilaw, 5%.
5: Oy. Pag pinagdagdag, halos tayo.
7: Tied na sila.
4: Bibitinin natin yun dahil mapapanood yan sa 4 Alas Unfiltered! Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
7: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
6: Sa bawat istorya, may iba't ibang kwento.
3: Haymayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
5: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
4: Dito lamang po sa 4 Alas! Abangan nyo ang Unfiltered mamayang 7 ng gabi sa ating premiere.
7: Mamaya pa, matutulog muna.
4: Uy, ano kakakanta ka?

0: maraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes. FM Radio Kabibes.
0: Ang lupet.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Muupay na kulob Pilipinas, muupay na kulob sinirangan Visayas, especially po ha atin mga viewers and listeners in atin favorite music radio 100.7 ngan PRTV Tacloban. I am Janara Triksha A. Perez, Health Education and Promotion Officer 3 from Eastern Visayas Medical Center, ngan ako po ang iyong makakaupod para ang atin programa yan na, ang EVMC Cares. So ini pong atin programa, ini nga EVMC Cares, makakaupod po or makikitan po natin every Saturday 3 to 4pm po ha PRTV Tacloban, ha Eastern Visayas Medical Center Facebook page, and of course, mababatian po natin niya ha FMR 100.7. So, hindi po ating program, pwede po natin makikitaan or mababatian, maghahatag po kita ha publiko, han mga mag-upay ng mga serbisyo ng programa ha Eastern Visayas Medical Center. Ayan, so good afternoon po, hangatanan ng employees po ng Eastern Visayas Medical Center nga nagkikitayan na, pati na po gihapon ha mga pasyente po natin ng hospital, ha mga bantay, ngayon of course sa atin execom po nga pinangungunahan ni Dr. Joseph Michael Haro. Ayan, so before po kita magtikang ang atin programa or ang atin discussion for this afternoon, magkamiadala po kita han quick nga recap han atin episode han last Saturday, which is September 12, 2026. So last week po, napag-istoryahan po natin ang mga dangers or ang mga diri maupay nga konsekwensit paninigarilyo ng paggagamit han vape, no? Especially now, nowadays, nga damo na po it mga kabataan nga mas naiinganyo nga gumamit han vape, nagtitika damo na po hiya or hera. So, yakan po natin ang mga dangers at dire maupay ng mga epekto aton panlawas, not just physical, pati aton mental, nga pati gihapon hit mga iba pa na mga consequences sa aton life in the future if ever po mag-engage kitahan vaping. So, as early as now, mas maupay nga mag-quit na po kitahan pag-vape, kay dire po ito maupay it mga may hitabo ha aton panlawas if mag-iniha pa po kita nga mag-vape. So, of course, napagsurihan po gihapon naton ang mga dangers gihapon han paninigarilyo, which is common naman inyo, maram kita kung ano na it mga dangers hit paninigarilyo. So, diri karyog sidngon nga it vaping, maupay hiya nga substitute hit paninigarilyo hit traditional nga smoking. Kay may dalagi hapon mga content, mga chemical it vaping, nga diri gihapon maupay same hit ka traditional smoking or mga sigarilyo nga napapalit po natin ha mga tindahan. Ayan. So, nakaupod po natin last week si Dr. Lorelei Grace Henotiva, usa po nga medical officer from Eastern Visayas Medical Center. Nga niya po ang aton doctor nga aton smoking cessation clinic. So, if waray po kamo magkita, hatong aton episode, pwede po natin hiya balikan. I-search la po niyo ang official Facebook page ng Eastern Visayas Medical Center. Nga bilingon po natin nga aton episode last September 12, 2026. Ayan. So, mga ka-cares, bago po natin yung episode. For today, ngan bago gihapon nga discussion, no, very exciting po inihiya kay may da po kita another doctor nga makakaupod, eksperto po hiya, hininga aton topic for this afternoon. So, an aton po topic is about frailty syndrome. So, siguro at kadaman ha aton diri familiar kung ano't frailty, F-R-A-I-L-T-Y, frailty syndrome. So, masasabtan po natin kung mga signs and symptoms ngan paano po mape-preserve an independence. Hito sa nga tao nga nagsasuffer hini nga frailty syndrome. So, ipakilala na po natin ang aton guest for this afternoon. So, nakatapos po hiyan iya degree in Doctor of Medicine from Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation in Tacloban City. Naka-finish po higapian Master's in Management, Major in Hospital Administration from Philippine Christian University. So, she graduated in Family Medicine at the Eastern Visayas Medical Center in 2027. Fellow po gihapon niya han Philippine Academy of Family Physicians, graduated in Geriatric Medicine at St. Luke's Medical Center, and fellow in the Philippine College of Geriatric Medicine. So, currently, usa po hiya nga doctor or medical specialist 3 sa Eastern Visayas Medical Center under the Department of Family and Community Medicine, specifically her geriatric section. Ayan. So, ladies and gentlemen, mga ka-cares, let's all welcome po ang aton guest for this afternoon. We have Dr. Ken Serili Iya Miguel Ampil. Ayan. Hi, Doc!
1: Hi! Thank you for inviting us sa geriatric section sa EVMC to discuss this very common among older adults nga sakit pero diriya normal.
0: Mm-hmm. Ayan. So, si Dr. Ken ay from the geriatric section po ng family medicine. Ayan. So, that's why siya po ato naimbitahan for this topic in yung frailty syndrome. So, Doc, since na-mention na po natin, no, it frailty syndrome. So, ano po ba inihiya na syndrome? Kay ako personally, hindi ako ni familiar. Siguro, familiar ako to word ng frail, but unfrailty syndrome, no? But hindi ako ni familiar ano inihiya. Would you like to expound po?
1: Yes, oo. Actually, frailty syndrome, or tiya mga winaraygod niya term, no? Pero sa tiya kondisyon, kung hain ang physical niya reserva hitlawas, ito sa ka-senior, nahamubo. So, kung sugad hiton man, ang natatabo, madali na lahiya magkasakit, maselan na hiya, sensitibo na hiya. Ngan, kung nagkakasakit man, diri na hiya, dali-dali maupay. Bagan, ang iya ka-resilient, diri na sugad pariho dati, kung waray hiya frailty.
0: Mm-hmm. So, Doc, hinapot at risk nga magka-develop or magka-miyada hini nga frailty syndrome?
1: Oo, Ma'am Jai. It mga risgo hini nga magka-frailty syndrome. Itun mga kulang hit nutrition, labaw na. It mga kulang hit protina. It kulang hit, di rin nakaon hit manok, hit karne, hit isda, hit itlog. Itun di rin nag-exercise. Mm-hmm. It may mga chronic na sakit, sugad man diabetes or high blood, labaw na kundiri kontrolado. Tapos, it mga 80 edad or sobra pa. Mm-hmm. Mga may risgo ito ang hera magka-frailty.
0: Oh, so, bali, Doc, it may mga risgo talaga and may mga and mga lagas na and mga older age. Tama
1: 70
0: po ba?
1: Or 80 above, yes.
0: Oo, ayan. So, paano yung Doc nag-differ? Paano yung nagkakaiba nga ito normal nga paglagas or aging process, kumbaga?
1: Kung normal nga pag-aging, diri ka. Kung nagkakasakit ka na, upay ka man dahil yun. Mm-hmm. Oo, tapos diri ka mahinay. Inihiya kasi, ang natatabo, kung nagkakasakit ka, naiiha itin mo pag-upay. Mm-hmm. It iba nga ni, mas nagrabe pa, imbis nga maupay. Mm-hmm. So, ito niya.
0: So, bali, Doc, it, as you've mentioned earlier, kay kulang gihapon na rin mga nutrients, ano? So, ada gihapon tera pag-eat. Kulang heran mga pagkaon like proteins.
1: Yes.
0: Oo. So, Doc, curious lang kasi ako. Kaya may da kasi iba ng mga older age na naduruhan siguro hera ka. Pag ito, conscious at era gini-eat. More on vegetables nga hinkuan lang hera. Dari na-eatan protein. So, pwede gihapon ito. Possible gihapon nga sugad.
1: Oo, kasi proteina kasi talaga at aton kailangan, dida.
0: Mm-mm. Alright. So, ano po, Doc, it mga common signs and symptoms?
1: So, common signs and symptoms, syndrome. No? Itong una, kung sugan may da 5% or 5% nga nabawasan hintimbang, ang sulod niya naglabay nga tuig, itong diri gintutuyo nga pag-iban hintimbang. Tapos, itong mahinay na nga nagiuos or iti mo kalakat, mahinay. Kung napapansin gihapon nga, bagan ginkakapoy dayon, madali na lakapuyon. Mm-hmm. Tapos, itong feeling nga kailangan mag-exert in effort, hitguti ay lang nga pagkarigula, pagkaunla, it mga usual nga mga activities, no? Nag-exert ng effort. Tapos, iton, may na kasi kami gintatawag na dynamometer. Kuan it hiya, gamit ito niya namon para pag-check hit grip or it pagkapot, no? So, usa igyapon ito na aton ginkikita. So, pananglitan, huruhamubo ito niya, hit imo grip strength, hit imo age. Usa ito niya nga, pwede posibilidad niya may frailty. So, tulong, aton lima, aton akong ginistorya. Kung may dakahito, so may dakahito ang frailty. Kung 1 to 2 lang adto, so gintatawag ito namon nga pre-frail or tikad to na frailty or may da risgo na nga ma-ngadto hit frailty.
0: Mm-mm. So Doc, ano mo na-mention mostly physical po ano? How about Doc hit pag huna-huna hito sa ka may frailty syndrome? May da po ba ito difference pagkakaiba po?
1: Pag huna-huna nga may frailty?
0: Oo, like, I mean, like, may dabaras mga state of confusion or and dementia. Ibala liwat itong hira.
1: Ibala itong hira.
0: So, it frailty syndrome, more on physical po talaga. Na diretso hira yung kakapoy.
1: Pero, it may mga dementia, may datera risgo nga magkamayadan frailty.
0: Mm-hmm. Okay, so understand. Okay, hatin kasi pakasabot liba in general, Doc, kung di kita maaram kung ano it frailty syndrome. Mayakan lang ito normal lang ang pagkalagas, diretso yung kakapoy, pero di rin ngayon hiya like normal.
1: Dili. Amo ito nagsisiring kanina han pagtikang naton. Common hiya halagas, common pero hiya. Dili hiya normal.
0: Oo. Especially siguro dok ano mga dili masyado nag-engage sa mga physical activities before.
1: Oo.
0: Sige. Yes. Kaya masasabtan ito natin niyan ang mga prevention nga and management. Paano nara maiiwasan nga when they grow old or pagkalagas nga ni, maiwasan ito niya ng mga iba't iba ng mga sakit. So, Doc, going back la ako, no, kasi geriatric medicine po is medicine po inihi or like study about hit mga older people. Tama po ba? Or focusing ang mga older people. That's why in nga frailty syndrome, under po talaga hit kanan geriatric medicine. Alright, so ano po dok it mga health conditions, ngayon mga lifestyle factors nga nakaka-apekto po hit pag-develop hininga frailty syndrome. May da po ba?
1: So, mga health conditions sa itong mga chronic na sakit sa ganahan high blood, diabetes, cancer, or itong sakit sa kidney, sakit sa thyroid, COPD, or sakit sa baga, pwede gihapon tayo magka-resultahin frailty. Tapos, itong mga nagsisigarilyo, it mga nagiinom, it kulang hin exercise, labaw na't nagsihinigdaon nala, di rin nakikipag-socialize, or di rin na nakikipag-halubilo, usagi hapon itong hira, it pwede mag-resultahin frailty syndrome.
0: So, kung nagtagi hapon niya, Dok, ito ng mga conditions ha frailty syndrome.
1: Yes.
0: Okay. So, how about, Dok, it na-mention na natin kanina, di ba, about poor nutrition. So, meaning, di rin hira nakakaonhan mga food nga dapat may protein, like that, etc. Tapos, may nagihapon, like, physical inactivity. Gihapon kung di rin na-engage. Sige, but before we continue with that, let's have a quick break la po, Dok, no? So, bago po kita mag-story about it mga other na mga lifestyle activities or conditions, mabalik po ang EVMC Cares para mga pahinomdom.
2: FM Radio, the vibes
3: and the facts.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabili sa mga butika.
7: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
8: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
9: Mga kasangkayan, bantayi itong libreng at check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga tumtum alas 4.30 han kulup. Ang ira clinic na imumuta ang Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyon ang aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto ha kabutangan ito ni imupan lawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Ranch.
4: This is FM Radio.
10: FM Radio.
4: Favorite music radio.
0: Ayan, so nagbabalik po ang EVMC Cares. So before po kita nag-break, na-mention na po or na-discuss na po ni Doc kung ano it frailty syndrome, no? Ngahin kadak-an Inihiya nga sakit kadakan nga tuhit mga lagas na around 70 to 80 years old. And of course, na-mention gihapon ni Doc about ang mga risgo or risks. Hini nga aton, pinag-iistoryahan niya nga sakit nga frailties. To explain about this po.
3: Kasi, Ma'am Jai, kung hamubo kasi kaon protein na, no? Pwede kasi mag-hamubo.
1: Diabet kaunuran, hitlawas. Tapos, kung sugad diri na giwas, pwede manghina gihapon kung sugad may chronic nga sakit. Pwede kasi ito hiya makakuhan enerhiya nga makakos gihapit panluya ito sa nga lagat or sa nga elderly. Mm-hmm. Tapos iton diri na gi-exercise, pwede kasi gihapiya makakos gihapin pagluya lawas. Mm-hmm.
0: So makaka-affect po talaga dok it imo nutrition nga init imo physical activity especially han buro bata ka pa po ba dok.
1: Opo. Opo. Ay may dugang pangin ako. Kung sugad kulang ka kung sugad kulang kan ka o nang gumasa ka tigda, mm-hmm, pwede kasi gihap ito niya makuan niya nga walay kan it imo resistensya kulang gihapon imo sustansya halawas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So sa gihapon ito niya.
0: So tama po ba dok? Kaya iti ba kasi ng mga lagas, di ba kayo nanghihina na hera, siguro sinyo tamay din na frailty syndrome, mas prone hera ha mga natutumba hera, mm-hmm, like that. So kung, mm-hmm, once matumba, may dito, for example, na kukuanit ulo, ha mga semento, like that. So mas nakaka-worsen hit era current nga condition kung may dira frailty syndrome.
1: Yes, ma'am. Mm-hmm.
0: So dapat talaga, it mga suga dito ng mga kalagsan na nga nagsasufferin nga frailty syndrome, kukan talaga gin take care, ginaalagaan talaga ng maupay nga dirihera.
1: Dirihera, umabot ito nga point na magka-frailty.
0: Okay, very
1: kay maselan
0: na hera. Sige, Dok. Nadiliwat kita, Dok, hit prevention nung pag-manage na. May possibility ba nga ma-prevent? Oh, of course, na-mention po natin kanina about the nutrition ngayon physical activity. So, na-establish na po natin nga if it usa ka person, mas naiterahan, like, tama nga nutrition or nakadran food nga may tama nga nutrition yan, mas na-engage rin mga physical activity, mas dako chance nga mapaprevent, no? In, especially, Doc, di ba yan na kay damo naman ganit mga nag-engage sa mga physical activity. Thank you, Lord. Kay before, Doc, kasi namon mga topic ng mga sakit, permit talaga ito, nutrition, physical activity, importante, pati it pag-iwas sa mga cigarette smoking, like that. So, pati gihapon hinin nga aton topic yan na importante gihapon ito, no, physical activity, nutrition. Ayan. So, going back, aside hiton, Doc, paano natin mape-prevent or maiiwasan ini na mga sakit when we grow old? Or even if ada ka na borderline nga tipalagas na, may dat pa ba chance nga maiiwasan iton hiya ng mga iba't iba na mga sakit nga? Or ini nga sakit nga frailty syndrome?
1: Oo. Aside from nutrition and exercise, kailangan gihapon naton pansinun ang mental health ito sa kalagas, okay? Or sa ka may edad.
0: Mm-hmm.
1: So, makipag-socialize gihapon. So, importante ito. Kasi once nagso-socialize ito sa nga elderly, may iba nga na nawawara it depression, naiwasan, mm-hmm, kasi ito. Tas mas napapalagahan it pag-alaga it lawas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. So, yun lang, Doc, it atin mga masasuggest. Pati bagyapon, Doc, kaniya
1: kanila. Of course, kung sugan may mga sakit, mm-hmm, o mga chronic nga conditions, mga sakit, kailangan diri pabayaan ang lawas, tumaron ang sakto nga tambal nga kailangan tumaron. So, mm-hmm, sagihapon ito na hera.
0: Mapacheck up,
1: bisan nga ni waray sakit, kailangan magpacheck up.
0: Mm-mm. Mm-mm. Okay, sige, Doc. So, in terms of food, ano, Doc, it mga nutrients or mga specific food nga dapat gini-introduce natin ha mga sigurado mga kalagsan para maiwasan po ini na mga sakit.
1: Mm-mm. So, an aton hiton aside from an protein kasi it pinaka number one good nga kailangan natin para maiwasan it frailty, no? So, chicken, fish, eggs, tapos iton vitamin D, calcium. Importante kasi gatas, importante, mm-hmm, kasi talaga iton hiya.
0: Mm-mm.
1: Para ha may edad. Mm-hmm. Iwasan natin pagtawag it lagas kay bagan. Negative. So,
0: may edad. May edad. Ayan. So, protein, calcium, so mga milk, may ito natatadaan, Doc, ano?
1: Vitamin D.
0: Mga vitamin. Or, pati gihapot mga vitamins nga supplement if gin recommend
1: kung kailangan na. Oo, so ha protein kasi na recommend kami 1 to 1.2 grams of protein per day kung sugad may frailty, tapos kung sugad na nag-exercise na sa may dana mga programs nga na tikangan, pwede mag-increase 1.2 to 1.5 grams of protein per day provided nga waray liwat sakit ha kidney.
0: So, doc, may din na po frailty syndrome, syempre, if diagnosed na yan, may na po kami to meal plan po ba nga ginhahatag ang mga
1: oo, na depende lali what hit kung ano ka lala ang frailty niya, tapos kung antimbang liwat ang mga pitatatanbasihan para hit meal plan nera.
0: Pero how about doc and physical activities? Kaya pa ba hiya if may din na po frailty if diagnosed na?
1: Kung diagnose na nga frailty, an imo pakiana kung pwede pa ba ma-reverse?
0: Kung pwede pa po hira mag-engage sa physical kung, of activities?
1: Of course, mas kailangan pa nga ni. Kasi kung mga tao nga may frailty, no, it aton hito ginre-recommend nga exercise. We do balance exercises in the form of Tai Chi, 2 to 3 times a week. Then pwede kita mag-aerobic exercises, pwede brisk walking, 30 minutes a day or 5 times a week. Tapos, mag-kuan gihapon, mag-resistance exercises, 2 to 3 times a week gihapon ito. Provided gihapon, nga waray sakit na kasing-kasing.
0: Ano po kit mga example ng resistance exercises? May na po ba ito?
1: Kuan itong...
0: Like, masasearch sa YouTube.
1: May na kasi ito bagan...
0: Band?
1: Bagat band. Oo, mga saga dito.
0: Okay. Para lang ma-move.
1: Yes.
0: Hapon, no? So, pwede man yahimuan. Yan,
1: may daan an bagahin gin kakad. Mga weight nga. Sagad.
0: Okay. Yeah. So, may daan ngayon sugad. Pero pwede gihapon dok ang mga aerobics, no? Walking, yes. Bisan walking, dako gihapon nga bulig.
1: Ito, an aerobic outside. Exercises niya, 30 minutes.
0: Mas mupay kasi mag-walking, especially ang mga may edad na adhera nature, nakikitanit nature gihapon. For the mental health gihapon.
1: Yes.
0: How about, dok, it's sleep? Does it play a big role gihapon?
1: Yes. It's recommended 7 to 8 or 7 to 9 hours na sleep ha mga elderly, no? Pero may da kasi mga lagas na mga older adults nga bagat 6 hours la feeling na nera pag mata nera, okay man hera, nakakagius man hera, nakakabuhat man hera, hanera pan adlaw-adlaw, feeling refreshed man gihapon hera. So diri to buti pasabot may da nera diferensya, okay? So kaunti lagi hab ito as normal.
0: Ayan. So, ayan mga ka-cares, no, damat at na-learn, no, may about hand food. Pero of course, doc, may dagihapon mga, like, dapat magtama po, doc, nga, if waray pa kita umabot ito nga point, nga may edad na kita, mas mo, dako talaga nga health if younger pala kita, nag-follow na kita, or na-eat na kita ng mga nutritious food, nga, may dangan ito gin-share gihapon, doc, beforehand, amon, and dietitian namon nga guest, and about hand pinggang Pinoy. Ideally, amo talaga ito nga hin. Niya kan gyapad to nga mag-iwas as much as possible han mga food nga processed, no, da mo gihapon an mga guest naton nga nagsha-share about hito, no. So mas maupay nga habang bata pa, habang damo patat options, no, nga maging wise kita ha choices naton hit food, pati mas upay gihapon nga it aton physical activity, no, habang bata pa ma kuan nat makag-explore kita iba't iba ng physical activity kung saan tayo masaya. Ayan. So, doc, nadiliwat kita hit preserving independence. Kasi, di ba, sometimes, if may edad na nga may da, sugad din ng mga inaabat, sige na may frailty syndrome, di rin hera masyado nakaka-move, or ma-move nga ni hera, ging kukorean hera, or ging kakapoy na hera, paano po inihiya nakaka-affect, no? It era pag-perform or era paghimon era mga daily ng mga activities such as it era pagkarigo, pagliwan, ngahin pagkaon or pagwalk. Ini na mga may frailty syndrome.
1: Kung nagihinay kasi at lawas, so diri na nakakagiosin maupay. So ang tendency nga pwede kad aton ni mo ginsayang kanina, pwede kasi gihapya makakosin fall kun waray na muscle mass. Oo. At risk na hiya nga matumba or may risk go na gud talaga hiya nga matumba. And once nga matumba na, sunod-sunod na kasi ito nga panluya ito sa nga lagas or isa nga may edad. Oo. So ito nga mas mo pa iwasan good naton nga umabot ito nga point nga maging frail ito sa nga elderly.
0: Oo, so kailangan po talaga doc na dahit suporta ano it pamilya.
1: Mm-mm.
0: Ano po ba doc it mga dapat himo unit family members or it mga guardians kumbaga hini naton mga may edad na nga nagsasuffer po hini nga conditions.
1: So unang-una actually ha prevention nga side no. Ha mga caregivers or family members iwasan po naton nga maging ito nga ni nga kung sugad gusto ni ragumios nga masering ka nga uy ay napaginios kay lagas ka na manlingkod na la.
0: Mm-hmm.
1: Oo, iwasan naton pagpigil ha era kung anot era gusto kung gusto pa nera mag-exercise gusto pa nera mag pickleball. Oo, isuportahan lugod naton hera.
0: Mm-hmm.
1: Adala kita ha era kung gusto nera mag-jogging updon lugod naton hera. Okay, pag exercise updon lugod naton hera, pag magtrabaho hera updon lugod naton hera or at least may danera kaupod para mabantayan naton kun ano man it matabo, kun matumba man or ano man, ha?
0: Mm-hmm.
1: Tapos oo kasi ang tawag kasi ito ageism. So the more nga naging ageistic ito sa nga tao nga pipigilan naton it aton mga older adults, no? Nagumios. It diri kasi nera nagagamit, nawawara. So, kung imo na lang itong hera, pag pinahigdaon, pag pinakitaon na lang TV, kaya tungkol kay lagas na hera, diri kasi imbis nga nakakabulig ito yung paghunauna, diri lugod ito nakakabulig ha hera. O, mas magrabi, mas magiging frail palugod hera. So, imo pwede buhaton, updon lugod hera pagkaon, kasi mas may gana pagkaon kung may kaupod.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, updon lugod hera pag-exercise kasi mas makaka-exercise hera kung may kaupod.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, itong paging social liwat, it pag-upod-upod liwat hera, usa naghihapon ito nga pamaagi para diri liwat hera ma-depress. So, once diri hera ma-depress, mas mahuna-hunaan era kalugaringon, era kaupayan. So, mas matatagan hin attention. Yan maiwasan ang frailty.
0: Mm-mm. So doko talaga nga doc nga help no it support talaga hit family members hit guardians.
1: Mm-hmm.
0: Hit usa ka tawo or usa ka person or may edad nga nakaka-experience nin kay dili la physical kumbaga imo ginbubulig hiton nga person it labi na tiya mental health kay diba kasi doc bagat naubos na bat era moral nga feeling nera diba common po ito doc nga feeling nera wari na hera gamit, wari nera silbi, kay wari nera nahihimo.
1: Kasi, it mga tao, nisis nila yung, ay, napagbinuhat itong kay lagas ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kung iwasan tayo itong napaghuna-huna, syempre, mas makakaghuna-huna, ay, kaya ko pa man ngayon ini.
0: Mm-hmm.
1: Labi na sana, itong gobyerno, no, tagan pa yan, itong nga niya, makarawat pahin mga trabaho,
0: mm-hmm.
1: labi na kung kaya pa nera, mm-hmm. bisa naman la, ha ibang bansa, nag-aabrilan purtahan, nahihimo man nga ni.
0: Oo.
1: Itong mga simple nga mga things ba, kung itimo, nanay, tatay, ang iya kaya nala, pag piluhin napkin, then mm-hmm. papilan napkin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi the more nga nag-iinukoy la, mas dako itris gulugod niya maging frail hera. Labing pininyo hera pamulayan hin chess, hin mahjong, hin sudoku, or mm-hmm. any mind games gihapon. Kasi kung may da problema hit mga memory,
0: mm-hmm.
1: oo, pwede kasi gihapon ito maka-result in frailty later on.
0: Basta may mental stimulation ng mga activities.
1: Yes.
0: Ayan. Thank you very much, Doc. So, before po kita magpadayon hit aton discussion, magkakamendala po kita han quick break. And then after that, pag-isurihan naman po natin aton mga services nga may ada po Eastern Visayas Medical Center. So, mabalik po ang EVMC Cares para han mga pahinumdom. EVMC Cares. Alright, so nagbabalik po ang EVMC Care. So before po kita nag-break, no, na discuss or napagsuriyahan po naton with Doc Ampel and about po han importance and support system po han usa ka may edad na nga nagsusuffer po han frailty syndrome. So actually, feeling ko naman Doc, no, diri lahiya para han mga may edad nga may frailty syndrome and mga may edad in general. So ipa-feel po naton and suporta naton haera nga may gamit or may silbi pa hera kasi sometimes asya po't era na feel no since wari ni raginihimo ada na lang habalay especially yung mga iba nga dire rasanay nga wari ginihimo no feeling nila wari ni hera silbi so kay suriyon po natin her the mere pagkigsturya laha era, paghatag era ng mga activities siguro nga nag-stimulated era minds or mga games. Pwede gihapon iton. Updan ta hera, yakan pa ni Doc, ha mga physical activities nga gusto nera, kung walking, brisk walking man iton, aerobics, whatever. Mas mo pa ipo nga, ginuupdan natin hera, kasi mas mafe-feel nera nga, ah, may da kita someone, or may da ako someone nga nasuporta ha ako, no? Bisan lagas, or may edad na ako. Ayan. So, yan na naman, Doc. Pwede po ba natin i-share kung anot mga services nga may da po kita ha EVMC? Specifically po ha geriatric section po.
1: Oo. So, ha geria, may da kami itong pangungonsulta Mondays to Fridays except holidays, 8 a.m. to 4 p.m. Tapos, nagbubuhat kami hiton pag-examine kung ano pat mga problema hit mga senior. Mm-hmm. Oo, sugad iton frailty, kung sa, may mga problema ba init balance, bukog, may problema ba, sugad iton. Kasi damo it mga nalilikatan, no? Diri la kita sakit lang ang mga sugad diabetes, high blood, diri la kasi sugad ito it mga sakit. Mm-hmm. Nga it mga may edad, damo pa kasi. So, amitot aton gin i-evaluate or gin i-examine. Kada adlaw iton hiya nga examine, so, bisan feeling ni mo normal ka, pwede ka magkato dito kay para ma-check kaliwat namon. Tapos, may da natong gintatawag na memory assessment. So, gin check liwat natong it imo memory. So, kada Tuesday iton, except, of course, holidays. So, 8 to 12 noon liwat iton hiya. Tapos, may da kasi natin gihapon, fall clinic. So, ito nga fall clinic, kada Friday, except holidays, 8 to 5 p.m. naman ito niya. Then, may da gihapon, pwede natin makita ang imo dental, ang imo ngipon, no? Ipakita natin ang ngipon every Wednesday. Kasi, itong teeth, no? Kasagaran kasi ito gin, lagas ka naman, okay lang awaray ka ngipon. Mm-hmm. Actually, it nipon importante iton hiya para makakaon it aton mga may edad, ha? So, diri ito naton ginpapasagdan. So, every Wednesday iton hiya except holidays. Then, may dagihapon naton bone densitometry testing. So, an mga may osteoporosis, ginjo check ito naton. Every Tuesday naman iton aton schedule para hiton. Tapos, rehab, every Tuesdays gihapon iton hiya. So, pwede ka mo kumatulaha hospital, labi na't mga 70 above, kasi 70 above man good it ginkikater namon ha geria section. So, igdedek man ka mo ito nito haamon liwat. Tapos, kikita ko na ka mo naman.
0: Yeah. So, amo po ito mga services na may dapo kita EVMC geriatric section. So, ini pong aton clinic po or ini nga geriatric clinic po, ada po hiya ha ground floor. Sapit po hiyan laboratory. But nga po hiyan public health unit ng laboratory. So, if may da po kamo mga kilala or kamo mismo nga may edad na nga gusto po niyo magpa-check, pwede po kita dumiretso la po ha Eastern Visayas Medical Center, ha OPD po, OPD building. If may da na po kamo card, nga dula po kamo ha triage. If waray pa po kamo hospital card, makadila po kita ha triage, nga hin makadi ha MSWD, nga aton kiosk for categorization po. Ayan. So, amula po ito noon atong discussion about frailty syndrome. So, Doc Ia Miguel Ampil, do we have any final message po para atong mga ka-cares nga nagkikita nga namamati na?
1: So, final message ko la ha mga namamati na, labi na han mga tipalagas or mga may edad na, nga ayaw ka mo kahadlo pag edad, no? It's graceful aging and atong target hinin. So, as long as nakaon hin sakto na exercise or dire nawawalan hin physical activity, tapos nakikipaghalubilo or diri nangangalimtan it aton kalugaringon, no, ma waray problema, waray diri kita magiging frail nga, mm-hmm, nga may edad. Okay, so iwasan la naton ini. So kami diri ha EVMC section, mabulig man gihapon kami ha iyo.
0: Mm-hmm. Ayan. Thank you very much po, Doc. So,
1: thank
0: do we have
1: also.
0: Pwede po ba kita mag-shout out, Doc, labi na mga taga-geriatric nga mga supportive good ni Hera Doc May.
1: A shout out, mm-hmm, to my fellow geriatricians and congratulations to our new geriatrician, Dr. Honeylyn Lagumbay, for just newly passing her board exams in your diplomate exams in geriatric medicine.
0: Yan. So, mga neighbors po naman, iniha public health unit, mga geria. So, thank you very much po, Doc Ia Miguel Ampil, for taking the time to join us.
1: Thank
0: po.
1: You and welcome also.
0: Yes.
1: Po.
0: So, sana po, Doc, guest ka palag po gihapon naman next time. No? Ayan. So, shout out gihapon, of course, sa mga taga public health unit ng geriatric section, ha iyo nga tanan, damo po nga salamatan iyo pag-support permanentin aton EVMC Cares nga program. So, before po kita mag-end, mag-shoutout lang po ako, magpapasalamat ha aton EVMC Cares core team, of course, headed by our Medical Center Chief, Dr. Joseph Michael Haro, our Chief of Medical Professional Staff, Dr. Jenny Lindlisigues, the Head of Public Health Unit, Dr. Randy Saavedra, Head of QMS, Dr. Sherilyn Malone, and of course, the Head of IMIS, Mr. Francis Hermano. Ganda mo po, gap nga salamat ha. Team po natin nga ni FMR 100.7 and PRTV Tacloban. Technical staff, Mr. Emmanuel Lirin, Mr. Jade Berino, Mr. Jerry Perpignan, and Engineer Algis Villafuerte. Editor, Mr. Adonis Polancos. Segment producers, Ms. Hansel Cuevas and Ms. Sylvie Abadingo. And the cameraman. And of course, si Sir Sampo, nga permi po natin upon nganhi every Saturday po hit aton program. So, amo po aton topic for this afternoon, no, and frailty syndrome. We hope na damo po aton na learn. Kay personally po, ako damo gihapon na ako na learn about this. Of course, with the help of our guest po, yun na nga kulok. Ngayon sana po, magkita po gihapon kamuhit aton episode for next Saturday. So abangan nala po natin kung hinat aton guest ngayon, ano po aton topic. So that's it. This is EVMC Cares signing off. Damo nga salamat po ha iyong atanan.

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong na kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Panindugan karasika sa lakatan panahon daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
3: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Jolly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

Narito ang 3-digit Lotto Swerte result ngayon alas 2 ng hapon, Sabado, September 19, 896. Ulitin ko, 896.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: This is FM Radio,
4: FM Radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
8: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
7: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
8: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaring maipalabas sa pag-ihi.
7: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O, Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Santone Plus Gold.
10: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala na mga sintomas ng kidney problem.
9: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
8: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. Piliin ang Santone Plus Coffee Mix.
12: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
8: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
7: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: FM Radio, good vibes,
14: ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 5:44.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Balita, baril ng pinatilyong damaril sa paaralan sa Banga, South Cotabato, pwersahang kinuha sa safety box ng ama na tauhan ng DepEd. DILG, muling isinulong ang inspeksyon sa bahay ng gun owners. Mental health ng mga estudyante, tututukan ng DepEd matapos matuklasan ang pinagdaraanan ng namaril na estudyante at impluensya ng umano'y online arestado. Sa full sa video, sasakyan na hulog sa bangin sa Antique. Nang mangingisda sa Coron, Palawan, iniinda ang epekto ng nasunog na MV June Aster sa kanilang kabuhayan. Engine room ng barko, napasok na.
5: Nagtatrabaho na yung bata.
4: At agamulak, may mensahe sa bashers ng anak na si Atasha sa pagbida sa Bongga Kaday musical.
6: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa gulong kinasangkutan ng mga menor de edad. Sa poll sa dashcam video, ang pag-atake ng dalawang binatilyo sa isa ring menor de edad na motorcycle rider sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong Huwebes. Pinagsusuntok ng dalawang suspek ang biktima habang sakay ng motorsiklo sa gitna mismo ng highway sa Barangay Bitas. Mabilis na tumakas ang mga nanuntok. Nagtamo naman ang mga sugat sa ulo ang biktima. Nagharap na sa pulisya ang mga sangkot kasama ang kani-kanilang mga magulang. Selos umano ang ugat ng gulo. Samantala, nagrambula naman ang ilang lalaki at babae sa Mandurriao, Iloilo City, Sabado ng madaling araw. Nagsimula umano ang gulo sa masamang tinginan sa loob ng bar. Agad dumating sa lugar ang mga pulis at inawat ang gulo. Nasa kustodiya na ng Iloilo City Police Station 10 ang mga sangkot sa rambol na nakatakdang sampahan ng reklamong alarm and scandal. Kinumpirma ng DILG na baril ng ama ang ginamit ng grade 9 student sa isinagawa niyang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. May iniwang sulat din ang shooter habang na-recover rin ng pulisya ang cellphone ng estudyante kung saan natuklasan ang matagal ng planong pamamaril sa eskwelahan. Live mula Banga, South Cotabato, nagpapatrol Hernel Tormo. Hernel, malaking tanong. Paano nakuha at naipasok sa paaralan ang armas?
7: Zen, pwersahang sinira ng estudyanteng namaril ang safety vault kung saan nakatago ang baril ng kanyang ama. Ngunit inaalam pa rin kung bakit hindi naharang o nakumpiska ng mga security guard ng paaralan ang pagpasok nitong baril ng estudyante. At ang suspect ay anak ng isang Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Department of Education Region 12, kung saan nagtuturo siya ng mga gun safety drills at shooting drills sa mga paaralan, pero ang anak niya pala mismo ang masasangkot sa pamamaril sa paaralan.
8: Puno ng hinagpis ang pamilya ng grade 9 student na si Sheldian Lubaton, isa sa tatlong nasawi sa pamamaril sa loob ng Banga National High School. Mabuting anak, matulungin at walang kaaway ang kaisa-isang anak ni Catherine. Kaya labis na lang na nagulantang ang pamilya nang malamang nabaril ito sa klase. Nakaligtas sana sa aksidente sa tricycle nito lang Agosto si Sheldian, pero hindi naman pinalad sa nangyaring karahasan sa loob ng paaralan.
9: Patikig ka sakit na nadula, gigang isa ko lang giga bata. Patikig siya na ako kapalang ka. Hindi ko mapating, matula siya sa ako. 14 years old lang ang bata ko. Nagkaluoy siya kayo.
8: Naka-half-mast ang bandila sa Banga National High School. Ramdam ang labis na pagdadalamhati kasunod ng karahasang hindi nila lubos maisip na mangyayari sa kanilang paaralan. Araw ng Biyernes, normal lang na pumasok sa Banga National High School ang lalaking grade 9 student. Umuwi ng bahay bandang alas 11 ng umaga para mananghalian at nag-tricycle pabalik sa paaralan ayon yan sa Police Regional Office 12. Pero matapos ang lunch break, doon isinagawa ang pamamaril sa katabing classroom. Pawang mga grade 9 student ang tinamaan maliban sa nadamay na isang grade 11 student na napadaan lang. Tatlo ang nasawi kabilang ang gunman na kinitil din ang sarili niyang buhay matapos ang pamamaril. Walong iba pa ang sugatan.
10: Doon sa mga biktima, wala siyang ano doon?
11: Kaklase?
10: Wala kaklase. So, wala siyang kalaman. Wala yung sinabi, walang chin on target, wala. Ang na-recover natin na mga ebidensya, ito yung fired cartridges na sa 15 pieces. In fact, marunong talaga siya sa baril kasi nakapag-change magazine siya.
8: Isa sa mga tinitingnan ng anggulo ng pulisya ang online activity ng namaril na estudyante na umano'y miyembro ng online community sa isang social media platform. Na-recover ng pulisya ang huling liham at cellphone ng biktima kung saan nakita ang mga kausap nito at napag-usapan din ang planong pamamaril sa paaralan.
10: Meron ding chat group sila na initially identify naman natin yung members no na yung lagi niyang ini-engage. No? Sinabi niya na he was a former TCC member no since last year, yung siyang natutunan, nagmawa ng exclusives, then later, dahil nalaman siya ng kanyang mama, sabihan siya, ba't nagpapaalam na siya, may naghihingi na siya ng apology sa kanyang pamilya, kaibigan.
8: Sinadya ni Education Secretary Sunny Angara ang crime scene at pinulong ang mga guro para sa isang debriefing. Wala munang pasok sa naturang paaralan.
12: Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG at siguro dapat talagang imbestigahan ng maigi itong mga... Dahil mukhang na-influensyahan siya eh. Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko but yung sulat na galing sa kamay ng bata na parang hindi niya mapigil yung sarili niya. Alam niyang mali yung gagawin niya pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
8: Iminungkahi naman ni Angara ang pagtatag ng Joint School Safety Task Force kasama ang DILG at PNP para magsagawa ng security audit sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
7: Zen, hinimok din ng PNP na masigpitan pa ang seguridad sa mga paaralan lalo't ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa loob lamang ng mahigit 2 buwan. At panawagan naman sa mga magulang na huwag makampante at i-monitor at limitahan ang social media activity ng kanilang mga anak. Samantala, dito naman sa Banga National High School ay nag-deploy din ang Department of Social Welfare and Development ng mga tauhan upang magsagawa ng mga psychosocial interventions sa mga guro at mga mag-aaral. Zen?
6: So, Hernel, hindi naman nila kagustuhan, ano, pero may pananagutan bang nakikita laban doon sa ama ng bata o naging aksyon ang mga otoridad?
7: Zen, tama ka dyan. Yan yung tinanong natin sa PRO 12, kung may pananagutan ba ang mga magulang. Lalo't sa lumalabas na investigasyon nila ay sinira naman o pwersahang sinira yung safety vault para kunin yung baril sa loob at inago naman daw ng mabuti yung baril. Pero ayon sa PNP ay maaari pa rin masapahan ang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide ama ng namaril. Zen?
6: Right. Pero syempre hindi pa tapos yung investigasyon. Aalamin ng mga otoridad kung sino yung posibleng nag-impluwensya sa bata kaya?
7: Yes, then yan yung tinututukan ng PNP na buksan na nila ang cellphone ng bata. Kung saan nakita nila ang mga conversation, mga pag-uusap sa iba't ibang mga tao at kabilang dito ay mga kaibigan at kaklase ng itong namaril na pag-usapan din doon na hinimok, no, na may parang inujok nila ang mga iba pa na mamaril sa eskwelahan. Zen?
6: Okay, ang ating pakikiramay sa mga magulang na mga nasawi. Maraming salamat, Hernel Tokmo.
4: Nananatiling kritikal ang isa sa 8 nasugatan sa nangyaring pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 kabilang ang suspect. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang school safety measures. Nagpapatrol, Daryl Salmento.
11: Nakararanas ng depresyon at babad sa dark web. Ganito kung ilarawan ang 14 gulang na sospek na namaril sa Banga National High School kung saan 3 ang nasawi kabilang ang binatang shooter. Sa press briefing, isiniwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nag-udyok sa minor de edad na gawin ng krimen.
13: Now, they have access to deep dark web, Satanism, nihilism, anti-LGBT, chat groups encouraging you to commit crimes and to be glorified. Ayan ang nangyari dito.
11: Paliwanag pa ni Remulla, nitong Abril pa lamang ay alam na ng mga magulang ng sospek ang kanyang pinagdadaanan.
13: It was discovered last April 2026 ng parents niya and the parents tried to handle the situation. Ngunit nagkulang.
11: Idinatali rin ng kalihim kung paanong nakalusot ang baril sa loob ng paaralan, gayong may 2 pulis na unang ininspeksyon ng bata bago ito nakapasok.
13: Meron na kaming 2 pulis na nasa labas ng eskwelahan when he entered. Chinek yung bag niya, it looks like tinago niya yung baril sa likod niya, hindi na siya kinapkapan.
11: Ang ama ng suspect na isang disaster risk mitigation officer ng DepEd ang may-ari ng baril. Nasa seminar ang ama ng bata at nagtuturo ng kung paano maiwasan ang isang active shooting incident nang mangyari ang pamamaril.
14: Last night, it was revealed to us by the friends of the CICN na pinapakita niya na nandun sa firing range. When we asked him, sino kasama niya? Kinasama din siya ng kanyang father doon sa firing range. Kaya marunong din siyang gumamit ng baril. Yung isang baril niya ay nakatago doon sa safety box inside the room, no, ng kanilang the wife of the husband. Pinasok na ang kanyang anak at doon tinanggal, no? Tinanggal yung safety box, then sinira, pinasa, kinamitan ng most likely screwdriver, no?
11: Nauna nang isinulong ng DILG ang pagtitiyak na naitatago ng maayos sa mga baril ng licensed firearm owners.
13: There has to be a right for the state to inspect the gun owner's premises kung tama ang storage nila ng baril.
11: Gayon din ang kontrol sa paggamit ng internet ng mga bata.
13: Even going to Congress to ask for the limitation of the use of the social media sa mga bata katulad ng ginawa ng Australia.
11: Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ng school safety measures at tiyakin ang masusing imbestigasyon sa krimen. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa mga biktima. Isinusulong ng mga mambabatas ang mas pinaigting na gun safety. Kinundin na naman ni na Senate President Win Gatchalan at Senator Bob Aquino ang nangyaring pamamaril. Nagpadala na ang DepEd ng mga eksperto para magbigay ng psychological first aid at mental health support para sa mga guro at mag-aaral na natroma sa nangyari. Sa mga may matinding pinagdaraanan, maaaring makipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa DOH National Center for Mental Health sa pamamagitan ng kanilang crisis hotline 1553 o sa 0919-057-1553. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
15: Arestado ang lalaking nagnakaw umano ng motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Gamit ang kaalaman bilang mekaniko, madali niyang natatangay ang mga target na motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino.
16: Mag-aalas 4 noong Martes sa madaling araw nang mahagip sa CCTV ang lalaking ito habang inaalis ang cover ng isang nakaparadang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Maya-maya, sinipa niya ang manibela ng motorsiklo para maalis sa pagkakalak at saka ito itinakas. Ayon sa Manila Police District, umaga nang mapansin na may-ari na nawawala ang kanyang motorsiklo.
17: Sa pagtataka po niya, so nagsaliksik sila na nag-siksik sila ng CCTV footage. Na nakita niya po ron yung individual na nagkumuha sa kanyang motorsiklo.
16: Agad nagkasa ng hot pursuit operation ang Manila Police District Anti-Carnapping Unit. Natunto ng lalaki sa kanyang tirahan sa Concepcion, Tarlac. Pero makina na lang ng motorsiklo ang kanilang nabawi. Napag-alaman ding mekaniko pala ng mga motorsiklo ang sospek, kaya alam niya kung paano ito paandarin kahit walang susi.
17: Kadalasan po ang brand na kinukuha niya yung dahil yun yung medyo kabisado niya na kalikutin. At hindi niya na pinatatagal ng isa o dalawang araw. Dadali niya na ito sa mga talyer at doon niya na ihiwa-hiwalay at isasalya na po, kumbaga yung wordings. Isasalya na po niya kagad para hindi na matrace pa nung may-ari.
16: Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na 5 beses nang nagdakaw ng motorsiklo ang sospek at 3 beses na rin siyang nakulong dahil dito.
18: Kailangan lang po sa pambayad ng bills kasi nagipit din po. Humingi ako ng pasensya sa nagawa ko.
16: Nakakulong na sa Manila Police District Headquarters ang sospek at mahaharap siya sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Liza Aquino, ABS-CBN News.
6: Hihilingin ang prosecution sa Senate Impeachment Court na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Baste Duterte kapag ipinatawag nila ang alkalde sa paglilitis ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Ngayong linggo rin tatalakayin kung bababaan ang conviction threshold na 16 votes. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
19: Ipinatatawag ng prosecution ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte para tumestigo sa impeachment trial. Kaugnay pa rin ito ng artikulo sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo.
20: Kita natin doon sa sal-en ng Vice Presidente, mayroon mga iba-ibang kumpanya no, na nakadeklara doon na kung saan siya mayroong financial interest. Gusto natin makita kung nagkaroon ba ng any dealings itong kumpanya na to with the city government of Davao.
19: Sabi pa ni Attorney Jay Tolosa, hihilingin nilang ideklara ng korte ang alkalde bilang isang hostile witness para mabigyan sila ng mas malawak na espasyo sa pagtatanong. Bukod kay Mayor Duterte, kasama rin sa mga nakalinyang tumestigo sa mga susunod na linggo, ang mga kinatawan ng Civil Service Commission, PhilJEPS at Securities and Exchange Commission. Ito'y para ipaliwanag kung may naging kontrata ba sa pamahalaan ng mga kumpanyang may financial interests ang bise. Pero bukod yan,
20: we will also present a representative of the PNP's Firearms and Explosive Office para tignan din yung mga firearms na naka registered under the name of the Vice President and her husband. No? So, next week, yan ho yung handa tayong ipresenta sila, but depende ho yun dun sa magiging takbo ng pagdinig. No?
19: Sa Miyerkules, nakatakda naman ng oral arguments, kaugnay ng conviction threshold sa paglilitis. Tatalakayin kung bababaan ba ang conviction threshold na 16 votes dahil may mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Noong nakaraang Miyerkules, ipinatawag ng impeachment court ang apat na amici curiae, friends of the court, para magbigay ng kanilang interpretasyon sa two-thirds na botong kailangan para makonvict ang nasasakdal sa isang impeachment proceeding. Pagkatapos ng oral arguments, inaasahang magbobotohan na sila. Pero para kay Senator Ping Lacson, dapat mabigyan sila ng sapat na panahon para timbangin ang mga argumento.
0: I'd like to think na baka bigyan pa ng pagbigyan pa kami to sleep over it, ano, para i-dissect namin lahat yung napag-usapan do sa oral argument. Baka hindi nga sapat kung ora mismo after the oral arguments magbotohan, but yun ang napagkasunduan.
19: Hindi nakadadalo sa trial sina Senator Bato de la Rosa na nagtatago, pati sina Senator Rodante Marcoleta at Jingoy Estrada na pareho nakakulong dahil sa kasong plunder. Habang naka-medical leave naman si Senator Loren Legarda. Iginagalang ng magkabilang kampo ang mga naging opinyon ng amici curiae o yung apat na retirado magistrado ng Korte Suprema kaugnay ng conviction threshold sa nagpapatuloy na impeachment trial. Inaabangan ngayon kung makaka-impluwensya ang mga ito sa magiging desisyon ng impeachment court sa kung ibababa nga ba ang mga kailangang boto para mahatulan ang bise. Sa oral arguments, bibigyan din ng pagkakataon ng prosecution at depensa na maglatag ng posisyon sa pagbaba ng voting threshold.
20: Sa amin naman, we respect the opinions and the discussions made by the amici. These are respected and respected people in our legal system. No, these are former justices and former chief justices. Don't want to preempt our arguments. We don't want to preempt our position.
21: It's up for the members of the impeachment court how they'll appreciate it, no, and if they'll adopt the recommendations.
19: Matapos ang palitan ng mga posisyon, inaasahang magbobotohan ang senator judges. Ano man ang maging resulta ay bunga ng alingbilang ang mananaig na pabor na hindi na ibaba o panatilihin ang umiiral na conviction threshold. Nauna nang sinabi ng depensa na kapag binabaan ng voting threshold, tila iniimbitahan ng gobyernong targetin ang mga senador na boboto ng salungat sa umano'y gusto ng administrasyon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: Ramdam na ang Asian Games fever. Umarangkada na ang inaabangang opening ceremony sa Aichi, Nagoya, Japan. Excited na rin ang Pinoy athletes sa kanilang mga laban. Mula Nagoya, nagpapatrol, Paige Javier.
22: Sigurado nang may isang medalya ang Team Pilipinas bago pormal na magbukas ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Sabado. Umabante ang Philippine Women's Soft Tennis Team sa semifinals matapos pataubin ng Mongolia 3-0 at Thailand sa score na 2-1. Dahil pasok sila sa semis, sigurado na ang Soft Tennis Team ng bronze medal.
23: Masaya kasi for Philippine Soft Tennis, this is a very historic win. Since this is our first ever medal for soft tennis in Asian Games, for straights na kami ay puro quarterfinals, so isang tawid na lang talaga.
22: Para kay Zuleta, na matagal nang miyembro ng team at four-time Southeast Asian gold medalist, makakamit na niya ang matagal na niyang pinapangarap.
23: Ang talaga inasam ko talaga sa more than my personal achievement, ang pinaka-achievement na nito is yung para sa next generation. Gusto ko siyempre may susunod sa amin.
22: Sunod nilang makakaharap ang defending champions ng Japan sa Linggo. Bago ang opening ceremony, nagka-full circle moment si Olympic gold medalist.

0: kampanya ng ilang atletang Pinoy tulad ng swimming, triathlon, wushu, karate at mixed martial arts. Ilan sa mga inaabangang atleta si SEA Games gold medalist Agatha Wong, SEA Games silver medalist Gian Santos at Gilas Pilipinas women na target makapasok sa quarterfinals. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
1: DFA tinawag na illegal at agresibo ang pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng BFAR sa dagat ng Palawan. At mga empleyadong magkakasakit dahil sa trabaho, may makukuhang benepisyo mula sa gobyerno. Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santhon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santhon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
6: Jackpot! Yan yung naisip ng dalawang batang nangangalakal nung makita nilang may lumulutang-lutang na maleta sa may breakwater sa Manila North Harbor area. Pero nang buksan nila, unang bumulaga ang nakabuluktot na bangkay na isang batang babae. Nadiskubre na ang katawan na nasa maleta ay ang 7-year-old na si Geraldine Dindin Palma na ilang araw na palang nawawala. Ang pagdukot at pagpatay kay Dindin Palma.
7: Simula ngayong Lunes.
8: Paano nga pala kita nagustuhan?
7: Di syempre, unang-una, di pogi ako.
9: Hindi na nagbibiro yan si Kapoy. Tingin ko lang talagang tuluyan ang nahuhulog ang loob niya dyan kay Gloria.
10: Nahanap namin yung Jack sa ilog, dagdag ang bala.
11: Sa dito nakita ko sa ginuntuan niyo po.
12: Kapag ho napirmahan niyo ni Tatay Rudy, pumapayag ho siya na papaalis ho kayong lahat dito sa ginuntuan lupa, kapalit ng pera.
13: Patutuloy na ni General Jacinto ang demolition ng ginuntuan lupa.
14: May hinahaboy kami ng kriminal, pumasok dito sa ginuntuan lupa.
15: Tignan natin kung makatakas mo sa ginuntuan. Kayong LDA na tumutubi sa kanya.
16: Di ba yung lalaking may mahabang buhok? Di ba person of interest siya nito?
17: Ang lalaking to, marami tong alam sa mundo ng mga Zafra. Kailangan natin siya mahanap dahil siya ang susi para mapanagot natin ang mga Zafra.
18: Hindi ko akalain na darating ka sa buhay ko. Sana hindi lang panaginip to. Sana kung ano man yung mga nararamdaman ko ngayon. Sana pangabang buhay na to. Gusto ko lang malaman ng Gloria na mahal kita.
2: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
19: Nahulog sa bangin ang isang sasakyan sa San Remigio Antique nitong Biyernes ng hapon. Sa dashcam video ng uploader, bumabagtas sa bulubunduking bahagi ng kalsada sa Barangay Karawisan ang kanilang sasakyan. Maya-maya, isang puting sasakyan ang sumulpot sa kanilang harapan at nakita nila nagdire-diretso sa bangin na tinatayang mahigit 30 metro ang lalim o katumbas ng 8 hanggang 10 palapag na gusali. Mabilis na rumesponde sa lugar ang mga rescuer at isinugod sa ospital ang driver ng sasakyan. Base sa investigasyon ng San Remigio PNP, mabilis ang takbo ng sasakyan at hindi na-control ng driver ang manibela, kaya nahulog. Nagtamo siya ng mga sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital.
1: Iginiit ng Department of Foreign Affairs na illegal at agresibo ang pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Laot malapit sa Palawan nitong Biyernes. Kinondena ng Estados Unidos ang ginawa

0: ang barko ng China. Pero umalma ang China at sinabing hindi dapat nagkakalat ng umano'y maling impormasyon ang Amerika. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
2: Ilegal, agresibo at mapanganib. Ganyan inalarawan ng Department of Foreign Affairs ang sadyang pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa BRP Datumagat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nangyari ito sa dagat na sakop ng Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nitong Biyernes. Ayon sa DFA, walang katwiran ang agresibong aksyon na nagdulot ng pinsala at naglagay sa panganib sa mga tauhan ng BFAR. Giit ng DFA, nagsagawa lamang ang BFAR vessel ng lehitimo at regular na misyon para maghatid ng ayuda at suporta sa mga Pilipinong mangingisda. Iginiit ng DFA na ang mga kilos ng China ay hindi alinsunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea, 2016 Arbitral Award at iba pang mga batas sa dagat. Nagpahayag din ng pag-aalala ang National Maritime Council na nalagay sa peligro ang kaligtasan at buhay ng mga tauhan ng BFAR habang umaayuda sa mga mangingisda sa laot. Iginiit ng NMC na patuloy na susuportahan ng Pilipinas ang mga mangingisdang Pilipino at tauhan ng gobyerno habang isinusulong ang karapatan at pambansang interes sa dagat na sakop ng bansa na ayon sa batas. Kinondena naman ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas ang sinadyang pagbangga ng barko ng China sa barko ng BFAR, habang pinuri ang propesyonalismo ng Pilipinas sa kabila ng delikadong insidente. Pero pumalag ang Embahada ng China at sinabing dapat itigil ng US ang pagpapalaganap ng anilay mga mali at baluktot na salaysay. Sa isa pang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na banta umano sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan at sasakyang pangdagat ang ginawa ng BFAR vessel. Paglabag din anila ito sa international law at sa mga pamantayan ng ugnayan ng mga bansa. Hinimok ng China ang Pilipinas na agad itigil ang itinuturing nitong mga paglabag sa karagatan, pati na ang pagpapalaganap ng mali at mapanlinlang na impormasyon. Inaasahan namang maghahain ng protesta ang Pilipinas sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Francis Orsio, ABS-CBN News.
3: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Big time oil price hike po na naman ang aasahan sa Martes, September 22. Bagamat hindi na double digit ang taas presyo sa diesel, malaki pa rin ang tinatayang dagdag singil na maglalaro sa 8 hanggang 9 na piso kada litro. Ang gasolina, 4 hanggang 5 piso ang inaasahang taas presyo. Habang ang kerosene, may 6 hanggang 7 pisong dagdag bayad kada litro. Pangunahing dahilan pa rin ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ang nagpapatuloy na krisis sa Middle East, partikular ang pagsasara ng isang pangunahing oil pipeline sa Saudi Arabia matapos itong atakihin ng drone.
0: Ang panaderyang itinayo ng isang pamilya naging takbuhan na ng mga residente ng Caloocan City sa loob ng nasa 40 taon. Ang kwento ng pamilya Magsumbol, alamin sa May Puhunan Kaya Mo.
4: Hi, Sir Sammy.
5: Kumusta po?
6: Mabuti naman.
4: Ito po, in action. Pineprepare po nila ngayon ang kanilang isa sa mga bestseller. Ano po ba ito, Sir?
6: Cheese donut po.
4: Sir, 4 years na po itong inyong bakery. Anong sinimulan po ninyo ito? Ilan taong kayo nun, Sir?
6: 17.
4: At 17, marunong na kayo maggagumawa ng tinapay?
6: Marunong na po, kasi dati akong helper sa tsuhin ko eh. Nag-umpisa lang kami sa 300 pesos. Pambili rin ng sigkakunting gamit sa ingredients sa paggawa ng tinapay.
4: Nakakawa, ilang benta po kayo ng bread sa isang araw, Sir?
6: 500 bucks. Halo-halo na po yan. Double cheese, ham and cheese, cheese donut, buko roll.
4: Opo, tapos ito, Sir, sumikat to.
6: Opo.
4: Dito lang po ba sa community ninyo o dinadayo din po siya?
6: Dinadayo po ng mga tao at mga nag-online. Tsaka nakakabot na rin po sa ibang bansa ito eh.
4: Oh, wow,
6: gawa ng mga umuuwi. Bumibili sila, dinadala nila doon.
4: Ano mga pagsubok sa ganitong klaseng negosyo, Sir?
6: Marami pong pagsubok na pinagdaanan namin. Bukod sa nung araw nga, wala kaming puhunan. Talagang halos gabi-gabi talaga umiiyak ako noon, umiingi ako ng awa sa ano, sa Panginoon na tulungan kami. Nagkasakit yung anak ko dahil nga nagkasakit pero hindi ko maipadoktor kasi nga wala kaming magagastos.
7: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
3: Engine room ng nasunog na MV June Aster napasok na ng mga investigador. At Aga Bulak at Charlene Gonzalez, proud sa pagbida ng anak na si Atasha sa Bongga Kaday musical sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: I can't help but fall. So let me take this chance to say, I think I love you.
7: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
8: Authentic na Kapampangan dish na asadong matuwa, ibinibenta ng isang nanay.
9: Asadong matuwa ay old-fashioned asado. Lumaki po talaga ako sa isang pamilya na mahilig magluto. Pwede na po natin ilagay yung ating shredded pork meat. Hindi po madali na magkaroon ng day job at negosyo at the same time. Pero dahil sa hirap po ng buhay, kinakailangan po.
10: May puhunan! Kaya mo!
11: Linggo, alas 3 ng hapon.
12: Isang taon matapos mabunyag ang bilyong pisong flood control scandal, may komunidad sa Bulacan na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha.
13: Yung nakaraan na bumaha eh, nandun yung apo ko doon sa riprap, eh wala ako nakuha. Kumot, lahat, kaldiro, pag-uwi ko wala na. Diyos ko ang buhay naman oh.
14: Ilang baha pa kaya yung daraan?
12: Habang sa gitna ng Maynila, may mga kababayan tayong ginawa ng tahanan ang ilalim ng kalsada.
15: Hindi ko in-expect na ganito yung situation dito.
16: Buti pa nga yung aso, may sariling bahay. Kulungan, may tao pa kaya.
12: Dalawang kwento at dalawang komunidad na parehong naghihintay ng pagbabago. Ito ang ABS-CBN News Documentaries. Totoong mga pangyayari, totoong mga buhay, totoo mga kwento.
17: Apektado na ang kabuhayan ng ilang mangingisda sa mga barangay na malapit sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Wala na umanong namimili ng isda sa pangamba ng kontaminasyon. Tuluyan na ring naalis ang tubig sa engine room ng nasunog na barko. Nagpapatrol, Jose Carretero.
18: Problemado ang mga mangingisda sa barangay Turda sa Coron, Palawan. Simula kasi nang masunog ang MV June Aster kung saan 77 ang na-recover na bangkay. Takot na ang mga residenteng kumain ng isda.
19: Ngayon sir, wala nang bumibili ng isda dito sa aming barangay. Lang po sa barangay Turda.
18: Ayon sa kapitan ng barangay, nasa 70% ng mga residente ang umaasa sa pangingisda kaya tubhang apektado ang kanilang kita.
19: Ayuda muna para
20: doon muna
19: kahit papano makaalalay doon sa kanilang pagkain.
18: Samantala, higit isang linggo matapos ang insidente, napasok na rin ng mga investigador ang engine room ng nasunog na barko nitong Biyernes matapos matanggal ang tubig sa loob nito. Ayon sa Philippine Coast Guard, malaking tulong ito sa investigasyon. Una rito ang Maritime Safety Investigation kung saan titingnan kung may kapabayaan lalo na ang kapitan ng barko. At ang Maritime Crime Investigation para malaman kung saan o ano ang mitsa ng sunog. Ngayong Sabado naman, nakatagdang isagawa ang final sweep ng mga otoridad sa barko bilang paghahanda sa salvage operation nito.
21: Napakahalaga po talaga na makita at masuyod ang kabuuan ng barko dahil makikita po natin kung meron po bang pagkukulang sa side po ng kapitan, particularly doon sa mga nilalagay po na mga kargamento sa loob ng barko.
18: Nagsumiti na ng sinumpaang salaysay ang kapitan ng barko sa Bureau of Fire Protection nitong Biyernes at maghahain din sa PCG at Marina. Sa uling tala, 77 ang namatay, 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala. Ayon naman sa abogado ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, hindi nila tatalikuran ang obligasyon sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi at sinigurong maibibigay ang tulong sa kanila. Jose Carretero, ABS-CBN News.
17: Ipinagmalaki ng Department of Trade and Industry ang patuloy na pagsigla ng pamumuhunan sa ASEAN region sa pagbubukas ng 58th ASEAN Economic Ministers and Related Meetings sa Pasay City ngayong Sabado. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, Nakapagtala ang rehiyon ng kasaysayan matapos makamit ang $243.9 billion na halaga ng foreign direct investments noong 2025. Ito ang pinakamataas na antas ng pamumuhunan sa kasaysayan ng ASEAN at kumakatawan sa ikalimang sunod-sunod na taon na lumampas sa $200 billion ang taunang FDI inflows. Ayon naman kay Seferino Rodolfo, DTI Undersecretary for Industry Development and Investment Promotions Group at Vice Chairman ng Managing Head ng Board of Investments, sa kabila ng mga hamon, patuloy na nakakaakit ang ASEAN ng mga mamumuhunan sa manufacturing, electronics at digital industries. Ilinaraos sa bansa ang mga pulong ng ASEAN Economic Ministers bilang bahagi ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026.
5: Kahit sinong manggagawa, sari-sari ang mga nasasagupang pagsubok sa pagtupad ng tungkulin at trabaho. Kaya minsan, hindi maiwasang magkasakit. Pero alam nyo bang may pwedeng makuhang kompensasyon kung mangyari ito sa gitna ng trabaho? Alamin natin yan dito sa Hanap Buhay. Bilang rider, lantad si Dennis sa maraming sakit. Araw-araw kasi niyang sinusuong ang lahat ng elemento sa lansangan. Kabilang dyan ang nalalanghap na usok sa tambutso ng mga sasakyan bukod pa sa init at ulan. Madalas din siyang hindi nakakakain sa tamang oras o hindi makakain ng tama.
20: Hindi rin maiiwasan talaga na hindi mo kainin yung bawal. Wala ka ng choice eh. Yun na lang nakikita mo sa kalsada eh. Tsaka nagtitipid. Sakit sa baga. Dahil exposed ka sa pollution eh.
22: Oo.
20: Tsaka asthma, ganyan. Typical na sakit talaga na makukuha mo sa kalsada.
23: So, tumutulong sa mga workers natin.
5: Pero paalala ng Employees Compensation Commission o ECC, may mga benepisyong maaaring makuha kung nagkasakit habang nasa trabaho. Gaya kasi ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth, ang ECC ay isa sa mga social security mechanism ng pamahalaan na nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Kabilang dito ang sickness benefits, medical reimbursement, pensyon sa partial o temporary disability, death at burial benefits, at pensyon sa mga naiwang benepisyaryo o pamilya.
23: Itong mga benepisyo na ito, Ms. Zen, bukod pa sila sa mga benefits na ibinibigay ng SSS at GSIS kung sakaling work-related yung nangyari. Ang ating maximum daily sickness benefit is 480 pesos per day. Okay? So kung 10 araw na wala si empleyado natin sa trabaho dahil sa sakit na nangyari sa kanya, that's 480 pesos maximum times 10 days, that's 4,800 pesos. Kapag total disability naman, lifetime po yung pension na ibinibigay po natin.
5: May 33 uri ng compensable diseases gaya ng ilang uri ng cancer, katarata sa mata, pagkawala ng pandinig, tuberculosis, pagkalason, heat stroke, sakit sa puso o stroke dulot ng matinding stress o mahabang oras sa trabaho, hika, alta presyon at iba pa. Pinakabagong naisama sa listahan ang COVID-19 noong 2021. Pero kahit wala sa listahan ang sakit, maaari pa ring makakuha ng benepisyo. Ito ay basta't mapatunayang nakuha ang sakit habang nagtatrabaho o di kaya ay papunta o pauwi mula sa trabaho. Halimbawa dito, ang mga lumusong sa baha para makarating ng opisina at tinamaan ng leptospirosis.
23: Mas maganda kung may mga reports na ma-attach. Halimbawa, dun sa area nila is talagang baha o kaya papunta sila sa trabaho kung may mga photo documentation sila na yung dinaanan nila is binabaha, mas okay po yun.
5: Ayon pa kay Garcia, may nakakuha na rin ang claim sa ECC bunsod ng mental health issue.
23: May halimbawa tayo ng customer sales representative. Ang naging sakit niya ay major depressive disorder. Yung stressful environment niya sa trabaho. Of course, kasama dyan yung psychiatrist's report, psychologist's evaluation po niya, diagnosis. Okay? Tinignan na mataas talaga yung relevance, yung connection nung sakit niya, nung condition niya sa trabaho na ginagawa niya.
5: Para naman makakuha ng benepisyo sa ECC, kailangan miyembro rin ng SSS o GSIS ang manggagawa. Kasali rin ang mga self-employed, kasambahay o OFWs. Dahil sa SSS at GSIS din ipinapasa ang aplikasyon para sa EC benefits. Isa sa pangunahing kailangan, ang Certificate of Employment at EC Logbook na makukuha sa employer. Sasamahan ito ng dagdag na dokumento, depende kung nagkasakit, naaksidente o nasawi ang manggagawa. Sa mga nagkasakit, importante ang medical at fit-to-work certification noong unang matanggap sa trabaho. May mga form din na kailangang sagutan at isumite sa SSS o GSIS. Kung nalilito pa rin at hindi sigurado kung pasok ang sitwasyon ninyo sa programa ng ECC, maaaring magtanong o magpadala ng mensahe sa Facebook account ng Employees Compensation Commission o sa email na ipad@ecc.gov.ph. Pwede rin tumawag sa ECC hotline numbers na nasa inyong mga screen. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. May mensaheng binitawan ng aktor na si Aga Mulak sa mga bumabatikos at naninira sa kanyang anak na si Atasha. Kasabay ito ng opening night ng musical na Bongka Kaday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
0: Makulay at mataas ang energy sa opening night ng Bongka Kaday the musical sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Ramdam ang saya at kitang-kita ang husay na pinamalas ng buong cast. Kabilang ang mga bidang sina Sam Concepcion, KD Estrada at Atasha Mulak. Gayun din sina John Lapus, Jacqueline Blanco, Gerard Christopher at iba pa.
1: Grabe yung adrenaline namin actually until now. Yeah. We're still feeling it.
2: We've been working on this katulad nga 70KD for months. And this whole week, we've been just been running. Kaya to finally have an audience, it really gives us inspiration. It warms our hearts to like hear them laugh.
0: At ang hindi alam ng lahat, nag-perform si Atasha nang may injury sa kanyang paa.
22: My right foot with the same injury. So okay naman, laban pa rin. At least we finished the show and we're very, very happy with the outcome, yes.
24: Professionalism, ah.
22: Yes, dapat lang
1: din. Super, super professional. Yes, wow. Day one pa lang ng rehearsals, drop script na
24: siya. Totoo yun.
2: I never saw her hold the script.
1: Yeah, she just...
2: Memorize si lahat.
0: Proud parents sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Payo nila kay Atasha, huwag pansinin ang mga pambabash sa kanya sa social media.
22: I was seeing them kanina sa audience and for me it was such a heartwarming moment to just see them happy. And I hope that they're proud, of course, syempre naman. Nakita ko kasi lahat ng hard work na pinagdaanan niya in preparation for the show and the love and the passion that she put into this project and of course the family that they created.
24: Well, I'll be honest, you know, sa mga tumira sa kanya noong una talaga, sabi ko, huwag mo na lang pansinin, di ba? Ganun talaga eh. Malaking show ang gagawin mo. And just work. Just work. At sa inyo naman, ng mga nanira sa kanya, galing sa isang ama po, eh, nagtatrabaho lang yung bata, di ba? Wala namang pinagyayabang. Gusto lang maghanap buhay. Gusto gumawa ng show. Ayan, panoorin niyo po.
0: Mapapanood ang Bongka Kaday, the musical mula September 18 hanggang October 24. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Susunod, Alex Ayala nasa Singapore na para sa WTA 500 event. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Sa yang kantahan coming up.
1: Akin ka na lang.
2: Papunta ka na sa mascot doon.
3: Jowa na may sata!
4: Ruby Jim din eh.
0: Ready na silang iserve ang the best kulitan.
5: Kung kape siya, anong kape siya?
1: Amerikano.
5: Ay, nalaman niya. Mahilig ka sa afam.
2: Kamusta naman? Malakas naman.
6: Pag dumadating po kasi yung Burmans, doon po malakas.
2: Eh, di ba't hindi na kayo sa Burmans magbukas sa sarang niyo pag hindi Burmans?
5: Ano ba yung Spanish latte? Na
7: mga Spaniel, mahilig sa ano contents.
2: Totoo ba?
5: Parang pinagluloko niyo.
0: Pero perfect din kaya ang timpla nila for 1 million pesos.
5: Pag nahulaan niyo to, ang saya-saya.
8: Chuba chuchu.
9: Maganda-ganda.
0: Everybody sing! 8:30 p.m.
10: Isiniwalat ni Senador Panfilo Lacson ang nadiskubre ng Philippine Reclamation Authority na 13 land titles sa bahagi ng Taguig City. Ang umano ay hindi otorisadong lumampas sa Laguna de Baí. Buwelta naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Wala na bang ibang nakikita si Lacson bukod sa kanyang balwarte? Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
11: May titulo kahit natubig pa ang ilang parte ng Laguna de Baí sa bahagi ng Taguig. Ito ang isinawalat ni Senador Panfilo Lacson. Ibinahagi niya na kabilang ang mga ito sa 13 titulo na umano'y hindi otorisado na lumampas sa lawa base sa impormasyon ng Philippine Reclamation Authority. 170 ektarya umano ang sakop ng mga titulo.
12: Yung huling pagpupulong namin with the PRA, pati ng ombudsman, 13 titles na yung na-discover nila eh. Meron pa ngang titulado na hanggang ngayon tubig eh. Nagtataka nga ako nung minutes nila sa digital or satellite, no, yung sa map. Abay tubig, may titulo.
11: Dagdag pa ni Lacson, tuloy-tuloy ang trabaho sa Laguna de Baí. Kahit pa ipinag-utos ng DPWH na ihinto ang mga proyektong maaaring konektado sa umano'y ilegal na reklamasyon. Halos isang buwan na ang nakalipas matapos ilabas ang cease and desist orders.
12: Ano yun? Are they above below? Tinanggal lang yung billboard pero kung obserbahan mo, tuloy pa rin yung paggawa doon sa mga multipurpose building doon eh.
11: Humingi ang ABS-CBN News ng pahayag sa lokal na pamahalaan ng Taguig ukol sa operasyon. Pero wala pa itong sagot. Pero giit ni Senador Alan Peter Cayetano, walang ghost project sa kanyang baluarte. Kaya't huwag itong pag-initan.
13: Kung gaano kapino ang pagtutok niya sa siyudad ng Taguig, na kung saan nagwo-work yung flood control, na kung saan walang ghost, na kung saan napakaganda ng lakeshore at model sa buong Laguna Lake, pero pinepaint niya in a very malicious way. Sabi ko, for the sake of argument, isang tabi natin yon. Meron ngang iba na patunayan na may ghost, eh, pero tahimik, walang investigasyon.
11: Buwelta pa ni Cayetano, tinitira lang ni Lacson ang mga taliwas sa kanyang pananaw.
13: Yun po ba ay anti-grap or yun ay anti-democracy? Yun po ba ay paglaban sa ating konstitusyon o yun po ba ay pagsupil sa karapatan natin na magsalita at magkaroon ng sariling opinion?
11: Nauna ring sinabi ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano na nakakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng Senate Minority pero hindi niya pinangalanan kung sino ang nananakot sa kanila. Tugon naman ni Lacson, siya ang pinaparinggan ng senadora. Sabay giit na,
12: kung wala kang kasalanan, paano ka may intimidate? Paano ka may pressure? Pag nambato ka, mag-ready ka rin na ipagtanggol sarili mo kung babatuhin ka. Ang nangyayari kasi, puro ad hominem eh.
11: 45 case studies ang isinumite ng kampo ni Lacson sa Office of the Ombudsman patungkol sa umano'y mga maanumalyang proyekto sa Taguig na ngayon nasa preliminary fact-finding stage pa. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
14: Tampok sa isang photo exhibit sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City ang 54 na larawang nagdodokumento ng sitwasyon sa ilalim ng batas militar noong rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Katumbas ang bilang na ito sa paggunita ng ika-54 na taon ng deklarasyon ng martial law noong September 21, 1972. Binuksan noong nakaraang linggo ang exhibit na may temang Never Forget. Nakadisplay ang mga litratong kuha ng veteranong photojournalist na si Joey Manalang. Ilan dito ay never before seen images ng mga tagpo mula sa diktadurang Marcos Sr. mula 1972 hanggang sa magwakas ang kanyang pamumuno dahil sa makasaysayang 1986 EDSA People Power.
10: Opisyal na ang pinakilala si Pinay Tennis Star Alex Ayala bilang bagong mukha ng isang hotel chain para sa kanilang official tennis platform sa Asia Pacific. Sa seremonya ng NCO Club sa Singapore nitong Biyernes, ibinahagi ni Ayala ang kanyang buhay sa professional tour, pati na kung paano niya tinutugunan ang pressure sa global stage at ang kanyang papel bilang inspirasyon sa mga kapwa Pinoy at sa mga babaeng atleta sa Asia. Idinaos ang event kasabay ng pagdating ni Ayala sa Singapore para lumahok sa WTA 500 Singapore Open na magsisimula sa Lunes. Pagkatapos sumabak sa nasabing torneo, didiretso naman si Ayala sa Japan para lumaban para sa bansa sa 20th Asian Games.
8: I guess with everything that I've experienced recently and being on tour and like I mentioned earlier, connecting with people, I guess it's opened my eyes really to the power of representation and what it can do for people, how it can inspire and how it can touch. And I look back at myself as a young kid and, you know, you can connect the dots. And I went through that same inspiration.
14: Isang malikhaing obra sa gitna ng palayan sa Nueva Ecija ang nagbigay pugay sa natatanging galing ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ginawa ang higanteng rice paddy artwork ni Ayala ng Community Relations Office ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mismong campus ito sa Science City of Muñoz. Dagdag atraksyon ito sa lakbay palay na nilahukan ng mahigit 300 magsasaka para matuto ng mga teknolohiyang makatutulong sa pagsasaka, lalo na sa panahon ng kakulangan sa patubig. Inaasahang mas lilinaw ang imahe ni Ayala sa palayan sa Oktubre kapag hinog na ang mga palay at nagbago na ang kulay ng mga ito. Napaka-creative.
10: Oo nga, ganda.
14: Nakakatuwa.
10: At good luck kay Alex sa Singapore, di ba? At saka sa Asian Games.
14: Always our support sa ating tennis sensation, no? Di ba? Making
10: dapat,
14: waves all over the world.
10: Yan ang dapat na iduluhin ng ating mga kabataan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
14: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez at 97 days na lang, Pasko na. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level To.
9: The time now on FMR. It's 6:45.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 8:01.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at pagaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

0: The time now on FMR. It's 8:29.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati at isa FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:16.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Ito na!
1: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte Result ngayong alas 9 ng gabi, Sabado, September 19, 029. Ulitin ko, 029.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes. FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 5:30.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
1: may collagen
2: at glutathione pa.
1: At sa lasa,
2: kape-kape,
1: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
1: moringa,
2: spirulina,
1: garlic,
2: plus
1: collagen
2: and glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la.
4: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakiana la.
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Idilita po ito ng mga plan po.
6: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
5: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
6: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:45.
1: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
2: Lourdes Patay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko naparahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala po mo ko kabalong kidney dito akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo.
1: So, unsa may nakaayo, ma'am?
2: GTX.
1: GTX, nga medyo nawala-wala na.
2: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuwa lang gyapon ko GTX. Huwag ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas. Girisitahan ko ng antibiotic. Huwag gyapon ko nag-inom sa ilang girisita. GTX, sa ganyang na at palit na lang kong sama. GTX gyapon.
1: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy ang klinika di alternative?
2: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa GTX inyong paliton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera detay si ako gimintin o lain.
0: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Los Viminda, Luzon, Visayas, Mindanao, pitsa ano na? Pitsa 20 na, hanbulan, hiton, Setyembre. Piesta ano ha? Harbuwas. Kumusta ka mo? Maupay nga aga ha aton nga tanan. Maupay didi hiton panahon na pagkayana ha Metro Tacloban. Mahagkutay hiton huyuhoy hit hangin. Yana din hiya syudad iton Tacloban. Ha, kumbaga makaka-obserbar kamo kung naglibot kamo kaninahan kaagahon or kung haway pa kamo ngani makagawas itong iyo balay. Hiton pipira nga mga eskwelahan din hiya syudad itong Tacloban. Hiton pila bagahin trin. Karuyag singun halaba-labaan hiton na pipira nga mga eskwelahan hiton pila. Iniin mahitungod ngayan kaya baga naglibot kita anay han downtown area. Dida mismo hamay Rizal Central School. Bagahit train hit pila. May tungod ngayon na in licensure examination for teachers. Let exam. Kasi itong matik iniyan na an aton would be an educator. Ngan ha kwan ini may ada secondary, may ada elementary. Ngan han ira mga major subjects. Or an ira gin major nga mga ha subject didahan ira pag-aram. Dida liwat hasagkahan elementary school. Kumbaga hintarin ang pila didiha may Rizal Central School. Halabalaba ang gihapon didiha may sagkahan National High School. Diri ngayon elementary school hasagkahan National High School. Nagpakianak kita kanina. Ano ni kanang civil service? Late exam ko no? Sanglit pagkasangkayan para iton aton mga kabugtuan nga matik yan iton late exam. Good luck nga da mismo ha iyo. Ini nga late exam ina pagdudumaraon niya na mismo nga adlaw iton ha Domingo September 20. Ngan ini in ha may da mga testing centers ha magkalain-lain nga mga lugar din hiya naso ditong Pilipinas. Usa na din hi an ha syudad hiton Tacloban. Ha? Usa na din hit syudad hiton Tacloban. Amot kun hito na din ha Region 8. An Tacloban bala hiton usagin tudlong nga testing center or ang pipira nga mga dagko nga mga syudad din ha Region 8 in hagin tudlok gihap nga mga testing centers. Hiton resulta hini nga nasabi nga eksaminasyon in ha sering pa gimbabana-bana nga mahay pagawas ini didahit itong Nobyembre 27 yana nga tuig.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Basar didahit itong ato naging tatamdan nga ini nga nasabi nga examination itong licensure examination for teachers. Inagkikinhanglang ka ini ngayan hin general average nga 75. Bisang good ano ha exam ha anuman ada good hiton sukla ng good ha 75. Ngan hiton ha kada subject nga imo pagtitikang matik ka kinahanglan waray ubos hin 50%. Nasaring didi passing score requirements general average minimum of 75%. Subject rating no score lower than 50% in any test or subject area. So ini nga aton mga examinis nasabot na inihira. Ngan ha hinaot unta sering tapa ini nga mga examinis naton magpakalusot inihira dida mismo hini nga ira atubang yana kumbaga ha aton pagsukul. An imo na baruan didahan four walls han room sa kubhan upat katuig.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Hito niya na nga natin kin-exam amo nag-graduate ha edukasyon. Major in elementary or ada ha elementary ngan ha secondary. Regular elementary level. No specialization, general education 40%, professional education 60%.

kumbaga pagka medisina. Siya rin ko pa mismo padidiri pagpakianhan nga duduha nga mga engineer kung nag-aram inihiran medisina. Sigurado initira i-specialize o bigay ni. Waray do'y ha'y yung mga pa, pasyente niyo. Balitaw amo karag sigurito pwede ha surgeon ka, surgery. Ortho. Ha secondary level what? General education 20%. Professional education 40%. Field of specialization 40%. Kumbaga magpapakiana ka mo, di dahan nakalabay nga tuig 2025. Overall passing rate, kaya nag-research ako, pero ba yan at natin, warik makakabiling. Yan ang ka 2026. Yan ang ka September, kaya ikaduhan na kuno ini, ng exam. Di dahan ha, 2025, September nga na November nga exam. Overall passing rate, 65.4%. Katapos and ha total passers 79,696 hasakubhan 122,528 examinees. Amo daw kuno inihan nakalabay nga 2025 and high national rate. Ha elementary, ha last year ini ha, 2025. Ang nagpakapasar 51.04%. Ang passers ini 21,967. Ha sakubhan 43,035 nga examinees. Ha secondary level, 72.62%. And ha, nakapasar ini 57,729 ha sakubhan 79,493 nga mga examinees han secondary. Good luck na lahi iyo ha. Labi na hiton iyo mga kag-anak nga naghihingyap good nga ha amaabot nga mga adlaw bulan nga makakitahira nga pasado kamo nga makaduhang kamo hiton pwersa hiton magturutdo kani kita magkasangkayan itong paper nga mga updates. Han, gusto ba niyo an update han na itamu habanga National High School dito sa South Cotabato? Magpapakiana kamo kung kang kanay armas de fuego ang ginggamit han bata usa nga grade 9 student nganan musil sa kub mismo didahan nasabi nga eskwelan. Asaling babagadiri kan kita iniha gusto nga paghingadayan. Pero kay bayan ka makasiringa. Waray adahiya makasagud sudan na sabi nga notisya. Kaya nung nasiring ako nga bagadiri good at iniha interesado good hindur. Mahitungod nga didahan jun din hi iniha atong panhitabo. Kasi itong mga kag-anak, mga relatives nga nakakabati or nakakitahan mga national news ha mga TV station na national nabalik ito haira ha kamatuuran la nabalik ito haira ano ko pa kasi rin nga nabalik bis nga ni pag-uulput hit anibersaryo hitong Yolanda dear in interimis baga nakakasiring kita gitaw kun na ira-ira. Kasi karong singong ko ba kay maghingaday nga ni kita ini nga mga aton ha, kabugtuan din niya syudad itong Tacloban nga baga hinay-hinay na nga naka-recover hadton ira kabiduon nababalik nga ni hiton

0: istorya. Sugad-sugad nga hinay-hinay tanaliwat nga ginwawat-watan hira.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Pero sering tapa para kita ha, para mamarati makasering nga dirigad man na uurhit numero uno nga istasyon. Hasinirangan itong Visayas 100.7 FM nga itong PRTV 12. Nasabutan nga an armas de fuego nga ginggamit han bata durante han iya pamusil dito sa Kubhan Banga National High School dito sa South Cotabato in gintatag iyahan ini han iya mismo amay.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
3: Nagyul! Tudas!
0: Tudas good, Douglas. Ngan ini mismo an amay in usa mismo nga miyembro iton familia hit dip in.
3: Nagyul! Tudas!
0: Karuyag signon usahiya nga empleyado hit DepEd. Nga kundiin adton iya mismo designation. Amo ang Disaster Risk Mitigation Officer. Kumbaga nag-specialize inihiya uriya mismo anhagin iimbitar ada han magkadandain niya mga eskwilahan kay pus anak baga pagbasa ada hiya mismo ha division nga kumbaga ha kada eskwilahan may ada gihapon gitatawag nga disaster risk mitigation officer kumbaga ikaw ang naghawawali kunti pa unan o mapupungan to mitigate ini nga nasabi kun may ada panhitabo ngan han during that time han panhitabo an iya amay han suspitsado allegedly nakadto hin usa nga speaking engagement pagtaga disaster risk mitigation. Karoyag signon, nagpapasabot ako kunti pa unan o niyo, mapupungan in kaso por kaso, may ada shooters, din hininga iyo iskwilahan. Waray sa sabot ang amay, nga ito ngay andida nga mga panahon an iya mismo anak nagbuburuhaton na.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Nasabutan hadton mga kapulisan nga adton iya amay an shooter iniha South Cotabato. In may ada tutulo ka armas de fuego nga lisensyado. Basaran investigasyon na doon mga kapulisan, ini nga nasabi nga armas de fuego nakantuhan sa kub han master's bedroom. Karoyang signon nakantuhan kwarto han mga kag-anak. May ada mga notisya nga gin-esklaba at itong gisusudlan hininga armas de fuego. Siring pabagin ligwatan. Kay anakag-trigger ini mismo ha ininga bata. Basar itong investigasyon at itong mga kapulisan. Kung baga may ada niya ininga, may nanira, deep dark web. Baga napahingugugma na good ina, inihiya nga apps, website, nga kung diin kaupin ito, sugad-sugad ba hiya nga napatronize na hiya, binalik-balik. Baga gusto na gud niya, aniya nakikit ang dida, ano nga diri kun buhaton ha aktual? Ano nga diri kun ng buhaton? Kay nasiring hira, nga baga magiging hero ako, kung sugad hini. Nga nasabutan pa ba sa riton investigasyon? Nga ini nga mga, nga ini nga bata, during ha nagsushoot o nagfa-firing an iya amay, an iya tatay, danay inigim bibit-bit. So nakakakita hiya tipaunan o oh. Pag-load, pag-reload, amo ini hitat sinisering, nga warita intention nga maraot para nga nito aton bata. Kay kumbaga hi ako, kumbaga may armas kula, ngan makadto ako hiton firing range, sa personal kula, pwede ko yung upunitak bata, ha akong personal, kumbaga may armas ko, ngan napusil ako firing range. Hit intention ko pagpaupon kit akon bata ng pag mga magpabuto dito para dipinsa familia in kaso por kaso waray ako may intruders. Amo ito ton ato na panhunahuna. Amo ito ton panhunahuna. Pero ha kabug-usan ngayan danay hiton aton paghigugma hiton aton bata nga kundiin magiging usang nga protektor ta ini kung waray ako sa kubitong panimalay. Danay kumbaga nahihingad to na inihira nga mga website na gusto nahirin aktual nga buhaton. Di rin nahirin nakakagpinsar hiton mga sirkumstansya nga maulput hasunod nga mga adlaw.
1: Yula, Batman Kaorte.
2: Yula, Batman Kaorte.
0: Kung aton pagsusublion ang naglabay, sering pa ni Mr. Sikito, pagsublihan naglabay, tigam ni amon natak sinisering, mawawat-wat na liwat, aton mga ul-ul hakasing-kasing. Didahan June, pag-abri pagulan ng klase, ini nga panhitabo nga ada eskwelahan, nga may ada pamusil, June, kung magaling niya nga tuing nga panhitabo, hino nagtatag-ihahan armas ni Fuego, nga allegedly gin-isklabahan umangkon, pulis. Kasi lisensyado ang armas ni Fuego. An ikaduha, dito ha Ateneo di Sambuanga University. Hinuan ang tag-ihan armas ni Fuego. Usa nga labaw or custom officer dito mismo sa Sambuanga ang armas lisensyado. Nabayaan din ang kutse, igdodolong ang driver, kay ang anak na ang masaliwan pagsakay, nabayaan han amay ani armas de Fuego lisensyado nabayaan. Posible ang bata may danadto plano pagkakita niya nga inina nakadana ang desire, nakadana ang opportunity kuhaon ko kay hitong krimen duduhala nga elemento makukuha mo't usa nga bagay kung ini nga duduha nga elemento presente, ang desire, nganhan, opportunity. Karuyang signon, gusto ko, kuhaon, desire, pero waray oportunidad kay may nagbabantay. may damuliwat ha oportunidad. Pero an imo karuyagon na diri ada nagad pero diri ako. Amo na chinisering duduha nga elemento la hitun krimen nga ma prosper, desire nga opportunity. An ikatulo. An dito ni Habanga South Cotabato. Didan nakalabay nga Webes, a Biyernes. Hinontag iya. Tatay. May lisensya, may ada. Kay tutulong armas di Fuego rehistrado. Basarhan panginano hatun aton mga kapulisan. At usang nga armas di Fuego nga lisensyado, amo ini ang ginamit during han shooting incident dito Habanga National High School. Baga leksyon ta ini. Mamay adanganin naton armas di Fuego. Tago ah. Igkadahin volt. Sirinit nga mga kombinasyon ba? Bis nga nitim asawa ay pagpasabdad kombinasyon kay bangin katunayan kung bulay o gangabana. Patawagan la ito. Purbida, baby. 33 minutos na ganudog ang nakalabayan ala sa is.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio.

0: Kasangkayan balik kita hini nga iyo aton ha programa karasika sa aga. Nadangat ini ha adlaw hitong Sabado nga hitong Domingo. Ha oras alas 6 nga da hitong alas 8 hitong aga. Kumusta na iyo? Her na mi. Adi nga mga oras ano ang aton mga examinis. Ininahinay na ada nga gimpapasakob. Sering ko pa nakalabay nga mga adlaw bisan ano nga mga rigodigo kung aada ha iyo lugar, mga examen, convention, seminars. Dako ito bulig ha ekonomiya, bisan ito lang adlaw. Mga lodging houses kung ang baga na short time kagabi waray at bakante. Kaya no, aadi ang mga examinis. Sa plaza ang sarap, sa maternity ang hirap. So, aton-aton mismo na nagmagbariligyahan mga mineral water nga adala mismo at bang hiton iskwilahan. Ay skindi, paghahamul-hamulan mo. Baga tungod hitong kapaso. Balitaw, good luck nala hangatanan nga mga eksamini. Mga examinees, good luck. Tigab nila, it's better to cheat than to repeat. Ay balitaw, dito lang ito asakob, haiskwilahan. Kay kumbaga na ka na hadiwad itong pormida kay per unit at college, per unit. O kumbaga 5 units ang imo major subject, itatimes ni imo. Ba, makaluluhi ra inay. Sanglit na lang ni, nga di rila, baga bumalik ka na sabi nga subject. It's better to cheat than to repeat. Diri ito gin dudusok ko. Nga masugan, maupit nag-i-studio kay ano, bisan waray ka na ito dida, lagas ka na kung imot gin istudyuhan, nasilsilha imo ulo. Buwas nga adlaw, Lunis. Hiton Lunis nga adlaw, Martes nga adlaw, mauminto iton presyo hitlana. Hikami didi nga tutulo, teka nga technical engineer Noel Canonigo, engineer Jerry, nga ni ako nga kadam-an didi nga mga empleyado hit numero uno nga istasyon 100.7 ha FM nga band ngan ha PRTV 12 kadam-an ini ha amon may mga sarakyan. Kumbaga magpapakiano kamo nga didi hitong Martes nga adlaw, mapira itong uminto, itong presyo, itong diesel. Gimbaba na bana nga mauminto nga daha 10 pesos 50 centavos ngadto ha 11 pesos kada litro.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
3: Kaniyul, tudas.
0: Samtang itong presyo itong ha gasolina, diesel at ha, 10 pesos nga da 50 centavos nga to ha 11 pesos. Hiton presyo, hiton gasolina, 4 pesos nga nin 50 centavos nga to ha 5 pesos. Iniin mahitungod na kuno gihapon itong samok dito ha Middle East. Dito ha Strait of Hormuz. Ngan dito ha Red Sea. Kay bagay naghaluag na ini nga samok, kumbaga nagpapa-traffic-traffic na. Kay itong kaalyado itong Iran, an muti, diri ka orte ha, upayala. Ang multi-group, kumbaga ang mga layaw ini, Dito ira ka aliado nga nasyon. Inbaga, nagihi mo nagihapon ng kasamok. Karuyang singon, imbis direk ma diritsu ha Strait of Hormuz. Kay baga masamok, naditor ako. Pagditor ko, ato ngayon mga tuntuliwat nga, Muti Group. Mauti Group. Amoy ni itong baga nakakakuan nga, naharayo itong biyahe. Naduroy pangan, usang refinery ha Saudi Arabia, binirahan. Halaktod na lang nga istorya, amoy ni mga kausa itong paglobo. May adatabalaon nga nasirin. The law states that Dubai crude oil should average $80 per barrel with 1 month before the suspension of the excise tax. Department of Energy said that from August 13 to September 11, the Department of Energy said that oil has surpassed $100 per barrel. Oh, per barrel. Kumbaga pag-insindita nga nag-surpass, naglapos na. Pero ano itong gobyerno nga waray paman? Magpapadulot, hinaksyon, kunti pa unan o ini nga excise tax igpapadulot. Kaya nasa rin 1 month, anay nga baga pag-obserbar. Kaya baga sigit kiling-kiling pa itong presyo. Pero ini pagkaya na, itong mga advisor, financial advisor, itong gobyerno. Ano pa't baga, sa rin ko pa, makaarawod ganunog ang pagpakianang, ano pa't iyong ginihinulat? Sa rin pa, kamag-araman ito hira. Kamag-araman. Di rin tayo pwede maliso por bida, tsulot pa kanila ito. Bislat kurbata. Kay ira ko na ito gintuturo timbang hinmaupay. Pipira na maikatulo na kasimana. Ada, urti kang mag-uminto yung tagpira kapisos, yan na sumirit na good. Nga itong problema init, diesel nga ni magingaday kita yung diesel. Hit kadamaan nga nagamit itong diesel for hire nga mga vehikulo. So mag for hire nga ni karuyag signon aton aton mga nagpapakabuhi ha Transpo Group. Nga ni dito ha Metro Manila, sige na trali. Sige na trali. Ha? Sige na trali. Pero ini nga rally, mas maupay na lang nga diri nakopya ang mga taga-probinsya. Kaya nagbagaha pinubring nga pag-analisar. Magra-rally ini nga aton mga drivers. Bagatala ini inging papasikat hit aton mga opisyal ha organisasyon. Kumbaga ada kitang organisasyon. Kay kumbaga membro-membro ini, kay sharing ko pa tag-amay hadto driver. Kay kumbaga ging kaabot na kabaga may buot-buot at tungan kumbaga may ada rally din, maupudian rally. Sisig ko, itay. Ay tinggagad. Huringi din to't un iyo opisyal nga igpasat iyo sentimento pinaagihin manifesto. Pinaagihin manifesto. E baga, tulo or upat hadto ng sarakyan. Di rak nagbibinuwa kahit pipira ng mga amyaw na mamati. Masering, kumbaga nabuhi pa ito. Kaya ano nga nagmarali? Masimpatiya ako. Hitag yung papakianal at mga drivers dito sa Metro Manila. nabiyahi kuno kami, guti ay nala am na iuuli. Take home namong guti ay nala. Sige daw. Nagbiyahi ka, guti ay anim take home. Waray ka magbiyahi, anim take home. An imula ang tud. An imo ang tud nga han bahuan im balhas. Kay sig ganim guruguli at posible ging gisala kamo ha iyo kalugarigon mantika. An iyo pundo pwede kamo umutang ging paporsyento pa kamo. Ngan makaluluoy adi nga mga commuters nga makadto ha opisina, makadto ha eskwilahan. Waray mga sarakyan, naghihimakuri. Hain ang simpatiya nga makukuha niyo. Tekang di ha mga pasahero, tekang ha mga commuters.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
3: Nagyul! Tugas!
0: Diba? Diri ha kuan lang nga pag-ino-ino. Kaya ano nga mag-iinupod ako itrali? Sisigmong ko na lahat presidente nam kumbaga. Mr. President, magpamuhay-puhay daw kita. Kaya ano ini nga aton sentimento, diri man in makakabulig it commuter sa tat sentimento, ipadangat tayo ini nga tuha ahinsya, biyahi kita. Maupay nala ang mga probinsya, sugod at Tacloban, o did niya probinsya itong Leyte ng Samar, diri sugod. Kaya nakasiring ako, hain itong rason nga mabug at dida. Nga warik bumiyahi, tungod nga mahal gasolina, guti ay nalatagin take home. Sige daw, an bumiyahi kamu, guti ay niyo take home nala. Kontrahan rally nga pira kaadla, waray niyo take home. Tiritimbang-timbang nga tala. Kay bangin mahitabu hapipira nga mga probinsya nga kumupya kita dito ha Imperial Manila it natatabu hanpipira naton nga mga drivers.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kahit gin-aaro manggod hapag kaya na, sarin ko pa, ha-personal ko la ito nga opinion. May take home or kunwaray. Kay hiton excise tax itong gasolina, 10 piso sa kada litro. Kasi pag palitro, pag pagkonatunin o sa kalitro, may buhis itong 10 pesos. Basar ito han tax reform for acceleration and inclusion ining a train RE number 10963. May ada amot ging giginuli at akarsada kuhaon itong excise tax tinuod. Pero kaya anong kadiritan ipaagi hapapil ipadangat na dito ngan may adal matutok ining a mga opisyal mga operators. Pabiyahi adi kami ni yung mga operator. Kay wari ng panlalamunon. Tinood ini. Sering pa may bugat ini naging papakarsada. May bugat ini. Kay kung napagpakarsadan, estudyante ako, napakarsada ako, kay usak na student leader. Hadiwo. Danay pangani nagsusutana kami adto. Diri ha kamatunan, diri ha magbibinwa. Nga nakilala ito ng mga classmates, napakarasada kami, nakada kami hagawas mismo hanggitan di Divine World University. Ira Larry Minson, Rafi Salazar, Jerry Uy, Nonoy Libanan, mga senior ko tira. Pero usa ako nga representante ng departamento. diri maraot it pagpakarsada, basta diri mo maparalyze liwat adi, para sa inyong transpo group. Isakto naging guguli at nga gobyerno hit gis pro excise tax. Kaya kung mag-utsinta, sitintala unta. Ngandanay gadman kita ging kukutaw hiton aton, sering painingan aton mga nagpakabarong. Adipat patarawan, nakakong kamo notisya nga starting October, waray na VAT an kanan system loss, baka sukat ito. Kay kada ito item dida, may ada ito porsyento, may ada VAT. Bagan iba nalipay. Ay, salamat. Maiiban-ibanan. E ako dire ako masing napakamakarit. Ako gini-analyze. Diri gantultul. Kaya ano? Diri gantultul. Diri kita sadang malipay. Ata. Bisang pipira kapisos ito't mahahatag, maiiban hit aton bill, mahitungon nga waray na VAT hiton system loss.
3: Nagiyul, tulas.
0: Diri sadang kita malipay. Kaya ano? Sige daw, ay ane, kung ane kapi, baga inom, ana inom.
4: Kada na tong pagmata haaga,
0: baga pinsaralahin maupay. Pinsarala.
4: So di ka nga babatipatian, aniyo,
0: system loss, waray na VAT. Kasi, hindi nga system loss, ikada tanala, 100 pesos. Example la, 100 pesos, system loss. Ah. Plus VAT, kumbaga pirmet VAT, jis dosi. So, ko, so, system loss nga sin, plus VAT dosi, anong baralidan, 112 pesos. Kung di rin nagsasayop, oh, na 112. Ha? Example, hihinay na yun tala. Same, 100 ang system loss. Plus VAT nga 12%, anong baraydan ang system loss na 112. Tungod ang VAT. Ang giniiban na niya nagpakabarong ang 12%. Engineer Jerry Perpinyan ngan Engineer Noel Canonigo. Sering paniyo kanina, baga ginlorong la kita. Ayaw ang VAT ang pagtanggala, ang tanggala ang system loss. Kay waray na VAT nga ni waray na system loss.
1: Tatak! Yula Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula Batman Kaorte!
0: Di ba Engineer Jerry Perpinyan ngan Engineer Noel Canonigo? Tanggalon mo ang VAT nga 12% ang 12 pesos, nagpapabilin ang 100 pesos kay ang system loss. Waray 12 pesos kung waray ini nga 100 pesos nga system loss. Ihimplo talay nga amount. An usala ang gintanggal, ang purparihas ba't umutang ka? Kahit magari ko din hiha aton. Hi Ariel. Ariel, pautanga daw. Masin. Masaring hi Ariel. Ay nalapag porsyento hi. Ibalik that sin. May nakalagahap utang kan Ariel. Gabay nala sumiling, ay yung lapag porsyento hi, hatag ko nala haim. Waray mo obligasyon kan Ariel. Puro parihas, hininga system loss. ayaw pagtanggalaan bat. Ayaw pagtanggalaan bat. Tanggalaan system loss kay aada mismo hitong problema at system loss. Ambot ko nakaka kung naduyog kamit at karuyag signon. Nakasharing kita, bagat to. Diri, bangin nagsayop na ako, ha? Waray na kuno hiton system loss, waray na bat hiton system loss come October. Pakpak naman luwat ang diri kita nasabot. Pero kung bagay mo pag-a-analyze ron, hain nagtitikang ang porsyento, tikang ang kapital. Diri balita ho. Babalikong ko. Kahit may adakpartahay di diha amon. Diri kad kami naghihibaya nga tanan. Pero baga nakakaangat angat laha amon ni Ariel. Yel, pautang nga machine. Ha? System loss ini. Yel, kumbaga aton, mama system loss daw yel, machine. 12% unta ito ang kuan. An porsyento. Masing ni Ariel. Waray nala, but, ngan ini nga im ginuhuram nga 100 pesos nga system loss ay nalapagbay di. Di, waray-baray dan, amutak sinisiring. Waray ni Ariel sukti akuhan bathan sin ko nga system loss nga iyagin pahuram. Pero may di ko lagap baray dan nga system loss nga sin. Di ba Ariel masa? Eh, tawa nga ginihimplo ko nga unglo. Aray kadlaw nung ini. Saring patak na babatian pa uwat-uwat la ini. Ay, dinimanggod ko na bawbaw itong kalibutan, duduhala ka klase itong tao. An puro panguwat kanang ginuuwat. An mga nagpakabarong bagaira na kung taloy ito performance nga nakapatanggaliran ba't turbi dawaray gandoy ito. Tanggala ang kapital para waray na ng porsyento. At nga ihimplo, ura-ura, itay, diri ka at makaintindi. Alas 7 na, hiton aga baya, mabalik ako, promise.
5: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
7: Oh no!
6: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Good.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Napakiyana la!
6: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
5: Napakiyana la!
6: Mga isyong na kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
5: Napakiyana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
5: Napakiyana la!
6: Bato-batohan Langit an maigo dire mabigit kaya ko napakiana la
7: Panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita paghingaday han pinili nga mga issues hapulong nga masayon maintindihan hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran agud ikaw kamo sumatan han sakto nga kahintang tindog og komentaryo han komentarista Panindugan.
8: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!

0: Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa Karasika sa Aga. Siyempre itong iyo angkorman, Yul Batman Kaorte. Kunsihal. Happy RTB 12, PRTB 12 pala ha. Nga na 100.7 ha FM nga ban. Ang buti 20, 28. Si Amo! Atik na kami. Si A! Nga siyempre, kakaupod ko adingay an.
1: Natural, Daddy Yul. Adig hapon ni Douglas.
0: Balitaw adto nga akong baga pag-explicar pagtaga system loss nga han pagtaga VAT. Ambot kun eksakto iton akong baga pinubri nga pag-analisar. Effective kuno October 20. Diri na niyo makikit ang kuno hiton percentage iton VAT di dat system loss. Okay. Basa. Sering pakarasa din labdos at inotod. Kadi kita may plano yan na itong DepEd nga igtutdo ha grade 8 student parte hit paggamit hit kundom.
1: Daniel, tulas.
0: Plano itong DepEd nga igtutdo na ha grade 8 hit paggamit itong kundom. Grade 8, ano nga year? Si Kanjer? Baga natusik-tusik na ito, himantantoy. May ada disbintaha, ngan may ada bintaha. Dire ka matuoran. Labi na ini nga aton mga gadget nakakag ha, kita itong mga kabataan. Hinbaga sering pa, dire pa sadang haira makitant nga mga salida. Subaga masering. Matisting daw ako. It nga buruhaton. Pero agi, nasaring liwat nga bangin at magkasakit. Kaya mago dito, kay nasaring itong gobyerno, kundiri mo kilala nga makikihilawas ka gamit kunuhin ini nga parachute kondom. Nang kung diri ka gusto nga magdamot yung anak, gamit gap ini na pagtaga kundum. Saring pa may ada bintaha, nga may ada gihapon disbintaha. May disbintaha. Hindi, kaya mas maupay gan ini nga kanan reproductive health ini ano, ang balaod ang reproductive health. Tututduan ng kabataan, partihan iya, anatomy. Okay, isakto ba anatomy? Kumbagan iya, an iya lawas, an iya anatomy. Ano ang akon ha, nasisiring nga, ini nga paggagamit yung contraceptive ba? Nga baga tagindudos itong kabataan. Saring pa, may dabintaha ha usang aspeto. Magaharayo ka magkasakit. Pero, naulput anam uro istorya. Didi ha, kami pala nga tutulo didi. Hi Engineer Jerry Perpinyan, hi Engineer Noel Canonigo. Baka direct na tuod kan Engineer Perpinyan kay puro pa pares kami ni Basuro Salbay. Di da tuod kan Engineer Noel. Kay may ada ini bayaw nga padi. Kuan lain hi Engineer Noel, soft spoken. Magpartner nga ni inihirahi Sam Milbila Chika. Waray sa mukit kalibutan ata. Puro mga soft spo. Awan usa diri liwat. Kuan lot at uan signal. Asa rin yung sama ni ka nagkapayag. Iwag yung tutusik-tusikan. Siya rin pa ni Engineer Noel Canonigo, the pride ba si Samar? Hit disbintaha ito kuno paggagamit itong kondom nga dahil itong mga teenager. Nga dahil itong mga teenager. Hakay ano? Pag nakumbinser liwat kami, Domingo pagod nga adlaw, nga nagpapasamwakin maupay nga pulong, tikang ha-familia, hin mga nagwawali. Sering ni Engineer Noel Canonigo, adi man kuno, kan aning kape inom. Karasalat buhi. Adi man kuno, Jerry, nganyul, adi man kuno, hit this bintaha kuno, tungod ito kung may uyab ka na, bagay't aktor makubit kan iday. Adiliwat hi iday, baga curious kung ano ba ini? Maulul ba ini rung nakakamatay? So baga, sige na. Ito dida kuno nga pantag nga kumbaga maghatikang hinhilawas at mag-uyab ng mga teenager. Pinaagihan pagtuon ni rangat kundum diri makakaburod. Ha? Kaya mo mang kunit siya rin nga diri kapag buburod. Masa rin nga classmate or mag-schoolmate. At iyo subject yan na parutito. Maihan na kita, baga waray man kita at baga mag upang tartilawit ta daw. Pinaagi ko no ito, hinahinay pagod hinuwil nga nayakan, damo ko no hitma di-virginize. Magbaga maupay, lot inyo nga imuwali. Karuyag signon, may ada disbintaha, may ada bintaha, kay halinghod nga panhunahuna, maupay, nga maprotektaran ka, nga diri ka magkasakit, tungod hit paggamit hit kundum. Sering liwat, hanbayaw hampadi, nga damo liwat hit madidi-virginize, nga kababayinan. Kay kung taloy, murag walang la, wala lang. Kay wari manhataw.

Lusin na. Kaimbaga na, tusik-tusik na ito. Kaya may ada nga ni pinaka-latest nga nasabutan itong City Popcom, ang Tacloban, 10 anyos nagburod. So, ito nga yan mga pangidaron, hapag kaya na, natusik-tusik na. So, adto, waray gumamit. So, baga pinaka-reference, adto, iday, 10 anyos, nagburod. Ay kabaraks. Nasiring dito ha iskwilahan. Ang gidiri ako. Ay! Adi batak notes. Nasiring. Nga! Usa! Sige daw, pagkitaan daw. Dusog nga, di dusog. Di ka nakakakita. Ito. Oo, nakakakita na. Nasiring didi. Nga, gumamit nga ni kita, waray sakit. Nga baga, ay pagkabarak sa ake, waray ko sakit. Hapart liwat ni mo, adit bintaha. Diri ka magbuburod. So hadayuday kadamon at masabot niya mga teenager, ito nga mga edad, grade 8. Kumbaga paprihas mapusok. Ha? Ay, abon ang sering ni Sir Noel, damot madidi virginize. Ngang kundiri, liwat gumamit, masering nga, baka man kita nagkikinaon in hindulsi. Nga aada pa mismo hiton ingat. Kay katapos han cover, may ada pa baga maingat. Tanggal na daw itong. So, magdadamo. Magbuburon. Mas maupay nala ito, sering paninuwil. Ayaw good pagpatintal kamo. Ayaw, unaha kunit sadang unahon, urhiun hit sadang pagurhiun. Kay hiton baga nakakaasawa nga ni kamo, hit baga paglulungong pala niyo, sharing pa ni Engineer Jerry Perpinyan, hit timsong niyo kunito. Araw-araw, gabi-gabi. Karuyag singon, hingyap niyo. Kay naglungon na kamo, nga diri gud mawara ha impaniplatan. Diri mawara ha paniplatan. Araw-araw, gabi-gabi. Paghagos ko ng pipira ito katuig, hit iyon na paborito nga karantahon, minsan lang. Kasi nakayod ka na, trabaho ka na, mahitungod nga, gimbubuhi mo na, hit imo mga anak. So baga, di rin na niyo, good, pwede na la, usa na lang kasi mana kita magkita, sige, trabaho. Minsan lang. Paghagos ko ng piperalwat kadikada ang iyo na timsong gaano kadalas ang minsan. Mga palamuti, gandlaw na gito. Kadikita ito na piper. Kadagkawaray lang pamahaw. Ada! Kuan adto nga mga true to life story. Aw adi na. Salamat. Basta kada Domingong adlaw. Ikatulha. O naka ikatulha anong technical. Napira ito. Lima. O sige usalit akong. O ikatulha nala. O ang kan Jerry doha, ang kan Noel, oo. Oh.

0: Oo, sige na. Direct na. Ganda ra ni dadadun lang ko no, kay permanent na dara nga ta iya. Balay, kay direct na kakakaong kumbaga diri saro. Sige, basta na ako ni kadala ha. Oo. Bye-bye. Oo. Nadro ilat ka warayan ini. Adi balita mga kasangkayan. Ah. Kumbaga, alang man kamo nagpapakian at kahimtang hiton, causeway. Ito ba, nga warayan na katatapos? Waray nga katapos. Ah, dagod nga waray, waray pagtatrabaho iton. Hiton, causeway. Nagurundang. Kumbaga, harantak, gimbaraw. Baraw anay, kay bagat imbuinas. Baga sigit buinas, sigit hari. Ini makakasantop kita ano ang siring ni Congressman FM. Nga tipaunan o pagsasayo po nak niyo. Ngahit proyekto dirit na agi haakon. Ha? Waray! Tikang habiding ngadto katapos DPWH adiman. Kasang litig susumpay ko ini. Uy, kumusta ngay an ha, Congressman Marti. Aka, Congressman, konsihal. Ira konsihal Marti nganhan IBP City, Integrated Bar of the Philippines, hugpuinin mga lawyers. Nang kamay adahirahin free legal consultation dito ha norte nga dapit han syudad. Han nakalabay nga adlaw, han nakalabay nga semana. Good morning, Congressman. Ako, Congressman, Konsihal Marti Romaldez. Nasering, COA DPWH to inspect installed 4.7 billion pesos Tacloban Causeway. 2.55 kilometers ini. Nasering andamo project warahiman. The inspection will determine and validate the project's actual accomplishment. DPW cha, DPW cha nagyakan. The inspection will also serve as the basis for identifying the portions of the project that may be continued and subsequently subjected to rebidding or proposal for future funding. Kasi pira, nalat na sasalin, hain ito, pirapat kulang, sadang ba kita mag-aro pa nga matapos ito nga causeway. DPWH tagsiring. Tingkam ni naton, nasiring luwat, ngayon. Ngan ito ngayon nga causeway, may ito 4.7 billion pesos nga kundiin gintrabaho itong duduha nga contractors. Hirahin o niya contractors. Sunwest Construction and Development Corporation owned by Coast Family. Ang kansal di ko, familia. LNR Construction. Ini nga duha nga kumpanya in mga Tagaligaspi City. Ang national government in nag-alutaga in maabot 3.97 billion para han multi-year project. Pinaagi han DPWH under General Appropriation Act. ang pundoy niti kang 2022 nga 880 million, 2024, 100.92 million pesos. 2025, year 2025, 1.17 billion pesos. Amo itong ginalotaga nga nasabi nga salapi. Okay. May dakubaga nasipatan. Anak kadarangayan ini, ang familia ni Saldi ko. Maimo nga ni Pundo, suka DPWH Pundo, sering tawari ini labot itong DPWH region. Central ada ini, kahit bidding nga dagko, kanang central na ito. Hapag bibidding pala, haguti ay tang ngahibaro, hapag bibidding pala, mismo ka mga member itong BAC, Bids and Award Committee, nangingilala ka mo ini kung hirahin uhit bidder. Ngan hirahin ut mga tag-iya based hiton dokyo ngaging kakaptan niyo. Ha? Basa rin dokyo ngaging kakaptan niyo. Diri ako matuod nga hitong member hitong Bids and Award Committee or hitong DPWH nga nang pipir nga mga stakeholder nga aada nga diri na perukit bidding diri hiran nasabot. Diri ako natuo nga diri hiran nasabot nga ini nga construction firm gintatag-iyahan ini hinusa nga tawo or familia nga aada mismo ha gobyerno. Buot ko ba'y pasabot? Hiton may adagod kulpa, ha personal na, may adag kulpa ini kung kay ano hitong piper ng mga official o miyembro itong familia hit aada gobyerno nakakaintrahin bidding bisan nga diri ito pwede. For delikadisa nala ngan may ada pa ito mga guidelines nga hi ikaw mismo nga membro itong familia nga may adanim official nga aada hay gobyerno diri ka pwede umintra. Ngan mismo inihi ko nakakasabot ini nga diri ya pwede umintra. Pero how come nga hira bunuan, hira sekretary bunuan gintolerate? Sangdit na sumpay ko anya kan ni Congressman FM nga waray kot kalabtanan hiton mga proyekto nga aada. Kay diri ako member it back, diri ako taga DPWH. Karuyag signon, pundoy DPWH, hirayt magpapabid. Hirat na scrutinize it dokumento. Ngan hiray ito nakilala kung hirahin o ini nga mga Poncio Pilato.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ngan kung kay ano nga gintugutan han DPWH warahin o nga nagngusi-ngusi. Saring ko diri ini region kay billions, trillions ang pesos ini. Ang central office ini mismo hit nagpapabid. So, pwede makonsiderar kung may adaman makitaan. Ha? Kung may adaman makitaan nga baga anomalia, wala iba-ibang nga ayin siya pagsasayo kong kaya pagtikang pala, sayo. Diba? Kay pagtikang pala sayo Asia gingkanit ko nga eksakto anyakan ni Congressman FM nga waray kut kalabdanan. Ha? Kun ano man hit natatabo. Waray ko kalabdanan Asia gingkanit ko ang kuswi. Ngan may ada pa findings nga nasharing. May ada kuno portion dito nga baga pagtatabukan or gagamiton nga na, nakakaulang baga waray laan igpadayon baga sugad ito kay may ada piper nga percentage nga tapos na kumbaga inidinhi obus na ang funding so dito may daliwat nagpapadayon pa nga nan iba waray makakatrabaho kay ano may ada kuno mga post-it liyeko nga ada na usok man adiman perennial problem inihit nga tanan nga proyekto itong gobyerno diri anay nagki-clearing halo yung nga may ada obstacle may didto problema gimpapadayon lagyap ito. Haluyo nga may ada questionable pa nga sadang pagsulbaron may problema pa dito haunhan. Ngan ang natarap, nagkasabot na ang gobyerno nga ng pribado, waray pakababay di. Kaya ano kot gindadali hit proyekto, amo lagi hapiton mauulputan, madidilatar. Mahitungod nga may ada dito problematic pa nga porsyon nga matatarap hitong project. Kay ano diri anay sulbaron para padayon na ini duro diretso na kay posible pondo aada didda upod na ang clearing pero kumbaga magbabudget deliberation alo tagay ani adi para clearing hit gobyerno. Clear, kuan na. Malimpyo na. Wari na nakakaulang. Iaadin ang pundo. Ngan may ada mga timriha ato. Bisan talagod tinga proyekto hiton ha gobyerno. Hiton DPWH. Finance by DPWH. Hitira mga kontraktor kunta amo hiton na follow up hiton mga project. Building permit ba? Or mga permit? Hit proyekto. Giniiban dida han budget han contractor. Paldo! Ire ka matauran lang. Hahay! Bawat buhay ay may buhay-buhay. 35 minutos na ganunog ang nakalabayan alas 7.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. If it's sulit, I'll glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi. Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tugtob alas 4.30 han kulo. An ira clinic na imumuta ang Avenida Veteranos, Barangay 23-8, Tacloban City, na andihas laha di Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyon an aton lawas, kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itun imupan lawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
7: This is FM Radio.

0: 38 minutos na nakalabayhan, alas 7. Buwas ngayon, ano nga adlaw, fiesta habong tohiton jarulite. Haharulite. September 21. Martial law. Anibersaryo. Paghinumdum. Han Martial law.
1: Mikropono, hindi gising ang baryo nga maurupot.
0: Presidente Ferdinand Marcos Sr. inagdeklararan martial law didahan September 21, 1972, pinaagihan proclamation number 1081.
2: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
3: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ang nasabi nga deklarasyon, ang gimpirmahan ini, didan September 21, 1972, nga ginanunsyo ini ha publiko, didahan September 23, 1972. Alas 7:15 hanggabi, didahan September 23, 1972. Presidente Ferdinand Marcos Sr. inag-anunsyo sa TV nga ang naso ditong Pilipinas in ginpailarum na hanggin tatawag nga martial law. Sering pangkalagsyan, batas militar. No investigate, castigate. Mga intremisla iton. Adto naliwat, nananyamid ka.
4: Buwas naliwat, dinilaya na.
0: Hakamaturan, hambaga, yano talaga pag-intindi. Gindiklarar ini kuno nga martial law. Mahitungod nga, kumbaga damo ang paghulga nga dahan gobyerno. Susulungon mga rally, nagbutho ang mga didaan New People's Army. Kaysa ring pagkalagsan, kung damo na't pasaway hai mo panimalay, ay magpapatuman kaliwat, hini mo patakaran ha sa kubit panimalay, nga diri ini pag abusuhan.
2: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
3: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Damo ato ang rally ha kakarasadahan. Ha? Damo, sirik, pagadiri, normal na ang gobyerno. Mahitungod ha magkalain-lain niya mga rally, guli at dito, sunog nga di. Han mga FG, magkadulain niya mga estratehiya na kontra ha gobyerno. So anong gimbuhat? Kung kita, martial law. Ang baga simple la, ini nga martial law. Baga diri ka ini nakakadiskartehan normal. Di ka nakakadiskartehan normal. Kundi may limitasyon na an imo kada gius. Baga amo ito, baga sinapsis. Bisan nga ni ang paglakaton ni mo kakarsadahan, durante ang katutngahan itong kagabihon, diri ka na. Kay may adaging ko tatawag nga curfew hour. Elementary ka itong mga panahon. Permanente kami at nagagabihan hiinay. Kaya katapos ko ha, eskwilahan, han elementary, nakadto kan inay. Nakadto ito ha, Bethany. Nakadahihaday tari seksyon. Ay, kay anak eskwilahan, kay nakadakabitil ni, sapit ha, Bethany. Nakadako. So, mga pag-uulian to. Mga alas siti, ito, tikang nahan curfew. Mamingaw, mingawan na ang kakarsadahan. So, baga ang tao at tulida, nabutan ang iba. Kaya di waray na adto nightlife, waray na. Adto ka na mismo haimupugaran. Adto ka na. Ang mga layaw ng mga armas ay embargo. Waray adto. Pero adto ka anyos. Nga nasabi nga sering pa, martial law.
5: Ang gada na tong pagmatahaaga.
0: Pero it pag martial law ko, no, kay bagay itong pinakakulit, itong militar. Maluya ka kanya presidente, pwede kang take over. Pwede ka lana itong mismo di dapisto. Kaya ang mga oposisyonista kuno adto hira sa lungga, mga maglagataklip at adto nga mga oposisyonista, mga senador, dirit ko parehas kan Rubin Padilla. Uy, Rubin Padilla ngayon, parat mga fans. Dirin ako niya mga kandidato. Nag-number one gadudog ini Hibinoy didahan 2022 nga eleksyon. Pero itong 2028 ko no, dirin na ako. Kay atenderan ko itak mga anak gudti pa. Itir anak kan ni Mariel. Pero kay damo init anak ni Binoy. Sari pa, waray ni Mlabot. Ay, waray balita. Ano, matak-latsaw. Lang siya sumatla. Derin ako, no. Haiya pag, pagpalutaw niya nga nadirihiya, dinasin mga surit nga iya mga kausa. Gindi dinuso iya pagkandidato ka vice presidente at bang linya kan BP Sara. Tigam ni naton hit vice presidente amo init natik over hit pagka presidente kung kalaw-kalawon anit mahitabo. Ha? Ang mga surit sige na, Binoy, di rin na daw ako. Ada Hipanilo. Siya rin panila. Indusar ko kung Hipanilo. Napirdi na inakatulaw. Nagkandidato na ni Hankada eleksyon or eleksyon. Nakatulaw na magkandidato ka senador. Wareg hap daog-daog hi Atty. Panilo. An ada ba nga baga idaran chief legal ni PRRD. Kwa namang good ano hito, ha, babaga oro istoryahon, eleksyon na. Ada pa ini ha mismo masasabutan kapaso hi 2027. Kana national. Para 2028 nga eleksyon. Baman hiton ha barangay. Ay, waray pa paper by ni Bata Bungbong. So, amo taksiring, dayon hit eleksyon hit barangay. November 2 kay magtitikag net filing September 27 ngadto October 5. Pero din hiya syudad takloban hiton October 30, diri, September 30, diri adto hit filing ha? Astrodome kundi adto ha City Sports Gym. Di damay City Engineers Office kay gagamiton. So, dayon daw ano? Kay waray papirmahi. Ay lakamok doon kabaraks. Ay kamo kabaraka laanay. Sering ko pa dayon. Kay waray papirmahi. Mapirmahan nga ni ito. Di na nakita masaring nga dayon. Pero may ada mga legal luminaries. May ada mga NGOs nga nakaabang na itong ira mismo protesta. Ira reklamo, ira igpapadangat ngadto ha Korte Suprema. So, sering padiri pagod iniklarado. Bisan pirmahan ni presidente may ada pahurulaton nga desisyon tika ha Korte Suprema. Balikon tan sering ko kakulup. Hapag kaya na dayon. Yan alot nga adlaw dayon. Kay tutulong ang mga sirkumstansya, hit gimpipinamulat, hit tawo. Nga kung ada na ito nga balaod, nga balaod nun, aadan at lamisa ni Presidente Marcos pagpirma nala, mapirmahan nga ni balaod na. Ito nga aada dida, haakong pagkita-kita, damo pa ito't nahuring haiya. Ang bintaha, nga itong disbintaha, kung dadayo nun. Adahay yalamisa na ininga permahan. Kahit Presidente, damo ito't advisor, damo ito't advisor, damo ito't advisor gihapon. Tutulo, hitaada pa yan akang Presidente gahum. Diri permahan, sakub hin 30 days, nga diri niya permahan, otomatiko nga balaod na. Pero diri ito huhultun, haakong pagkita, kay ano, mapipitsido na't pangandaman hiton kumilik. Mga yan nga month, o bangin next week, o sa ito nga matatabo, diri niya permahan, sakub hin uskabulan, hulus na nga balaod. Ikaduha, permahan niya yan na, balaod na. Ha? Pero ini nga duduha, nga diri permahan, or ini nga permahan niya, may dadayon matapu nga ma protest kaso ngadto ha Korte Suprema. Kun didto ha Korte Suprema, magpalusa din temporary restraining order. So meri nga it nga balaod ayaw anay ipadulot, so magpapadayon ti eleksyon. Baga aton la ini. Baga aton la ini. Or ada na ini nga akon ada nan irab balaod nun, mapirma na lit presidente. Pwede't presidente maghimohin veto message. Karuyag signon ito nga veto message. May niya minsahi ngadahan mga magbabalaod. Magbabalaod coming from the lower house and upper house. Kongreso ang mga representante naton ngadto ha Senado. Mahimakin veto message. Karuyag singot veto message. Habagayano talaga pag-intindi. Mga rasonis niya nga diri ko pagpipirmahan ito. Pwede di dat rason masiring paspasin niyo. Hiton term, hit barangay official, kapirmahin ko ni 5 years. Pero, dayon eleksyon. Kay hito dida, kumbaga double whammy, duhat igo. Ito yan na nga balaod, hakamatuura lang, duhat igo. Waray pagkatilawi naton ang balaod nga na-exerya na nga 4 years, ang terminohan mga barangay officials. Yan na pala untanira, siring pa malalasap, matitilawan ang bunga ang balaod para 4 years. Waray pang katilawi, aamin darun na para 5 years. Pwede maamuhit mahimo nga veto message. 5 years! Fight! Pero, effectivity, 2026, year 2026. So, dayon't eleksyon. Pwede sugad nga veto message. Paspasin niyo, iya. Kuan niyo type eh. Amo itot mga tutulot ging kikita na pa. Tutulo. Diri permahan, pero hulos nga magiging balahod pagsakobin 1 month. Pero sigurado ito, diri niya gagamiton ito. Iyalukod niya gamiton, permahan na dayon, or veto message.

0: amo lay tot baga ha sharing ta pa dayunon man nga nito okay diri man luwat dayunon mas okay pero hiton aadi ha ubos ha barangay nga mga tig-sharing nga nitong mga incumbent. Magkadurudalain itong era stand or kontindog. Hit incumbent yan na waray ibang nga ginaampo. Nga diri igdayon. Ada ka na, puro parehas ka daw lakon masing ka, oo. Puro parehas ka lang guli at ni Vice President Sara, nga andam na ako, alusad Presidente Marcos, kay andam ako nga kumaputit nga position, self-serving. Nahalata daw lugod. Nasabot kami nga ikaw tsunod ito. Pero ayaw pagdagmit. Wari ni mo ipaagilanin ang mga batos bakong taloy. Lusad, Marcos! Lusad! Ang problema kay tikang hababa ang vice-presidente, nga hiyahit successor ito nga posisyon. Kasi, wow, mali. Eksakto, kahiya. Pero, hit ikaw ba mismo't mabuluntad nga lusad kay ako nandida? Puro pares hanggin pati kayo tigo bang kamataan. Iwas dida, ako dida, ano man, turo. Ay, ano? Ano man, ay kay bublog kita, magutom na. Adapan, gindarahan amon diditig ha, serbi basta Domingo ng adlaw. Kasangkayan na technical side aton mismo yung kaupod at aton mga guapings nga mga engineers. Engineer Noel Canonigo, the pride of Basay Samar. Engineer Jerry Perpignan, the pride of Picas Lake. Kasangkayan natapos na liwat ang usak ka pahina. Hininga iyo aton na programa Karasika sa Aga. Ini naman iyo Angkor Man. Konsihalyol Batman Kaorte, Happy RTB 12, ngan ha FM Radio Tacloban. Padayon nga nagpapabilin pagsiring, kung may ada kuman pagkukulang, kamu nagadla itong pagpuno. Maupay nga aga, haaton nga tanan.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!